0: ang mga build ang mga pagsiguros kinabuhi sa mga kabataan mahimong safety sa mga adik. Di ba? Mao na ihang gibilin ng advokasya sa diha nang nahuman na yang termino. Og imo i-compare ni ining karon wa pa nahuman ang termino pero unsa gihimo?
1: Mao.
0: Nabutang sa unang-una kasing-kasi sa mga tao nga grabe ang korupsyon.
1: Correct.
0: Nga ang anak mo'y nakapuli. Mas ni times to pa hinuon. Mauna yung unang-una sa mga tao. So mauna itong isgutan mga katrupang iyahang survey usap. Kung ni salig ba gihapon ang mga tao sa iyaha, isi presidente hangtod karong panahona. Mauna ito ang isgutan mga katrupa sa atong pagbalik human lamang sa tuang pahinomdom.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw be? Pinang ganil ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
5: Exciting!
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage, at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
5: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.
11: Exciting!
2: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta mga katrupa sa tuaga tulumanon do natay 11 minutos na kanabay sa alas 8 mga katrupa. Kinig bahinda haton kanato mga ating paminaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Bullseye!
0: Aba ang produkto mga katrupa, syempre mapalit ninyo sa mga nagkadaiyag mga butika. Dinhi mismo sa atong probinsya mga katropa. Mayong morning kang Dai Echabes. Good morning sa Limwell, Sir John J. Ninyong mga kaubanan diya sa studio. Mayong buntag. God bless diha kaninyo from Alegria. Okay, salamat kayo.
2: Napod rin katropan John J. Minapod si Randy Santisas.
0: Oy, Randy Santisas, yeah. Mayong buntag.
2: Si katropang Larry Tikson
0: Mangadlaw. Larry Tikson Mangadlaw. Good morning.
2: Nangutan na po siya, katropang Junji o katropang Limwell. Tinuod ba itong balita nga wala election karong 2028?
0: Wala. Dili pa na. Wala ta. Kaya wala pa tama sa kaya. Dili mo makadungog din sa amo bahin ana.
2: Pero wata ka ba no? Basig tinuod.
0: Basig tinuod pa.
2: Labi na nga karon. Pula-pula ng rating sa atong idol.
0: Ay, gani.
2: Basig din na
0: election. Basig posible nga dili nila ipeleksyon kay Mobia. Ninahita mo pod siyang amahan.
2: Sa ilang tanaw nga green-green ang rating ni Sara. Niya pula-pula.
0: Sa gihimo nilang pagpandaot, nagpadayon nga na green-green, pero sila, nagpadayon nga nagpula-pula.
2: Nagpadayon ka nga maniid sa nahitabo ka ron.
0: Gawa siguro kung makupa ang prutas nga gisgutan kay good sila, kay ang makupa ang hina ang timailhan na mapula man pag-ayo ba sa hinog na. Ano? Yan na.
2: So, okay. Mo ni ang rating ni nakita ni
0: Mugas
2: ang kuha. Nakita
0: wala,
2: mo?
0: Wala lagi. Mo ni ako gihika mo pagtanaw na ko karon akong gipangita lagi og asa. Wala gid ka trupa.
2: Oh, pero diri sa imong listahan kagaina,
0: naa
2: ang rating ni Marcos ang yang trust rating is 35%.
0: Ohoy, 35%. Mo
2: ni siyang nigawas nga negative
0: 7. Negative 7. So nagpasabot.
2: O niya si Sarah, 54%. Mauto siyang positive.
0: Positive.
2: 31.
0: Oo. Oh. So
2: mo ni siya ang rating ni PBBM.
0: Ni PBBM sa kuha ni siya, June. Oo.
2: Nga,
0: so, 35, ang problema kaya na may minus. Minus 7 man.
2: Mauna siya kay gumikan kay ubos magid sa kayo.
0: Oo, mauna lagi. Mauna na may minus 7.
2: Kung naabot pa na siya 50%, murag tunga-tunga pa.
0: Tunga-tunga, oo.
2: Pero kay ubos mangod.
0: Ubos mang kaayo.
2: Murag, yeah. Magid siya nakaabot o 50%
0: wala
2: sa mga Pilipino.
0: Wala, yun. So, nagpasabot katrupang Limwell nga
2: bagsak yun.
0: Bagsak yun, digid ka pasap.
2: Ang rating.
0: Bagsak ang rating sa presidente karong panahon na sa sorbi ni siya katropa, social weather station. So bagsak, mga katropa, ang trust rating sa mga tawhang Pilipino kang
2: BBM. So nagpasabot siya tropang John Jay.
0: Wag gid mo salig. Oh, no? So nagpasabot nga intern na taana. Ana siguro.
2: Di lang po kumuingon na intern ko kay
0: dili kay ilaha man ang survey pero unpa tagi interview.
2: Wa
0: po tagi. So nagpasabot nga wala tay labot ana.
2: No.
0: Katurang lahi. Kay wa man tagi interview kay ang kwan ani interview magud ka tropa. O ang ilang basihan ani ang interview nya wa man tagi anhi andiri. So wala tay labot ani.
2: Pero ako pangutan-on po ko di lang po kumo.
0: Dili ka mo komento.
2: Mo komento.
0: Bawal
2: man sa ato.
0: Bawal gani. Akong giingon gani nga wala man tagisurbe.
2: Wala po tagisurbe.
0: Oo, man tagisurbe. So, dili ta na pwede mag-commento. At least nga, naklaro na nato mga katropa nga grabe yun ang iyahang pagbaba.
2: Grabe ang pagbaba.
0: Oo, grabe ang pagbaba. O niya si VP Sara mga katropa.
2: Ang grabe ang pagtaas.
0: Ang grabe ang pagtaas. Luyo sa mga pagpandaot niya gihimo.
2: Mabita na katropang Junji, no? Nga, halata kayo.
0: Halata, eh.
2: Ang nahitabo karon nga. Pilit nilang tangtangon sa posisyon si VP Sara para ma-disqualify
0: kana kay
2: pagdagan sa 2028 election para dili mapulihan ang ilang gahom.
0: Tinuod na.
2: Mao ni ang labing tinuod.
0: Abi ninyo mga katropa, kung ikumpara na to si Vice President o ang iyang amahan, kahinungdong ba ka katropang Limwell nga ang iyang amahan ni Hanto di human ang termino, grabe gihapon ang pagtaas sa rating? Kahinungdong ka? Wa gyud ko kahinungdong sa amahan nga panahon sa survey mga katropa na ay pagbaba sa iyang rating sa katong amahan na si Duterte. Itong amahan. Wala punta ka kita baga katropa nga ang mga tao kaniadto wa mo salig sa iya, padayon ang pagsalig. Basta mo taas gani mo ang rating survey. Trust rating, nagpasabot na siya mga katropa nga dako kayo ang pagsalig sa mga katawhan sa usa ka leader.
2: Muna katropa John J, nga nahitabo karon nga impeachment bato kang Vice President Sara. Nagtuo ka katropa John J, nalipay ang mga tao niya.
0: Wala, kiniramang good ni sila, kiniramang go mga kontra mga katropas mga Duterte. Buta na to, nga mga kontas mga Duterte, kay kontra man yun. Tinuon man yun po nga kontra. Kiniramang sila nag-ingon-ingon ga kining impeachment daw kuno para sa sambayan ng Pilipino.
2: Taong bayan.
0: Oh, para sa taong bayan. Oo. Ah, nagkisi-kisi na daw ang taong bayan kay para ma-impeach na daw kuno. Ah, still lang. Ila-ila rin eh. Katropag limil na karun, usamay may istorya ani karun. Ma'am. Sa Malacanang. Ngang ilahang amo, baba man kayo ang rating.
2: Mabit na rin katropang John Jay, no? Ilag yun yung ang mga senador judges, ilag yung i-impeach ang vice president. No. Samok yun yung...
0: Masamok, magyod. Kaya nga naman, ang tao naman may mulihok, anak. Ang mga tao na may mulihok, anak. Ha? Naliman ka, ha? Gikan pas pa eleksyon, mga katropa. Gikan sa pag-eleksyon, mga kaigsuunan, pagdagan ni VP Sara pagka-vice president, 32 million ang buto nga iyang naangkon gumikan sa pagsalig sa mga tao kaniya.
2: Correct.
0: Hangtod karon mga katrupa, wag yun na sa buhi is 32 million. Kaya nga naman, lalimang ka plus 31 ang iyang rating, trust rating karon.
2: Wow.
0: Oh, mas ni grabe hinuon ang salig sa mga tao sa iya. Ha? No. Sa unsa sa maning hinungdan, nga nung ang tao nagpadayon og salig sa iya, katrupa?
2: Wow. Muna,
0: sa ako,
2: katrupang nga,
0: sa ako lang katropa ha. Nganong nagpadayon ang tao og salig sa iya ha? I-compare ragud nato mga katropa. Pinakaunang kalamidad Cebu, katong linog hinumdum ka, tong sa Bugo. Linog. Wa pa ka purma mga kaigsunan ang administrasyon. Pero ang mga relief goods mga kaigsunan sa VP Sara, sa Vice President, Office of the Vice President naguna na. Una ka hinumdum ka. Davao mga kaigsunan, wa pakalihok ang mga kasikbit ni mga probinsya sa kantong Cebu. Pero ang Davao nag-aginod na paingon sa Cebu, intact na tanan ang mga relief goods ng ipanghatag. Ang Office of the Vice President naguna na mga katrupa. Isa na basihan sa mga tao. Niigo na po mga katrupa ang ginsan karon, bag-uhay lang.
2: Og sarangani.
0: Og sarangani. Kinsa may naa dito, nga naa dito. Di ba ang VP? Giadtuan personally. Gitunulan ang mga tao. Muna yung isang makita sa mga tao. Pero kini karong mga siging panaway, siging pagpandaot mga katrupa, sama ni ini nila ni Trililing. Nga di lima. Kita makaani nila dito ang gitunol? Wag yun in town, mga katrupa. Wag yun, bisag kanang tinapa na lamang. Ang ilang itunol in taos taga Jinsan o taga Katobato o kinsa mining na nga igo niya. Bisag katong sa Cebu, walay dilima nakita ni mo dito.
2: Correct.
0: Oh, walay. Ah, walay luistro ni mo makita dito na pita. Katong sa Cebu. Wa kay nakita mga katropa. Tanan nga mga katong mga nain ng daot kando kang BP mga katropa. Panahon sa kalamidad, wa gyud ni mo makita.
2: Mao.
0: Pero ang tao mga katropa nga mao'y gidautan. Perminte, prunsit mga katrupa sa tabang sa mga katawhang nanginahanglan. Mauna ang mga tao, dili gyud nila mabutan nga way undang ang ilang salig o way putol ang salig nila sa ato ang BP. Kay makita manggud sa lihok, di manggud lang kay sa istorya ra katrupang libre.
2: Muna nga nahitabo nga sorbi katrupang Junji, dili gyud questionable.
0: Dili questionable. O kay makita man pud. Bisag kita makakompare man ta. Nawa man nagpasagad ang ato ang vice president. Abi nimo katropa, dili biya nila lim og imo hagyong tugkaron ang kinabuhi karon ni VP Sara. Dili lalim ang kahimtang karon sa pamilya Duterte. Struggle baya nila na amahan guna nimo tuag dahig.
2: Correct.
0: Di ka ma-stress ana. Magunahuna nga imong amahan tuag dahig unya. Isabay pagyud. Ha, masabay pagyud usahay ang schedule sa impeachment ni Sara og ang iyang amahan dungan.
2: Wow.
0: Og imo nang hunahuna undi ka ka ma-emotional ana magunahuna ana katropa. Di ka kasakitan nga imong amahan dito gisalang sa trial unya ang imo pong anak gisalang pud sa impeachment ni Nasod sa Pilipinas. Pero makita nimo kang VP Sara sus nagpadayon ang kagwapa. Di ka makakita og stressful sa iyang unahuna kay nganuman ang iyang gihawidan mga katropa nga dako ang porsinto nga magpaday pabilin ang pagsalig siya sa tao sa iya. Baga katropa binimo, dili man ang iyang mga amigos politiko. Di ba nagkabantay katong nag-message siya nga wala namang murag gibiyaan naman siguro ko sa ako ang mga amigo nga politiko. Di ba ni ana si BP Sara sa dahig tong interview. Pero unsa iyang giingon? Pero ang mga katawhan wala gyud mo biya ni unong gyud kanako luyo sa mga pagsulay nga iyang gatubang. Ang iyang karong gihawidtan mga katropa kita kamo mga kaigsunan ang iyang gihawidtan nganong progresibo gihapon siya. Aktibo gihapon siya sa iyang pangatungdanan isip Vice President.
2: Mao.
0: Maglisod magud siya mga katropa mga kaigsunan og lihok kay ultimo ang iyang pundo kontrolado. Mao nay kalainan. Ah, simpre presidente ko, niya di nako kalyado ang vice. Uy, kontrolon ko na diri sa kanang kuan. Kontrolon ko na diri sa kiningiyahang pundo. Oh, di ba? Hinomdom ka to iyahang pundo nga million lang, samantala ang presidente bilyon-bilyon.
2: Mao.
0: Oh, tong pundo, tong sa kongreso. Ah, gibutuhan, di ba? Muagi, biya sa kongreso kay butuhan. Baya ang butuhan, biya sa kongreso ang iyahang pilay budget sa Office of the Vice President. Milyon lang. Samantala mga katropa ang bilyon-bilyon mga kaigsunan ang presidente ninyo. Pero ni resulta yun ang rating sa katropang Limwell na ang inyong presidente, ang ilang presidente, kanabang kulilat ang ratings.
2: Muna ay giingon katropang
0: Junji. Muna ay giingon niya, oo.
2: Nga ang ato mga senator judges mag-amping-amping sa ilang
0: amping yun huh? Mag-amping yun sa mga takay na karoon kaya bagong sorbe ni sumpodong malibat sila ni
2: manawagan yun
0: makita mag yun nila ni nga patay si BP bisag unsa mag yun ng tao si BP Sara mo ana mag yun ang mga senador ana
2: mao
0: matay si BP Sara bisag unsa pagpandaot sa Senate pagpandaot sa Kongreso na grabe mag-iapon ang pagtaas sa ratings
2: timing po
0: na madisgrasya yun ta ni ining trabaho di ba? Ana na.
2: Amping yun.
0: Amping yun. Mga katropa, commercial naman. Standby lang gihapon mo, mga ating paminaw.
2: Wala na, musunod ang asel ko.
0: Musunod na? Musunod ang asel ko, no?
2: Musunod ang asel ko, ma. Namilit na lang ta.
0: Mga katropa, manamilit na lang yun, mi. Ha? Happy weekend na lang diha ka natong tanan, ha? O, diha ka ninyong tanan, mga katropa. Ito ang hindi mga katropa, ito na lang yung tabangag ampo, no? Ang ito ang VP Sara na magpadayon mga katropa ang iyahang pagkigbisog, luyos mga pagsulay. O ato pong tabangan og ampo mga katropa makasurvive siya. Kaya naana na sa katawahan na lamang ang iyahang giasahan mga katropa nga nahimo siyang aktibo sa iyahang panarbaho isip Vice President mga katropas nasod sa Pilipinas.
2: Iampo po na ito si BBM.
0: O, iampo po na ito si BBM nga og mahimo madugangan ang iyang minus.
2: Saktong pangunahuna.
0: Oo, tama di ay.
2: Imagine na.
0: Maliwanagan ang iyang unahuna.
2: Patakatakarap ang priso?
0: Oo. Maliwanagan ang iyang unahuna.
2: Kurik, iampo na ito.
0: O, iampo na ito.
2: Okay. Iampo. Dili lang si BP Sara.
0: Iampo po na ito si BBM mga katropa nga maliwanagan nga og mahimo matimestri ang pagbaba sa iyang ratings.
2: Basi makaingon si Wilma Joaquin nga Duterte yun.
0: Amugani.
2: Iyang idol na ba si BBM?
0: BBM. Sila. Sige mga katropa, inyong angkurman sa kakinan na bata-bata katropang John Celebrias.
2: Siyempre, katropang Limuel Ukay.
0: Kaming tanan, kaming duha, manamilit o magaingon dihan kaninyo da mga katropa, dalaygo ng Diyos, mayong buntag kanatong tanan.
1: X-F-M Isda! Isda! Isda mo dira! Isda!
3: Oy! Anche!
1: Isda kap!
3: Maligyan ng imong isda, che!
1: Pahiwa ka! Asam ka makakitang isda nga panghatag? Natuhog ka!
4: Exciting! Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong gatumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sino?
9: Turbo.
10: Mag-

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pay.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pay. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pay.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipili sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labor na pag pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab aksyon siya kawala mas gwapo yun ang Vision X Plus dali ragyan siya makawala sa kungkwan sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako na nasa Matina sistingin ninyo na kay ang refill lang dahan sa tricycard mga po nilang ginainom dali ragyan sila mga kwan kayo magkahalap-halap ilang mata
7: exciting
8: broadcasting live from

0: Mahimbuntag Agusan del Sur, mahimbuntag sa itong mga suking tipanginong naining sabihan. Kinainyo ang mga higala gikan sa asil ko, si Boy Ed Macalanos.
1: Ini si Dave Baroro at Long Viernes sa Alasay sa Kumuntagon. Welcome sa atong programa. Ikaw ba ang kooperatiba? Di indihatag ang mga balita ng adunay kalabutan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Con Asal ko.
0: Lagay tao sa mga kaisunan ang mga mayundan ng balita na adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya din sa atong nasod.
1: Yes, maayong buntag sab sa atong mga nakahook up ng mga FM radio stations.
0: Ilaman sa ato ang mga kaisunan na din sa atong Facebook. Maayong anyag na kabuntagon ka na itong tanan. Labi na sa ato ang mga kaigsuunan naasa, mga kasikbit na itong mga probinsya na nabot na yun itong Pasibya. Maayong buntag kaninyong tanan, no? O karumuntaga mga kaigsuunan, lumagiha po na ito karun. Wala yun na ito ang siguro last din na niya karun. No? So, wala yun, no? Ito ang kaubang karun, si Christian.

0: ang kaning pumaabot ato nga usa ka dakong event ang kaning district
1: election
0: alang sa atong mga board of directors din sa distrito 6, distrito 7, distrito
1: 8
0: diin na manamilit na usab no ang ato ang mga representante ng board of directors sa mga tulong ka distrito no kay nag-end na ilahang
1: terms
0: yes no ang ilahang 3 terms nag-end na mga taysona so but before tamo continue diana no ato usang ipahibalo no ang ato ang mga miyembro konsumador tag iya labi na nga sa under sa Trento area office okay. Ang atong under sa Trento area office ng mga lungsod ang Bunawan Trento, Santa Josefa o Guerrilla, mahitungod sa mga nakaschedule na itong pambalong sa atong Sugang Dagitab nun.
1: Yes, karong umaabot nga karong adlaw, no? Karong adlaw adlong Biyernes, gikan nini pagkapalong ang NGCP kagaina alas 4 hangtod alas 6. So nang palong gaganiha tungod kay naalay gibuhat ang atong NGCP sa ilang maintenance para sa power circuit breaker nga moy motuyo kinanglanon gyud nila na i-maintainar para sa Bislake Trento 69 kV line. So nang palong gagaina alas 4 sa buntag hangtod alas 6 sa buntag ang Ibuok munisipyo sa Bunawan, Trento, Santa Josefa o Veruela. Pero nakabalik ako na yun. Munang dumugminin nyo karoon sa itong pagsiniya.
0: Oo. Pero agad na, partner, no? Kaya importante ka ayaw ato agad siyang palungo, no? Kaya aron nga para sa safety, no? Sa ato ang mga line workers. Yes. Ang mga lineman sa NGCP. Right, partner?
1: Yes, and also, no, dili lang ka nga ang naka-schedule na power interruption. Napatay mga umaabot na power interruption. Karong adlong Domingo. Yes, adlong Domingo. Since natay gi earlier, natay gi-announce nga July 18 ang maong pagpalong schedule. Pero gibalhin-balhin ni siya ka sa 19 na because of mga letters nga niabot sa Selco na mahataga na to o kundungog. So gibalhin ni sa karong Domingo. Ano gamin yun? July 19, 2026, magikan sa alas 6 sa buntag, hangtod sa alas 6, ay alas 5 sa hapon, ang pagpalong dinhaa sa Santa Josefa feeder. Ang apektado ani is ang munisipyo sa Santa Josefa, lungsod sa Santa Josefa, lungsod sa Veruela, o ubang barangay na nakakonekta ni ining feeder sa Loreto, Agusan del Sur. Ang rason nga nung naani nga pagpalong is na doon ay relocation sa three-phase distribution line sa Santa Josefa Bridge. No? Yan sa inyong kanang tulay din na sa Santa Josefa nung matabok liha agitan rin po padulong Santa Josefa. Natay na may bagong construction day sa dinaang tulay. So muna itong ato ang paghatagan og kanang oras para mabalhin na ning three-phase nga distribution line para dili ta magkalisod ani og mahumana tapos mapaspasan na ang pagtrabaho sa atong mga kontraktor kung kinsa may magtrabaho ng sa bridge. No? So adlong balik ko na ko adlong Domingo July 19, 2026 magpalong din haa sa lungsod sa Santa Josefa, Veruela o ubang barangay sa Loreto. Magsugod alas 6 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon.
0: Yun na, so katong mga barangay sa Loreto natuto siyang mga barangay na duol, no? Ang kasikbit sa kaning lungsod sa Veruela kundi ang ilahang koneksyon nagikan po din sa Trento. So, moto siya ang apektado. But ang the rest nga part sa Loreto nga nakakonekta din sa Talakugang substation, dili to sila mga kaisunan, dili to sila mga maapektuhan sa mga pagpalong. No? So, ang kinahanglan, again, no? Kinahanglan nga palungon tungod kay mag-transfer man ta o kaning distribution line. No? Kay kaning distribution line na agihan man sa kaning bagong pagatukuron nga tulay, no? Sa kaning Santa Josefa. Kung ato mainumduman, kini nga tulay mo itong apiktado, no? Sa kaning mga bagyo, baha, o nga linog na hindi na kaayo ingon pa nga makasugakod kung pipila ka mga panahon na gamitong yapon sa mga nang naay bagong tulay nga pagatukuron.
1: So, yes.
0: Dinhatod sa maong area nga pagatukuran, maupo din ha nagbarog, no? Ang atong mga posting na naghatod sa kuryente gikan sa atong

0: MVA Trinco Substation, paingon din hang sa Santa Josefa, Peruela o part sa Loreto. No? So, importante, no? Ato ang palungon kay alam, no? Sa seguridad sa mga kawani sa atong kooperatiba, no? Kaya di lang maya yun ning makurintihan, no? Okay raon ta og makurintihan nga
1: kinagmay ka
0: kaning murarag ka nang gikilig lang ka ba?
1: Spice na ka.
0: Kaya yung murarag kang gigitik, no? Diha, kaya naku na ang abuntahin, no? Kaya mga may naghatod mismo sa mga kalungsuran, no? Gikan mo na sa feeder, no? Gikan mismo sa substation. So, kung makurintihan ka niya na, timpas, no? Magamit yun din mga sinpeter. Inunana siya ang kaning
1: kadelikado
0: niya na ato dapat na pagayan likayan expert noon likayan o ato dapat na hunahunaon na na ang mga seguridad niya kung ugaling ang seguridad ko ugaling na adunay susama niini nga mga activities na. So usapod na sa ato ang mga pamaagi, no, kay labi na karon mga kisunan na bulan. Aside sa nag observe ta sa kaning nutrition man, healthing panglawas, observe po ta sa kaning ginatawag na sa mga national disaster resilience man ang bulan sa July, no? So mao lang usan ni, no, kay ang kaning service sa kuryente o sa bansad sa mga pigigruso, pwede nga makadaot sa ato ang mga properties.
1: Yes.
0: Pwede mo'y hinungdan sa sunog. Mauna nga, pwede po nga mo'y hinungdan sa kamatayon. No? Mauna nga, importante, no? Ato ang tamdan ni maong unsa ka importante do, unsa ka gamit ang kuryente, unsa po kinika peligroso. So, mauna nga, karon aduna po ay usa ka mga safety na mga pamaagi, safety tips, no? Ingatan sa atong kauban karon na buntaga, no? Wailain ang ato ang kauban karon din sa studio si Christian. Christian, good morning.
2: Yes, good morning, partner. So, mga adlaw sa tanan, no? Especially sa itong mga soaking tig paminaw o labi na yun sa itong mga kabataan. Karon, partner, atong kwanon nga, ba-educate atong mga kabataan.
0: Yeah.
2: No? Kay niyagi nga mga semana, niyagi Friday, nag-iskot nanta na mapimamnuan ng mga ginikanan o mga tips about sa safety sa itong paggamit sa mga cords.
0: Uh-huh.
2: So, karon atong iskutan ang bahing sa safety para sa itong mga kabataan.
0: Yes. Mas bahay na.
2: Oo. Tungkol sa elektrisidad, andun na isuga sa itong panimalay. Makatanaw kita ang television o makacharge sa itong mga gadget. Dako kayo ang tabang ngingi sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mapan, kabalo ba mo nga ang elektrisidad mahimiusab nga delikado? Hindi na ito kini makita apan kini kusgan, no? Sa lingon pa kanina, kaya may raon tagkiligong rata. So mo nga kinhanglan na itong gamitong kini sa husto o kanunay nga magamping. So kay magulang na ito pong partner, no, itong July 14 na adunay, yes, bata nga naparintihan. Ah, talapita partner?
0: Apartly siya sa Talakugon.
2: Ah. So, kaning nga tungkol, no, ato ang iskutan ang pipila ka importanteng mga impormasyon para sa seguridad nga angay hinumduman sa matag bata. So, matag ito itong konditoran partner. So, una, ayaw gyud paghikap sa electrical outlet, plug o switch kung basa ang imong mga kamot. Ang tubig o elektrisidad, delikadong kombinasyon o mahimong hinungdan sa electrical shock o pagkakuryente. So, ikaduha, ayaw gyud isulod ang imong tudlo, lapis, sinsilyo o bisan unsang butang sa electrical outlet. Ang outlet dili dulaan. Ang pagbuhat nini mahimong grabe na kadaot o magresulta sa aksidente. So, ikatulo partners, kung makakita ka og naputol nga wire, guba nga outlet o nahagbo nga linya sa kuryente, ayaw gyud kini duula o hikapa. Kung mahimo, palayo dayon o sultihi ang imong ginikanan, teacher if naka sa school, o bisan kinsa nga hamtong nga imong kasaligan. Sila ang mutawag sa mga tao nga adunay kibalo sa pagsulbad niini. So, ikaupat, ayaw pagdula duol sa mga puste sa kuryente, transformer o mga linya sa kuryente. Bisan mura kini og ordinaryong lugar, delikado kaayo kini. So mas maayo nga magdula sa playground o sa luwas nga lugar nga layo sa mga pasilidad sa elektrisidad. So mga bata, hinumdumin ninyo kanunay kining mga pahimangno. Kung dili ka sigurado, ayaw paghikap. Pangayo og tabang sa usa ka hamtong sa imong ati, papa, mama o sa diha, Ang pagpangayo utabang dili ikawlaw. Hinuon, kini timailhan nga responsable o maampingon ka. So, before po main partner, no? Kana ako asa nga i-refresh para gyud na mas masabtan gyud sa mga bata ang atong mga gisulti kaganina. So una, siguruha nga uga ang imong mga kamot sa dili pa mohikap o gamit nga adunay kuryente. Ikaduha, ayaw gyud pagsulod og bisan unsang butang sa electrical outlet. Ikatulo, likayi ang mga guba nga wire o nahagbo nga linya sa kuryente. O ang last, ayaw pagdula dool sa mga poste sa kuryente, transformer o mga linya sa kuryente. Kung sundon na nato ni mga partners, no, kini nga mga pahinumdom, sure ko nga mahimong safety atong kagalingon, ang atong panimalay o ang atong mga higala. Busa mga bata, magmatngan kita kanunay, magpabiling alerto o himuon na itong batasan ang pag-amping sa paggamit sa elektrisidad. So, muna to partner, nagang salamat o amping ta kanunay.
3: Yan, thank you kayo Christian. No? So, isa ka mayong danon nga pahimang no, no? O tips no? Alang sa ato ang mga kabatanunan. O angay po nga tanawon sa ato ang mga ginikanan, no? Nga isip maoy leader na sa usapan ni Malay. Mas maayo nga ato ang mga parents, no? Atong i-edukar ang ato ang mga anak, no? Nga unsa ka delikado ang kaning kuryente, no? So, usara man gyud ang general ana nga rule is that kung di kuryente, ayaw gyud og kanang pasaya-saya og gunit, no? Ang kanang mga bisang mga wires gani mga kigsunan, ato ana siyang i-treat as kaning naay kuryente, no? Labi na even do kanang bisag mga cable wires, kung sa panay mga wires na nasa atong poste partner kaning sa mga internet nga mga wires, mga fiber. Okay, okay, posible nga kana nga mga kable nakadikit, no, sa ato ang mga live wire dahil sa kaning kaning poste, no? So mao nang posible nga gilatayan na og kaning kuryente, no, delikado, no? Labi na kay ang part pa po kay true sa pamaagi sa ato ang backlasting, wala pa kayo na to malimpyo yun ng kaning tibuok probinsya sa Agusan del Sur maitungod sa kaning mga internet service provider, no? Kay labi na katong sa mga suok-suok, no? Wala pa naabot sa ato ang timbaklas, no? Puhon, pagpaningkamot sa ato ang timbaklas na pinaagi sa atong leader, no? Sa departamento partner, si atong acting manager, no? Si Maming Ramos.
2: Si attorney, ma'am. Minaw na siya karun.
3: No, so, napaningkamot na limpyo gyud ang atong poste, no? Walay dapat nga mga tinatawag na itong spaghetti wires, no? Kaya delikado man siya. So, balik ta sa gisgutan nga sa aran sa mga bata, no? So, ginayong gayon na ni Christian, pagbuhay lamang, no? Aduna na po yung na-disclass siya na itong bata. Ana, no? Sayang ang kinabuhi sa usap ka tao, sa kabata, no? Tungod lamang kay nakuryentihan, no? Kay, as, ano, based sa katong report, tungod na po sa kahoy o sa prutas. Ngayon na ba? Ng harvest o prutas ito niya. Kahoy di ay naka-linya. No? Kaya ang uban naman natong linya, do nag-agi na ang uban sa row, kaning right of way, ang uban na nahinitabok din po sa mga private. No? Labi na sa katong mga private na ito, mga kaisuon out na private lot, no? Nga naagihan sa ato ang poste, no? So maayog yun nga kanunay, no? Ato ang tanawon kung ang kanabang wire nga niagi sa ato ang dapit mitandog na ba sa mga kahoy, no? Aside sa usa na sa kaning usa na sa kuad magisunan, usa na sa mga hinungdan sa mga brownouts, peligroso po, no? Usa po na sa hinungdan sa kanang makurintahan. Ngayon na, no? So maayong kung naamoy na matikdam niya yung ana, na ikahoy na nitandog dito sa inyo sa mga poste, sa mga wires, sa kuryente, sa asilko, sa itong kooperatiba, maayong ato agyod siyang i-report. No? Naroon nga mahatagan o panahon na maklearing. No, sa panahon po sa pag-clearing, mas maayong ato ano lang ipaputol, no? Ang kaning maong punuan sa kahoy. Kaya aron wala na itiringan po hun kung naputol na. Okay, lain mo po itong mag-trimming rata. Kaya pila ka simana, balik ka na po nag-trim, no? Kaya hastang lapara ba niya itong probinsya, no? Kaya ito ang kuryente, tuwa na sa kasuok-suok ka, no? Taas-taas na gidang ang linya sa itong kuryente mo na ang dili mapas sa itong mga lineman sa ato ang clearing crew ang kaning pag-clear sa mga kahoy nga nihagi din ha sa maong mga kahoy nga nakihan sa ato ang linya sa kuryente. Yes. So again, report good, no? Sa kanunay report ana og kanunay ato ag yung i-edukar ang ato ang mga anak. Mahitungod sa kaayuhan, of course, sa kuryente o unsa kini ka delikado, no? Sa kinabuhi sa tao, no? So ayun, no? Thank you so much again, Christian, no? Sa imuhang mahinungdanon nga tips, no? Alang sa ato ang mga kaigsoonan absurd. So sa laing bahay mga kaigsoonan, ato ang pag-isbutan karon ang kaning usa na pod ka mga importante nga kalihukan sa atong kooperatiba ang mahitungod sa umaabot na district election. Okay, tulo ra ba ni ka distrito, partner, no?
4: Yes.
3: Ang distrito size
4: city of Shetland.
3: Distrito size mo na siya ang lungsod sa Trento, no? Ang distrito city mapod na siya ang mga lungsod sa Lorito o La Paz. Ang distrito 8 mo na siya ang distrito lungsod sa San Francisco, no? So each district mga kaigsoonan aduna na siya ay representative, no? From that district na ay representative ginatawag na tong mga board of directors, no? So mao na siya ang mag spearhead kung aduna ay mga mahitabo ng mga IEC uban sa mga area offices. Mao na siya ang kaning nagpangita o unsa kahay pwede nga mabuhat, no, sa ato ang mga minuto sa pulutang iya aron nga mulambo ang atong kooperatiba, no? Mm-hmm. Sa kaapoy, pwede buhaton sa atong kooperatiba nga makatabang sa ato ang mga minuto sa pulutang iya, no? Kini si Board of Director, mauni siya ang maghatod sa mga impormasyon gikan sa grassroots, no, sa distrito, din sa inyong distrito, kung sa inyo ang mga mulo, may tungod sa servisyo sa kuryente, paingon dito sa hawanan sa ato ang kooperatiba, no? So maunang si Board of Director, since siya man ang trustees, kumbaga, siya po ang kaning uban sa mga plano, no, sa ato ang kooperatiba, alang sa kalambuan, no, sa kaning giservisyuan sa kooperatiba. Kinahanglan nga si Board of Director aduna gyoy ginatawag nato nga integridad, aduna gyoy mga experience, dunay kaning education, of course, competence, o kaning probity ginatawag nato, no? So ingon pa nga nindot kwan gyud kay si kaning si Board of Director, no, kunang tataanan nindot na background sa iyang pagkatao, no? So mao nang adunay mga qualification nga kinahanglan kabuton, no, tumanon si usa ka member consumer owners kung gusto nga mahimo siya nga Board of Director, no? Kay usa sa qualification kay kinahanglan din pro consumer tag-iya ka sa kooperatiba, no? Naa kay membership sa atong ASELCO. Kung diin ang imong membership, dito pud nga address kung diin dinhay higayon ang district election. No? Usa na sa kaning criteria or kaning qualifications, no? Aside ana, kinahanglan si member consumer owners usa ka kaning Filipino citizen. Nag-edad og 21 hangtod 70, ha? Katuiga. So taman 70 lang. So katong 71 na diha nga gusto pa mahimong board, so dili na pwede, no? Mapuyo na ta sa balay. Ayun. In terms of education, kinahanglan pod nga si member consumer owners nakagraduar, oh, makagraduate og dili lang 2 years kundi 4-year nga course, so yun mga kaigsoonan, no? College course. 4 years gina, modyo na nasa in terms of education nga qualification, no? So, kinahanglan nga si member consumer owners nagbayad faithfully, kanang religiously, na on time, no? Nagbayad siya with consecutive, 5 consecutive years. Nga na, kinahanglan wala siya na dili siya ni agi og delinquent katong naputlan, naabtan og due date. Wala na, dapat limpyo gyud ang iyang record in terms sa kanang pagbayad sa kaning power bill, no? So sa ginayon ako kaina sa residency, dapat si member consumer owners nagpuyog yun din sa maong lungsod. Example karon dinhi sa distrito 6 ang lungsod sa Trento, kinanglan ang udagan taga Trento ra pod, no? Nasay account sa atong kooperatiba nga naka-address sa Trento, no? So yun ana, no? And then kinahanglan usahay ra ba dinhi ra ba masango, no, ang aning uban nato ang mga membro konsumidor tagiya nga udagan, no? Kinahanglan ko, no, nga si member consumer owners naka-attend of at least duha ka agma, no, katong annual general membership assembly within 5 years, no. Kaya atong kooperatiba na pahigayon man og agma matag tuig, so within 5 years kaya nga diha nga kuan nga katuigan kinahanglan naka-attend ka at least ka duha, no, kabahin sa kaning agma. So dinhi usahay partner, no, mga partners masango ang sa atong mga member consumer owners sa Sadaga. Okay, kaboy. Pagtanaw sa atin dan sa pila ka tuig nga kaning agma, uy, wala man. As ara man ni atin. So, yan na, no? Usa na sa kaning problema, no? So, of course, ang atong member consumer owner na gustong buot o buot ng dagan as a board of director, nahanglan nga adunay good moral character.
5: Yes.
3: So, yun na, no? So, unsa may mga pamaagian na kinahanglan na yung mga ipakuha ang mga sertifikasyon, kung gusto mo, doon lang yun sa ato ang Institutional Services Department mapangunsan nga mga documents, no? Kaya naapod di ay kaning due date, tawag na last day of filing sa atong certificate of candidacy, no? Kaya mag-file man tayo kung gusto tayo mudagan as board of director, no? So, ayun, so sa mga information mahitungod sa mga qualifications, mga documents na kinahanglan nato i-process, na kinahanglan nato i-submit para sa ato ang kooperatiba, bisita lang una gyud, no, sa ato ang Institutional Services Department o pakighinabi sa personnel nga maoy nag-handle ni district election, no. Tumo sa kaning main office asil ko din sa San Isidro, San Francisco, no? Yan, muta na mo sa guard nga asa dapat ang office sa ISD, no? No, Institutional Services Department, kay aron mo makikita ta, no, sa mga personnel nila, no? Kay mas maayo man ang physical gud nimo nga magpakunta na sila kung unsay mga requirements aron nga di na ka maglibog, no, maisa ra nimo ang kaning mga requisitos na kinahanglan nato, hindi mo isumitar kung buot ka nga mudagan as board of director. Yeah, so, binaagyot sa ISD ang ato ang tungtad mo. No? So, din sa distrito 6 mga kaigsunan, ang atong last day of kaniling filing sa Certificate of Candidacy.
4: Yes, kaniya ito lang ang
3: Gatura na kumpan July 15.
4: Oh, no? So,
3: adlaong Miyerkules. Magkatumihaging adlaw, no? Nahuman na ang kaning maong pag-file sa Certificate of Candidacy. No? So, makigahinabi na puntaan niya sa Institutional Services Department kung
4: kinsa ang qualified.
3: Kinsa'y naabay di dagan o naabay di dagan nga na-qualified. No? So, nakay ang district election din ha sa Trento karong umahabot nga July 25, no? 2026. Anyway, kung wala may kung wala man ganing qualify, mag-announce man na ang kaning DCOM, no? Ang election committee mag-announce man na kung wala ni qualify sa maong panawagan sa atong kooperatiba. So mag-post na punta na sa kaming atong mga social media o asa mo yung mga information channels sa atong kooperatiba aron makahibalo, no, ang atong mga membro konsumador at iya, no? O labi na kung ano na magaling mudagan at uabot siyang gina-post, no? Ipa-announce sa mga radio, tanan ng mga platform na pwede nga kaagihan sa mga informasyon gikan sa atong kooperatiba at ano siyang gina-abtuan aron nga mas malapan ang ato ang information dissemination, no? So mark your calendars, labi na sa ato ang mga member consumer owners diha sa Trento. Again, ang district election karong umaabot nga July 25. Magsugod ka na sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, no? So dali raman ang kaning pag butar partner no kay Igor Juan Manto sa espirahan.
4: Pinakaduol na espirahan niya.
3: Pinaka kung asang barangay ka na rehistro ang imuhang kwintador imong Manila. Kung asang na rehistro imuhang kwintador ng barangay, dito po ka na barangay mo butar no? Sa eskwilahan. It can be elementary or sa high school or kahabasa kaning mga social hall nga maayong buhatan no? O kaning papuanan sa atong activity.
2: Yes.
3: No? So, pahigayunan sa atong activity. No? So, mag-announce na po Dani Ana Puhon for the final notice regarding na po sa kaning mga voting centers. Oh, of course, na ay nakapost ng mga billboards or mga banners din sa inyo ang dapit labi na sa kato mga highly traffic areas regarding ining maong ato ang pahimang note sa district election. No? So, another district na pagabuhatan is ang district of city partner, no?
4: Yes. Karong last day of filing is karong ang umaabot na July 22, 2026. Ilang Miyerkules, gihapon na siya. And ato ang day of district election ana is ang adlaw sa Biyernes, July 31, 2026 ug Sabado, August 1, 2026. Nakapaskil gihapon na sa ato mga barangay offices nga asa dapit ang mga presinto nga available niya nga mga adlaw para sa
5: mga higala. Kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito. Oh.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. XFM Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaga, ito ang XFM Network Philippines. XFM Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaga, ito ang XFM Network Philippines. XFM Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaga, ito ang XFM Network Philippines. XFM Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaga, ito ang XFM Network

0: Alright, may buntag mga kaigsoonan. We're back mga kanutrisyon. May buntag kini ang programa mao ang 10 Commandments Nutrition School on the air o in SOA, usa ka radio program nga andam mubusog sa inyo sa saktong impormasyon. Kini ang programa dalit kaninyo sa National Nutrition Council Caraga, sa Municipal Nutrition Office, Municipal Information Office o diri sa XFM San Francisco 91.3. Ako ang inyong alagad, Kevin Adlao, together with my kauban karon, we have Ma'am Bell.
1: Okay, good morning at usap sa tanan at mga suking taga-subaybay sa ato ang XFM San Francisco, sa ato ang Nutrition School in the Air. So maayong buntag, once again, ani usap kami makiguban kaninyo. So, present, murag, complete attendance kita karon ka Nutrition Kevs, no? Para sa pinaka-last nga installment sa ato ang 10 Commandments. So feel na feel usab na ako ang excitement sa ato ang mga suking tigpaminaw.
0: Yes, so this is the last good nato nga session, Ma'am Bell, for this
1: yes,
0: year nato nga in SOA for in celebration of course of our 52nd National Nutrition Month, no? And of course, sa dili pa ta mo proceed, Ma'am Bell, ato sa pong i-announce no ang atong top scorers for session 11 gahapon.
1: Okay.
0: Ako aning isa-isahon, we have from Barangay Hubang, Rose Prado. No, 5 points nila.
1: Wow,
0: so kani sila tanan nakakuha ni sila 5 points, no. Barangay 1, Riza Sabaliero. We have Ana Fe Sabandal gikan gyapon sa Barangay Hubang. We also have Salome Leopardas gikan sa Barangay Pisaan. Dina Rose Tagapan gikan sa Barangay Binaswerte. We have Cindy Sadusta, Sudustag, gikan gihapon sa Binaswerte. Erjoy Goma, gikan gihapon sa Binaswerte. O gikan gihapon sa Binaswerte, si Ma'am Flor Bijoy Kanyete. Onya Aniosab, gikan sa Barangay 5, naa si Jocelyn Saknanas. Aniosab, gikan sa Barangay 4, Glyza Plaza. Jovelyn de Guzman, Jessica Herunda and Jennifer Herunda. Unya gikan sa Barangay Bayugan 2, Los Batalo Plaza, o gikan sa Barangay 3, sila Jamaica Herunda o Anita B. Herunda. Okay.
1: So congratulations.
0: And of course, sa kanunay, dagang salamat sa inyong pagpartisipar sa atoang insowa, mga kaigsoonan. Kay watay tigpaminaw, mamahimong walpulos ang atoang programa, Ma'am Bell.
1: Yes, congratulations no sa atoang mga top scorers. Murag katong mga apelyado. Kasubaybay yun, always, no? Kaya paminaw mag-ukuhani. So, gabalik-balik ang ilang mga apelyado, mga top scorers. So, pamatuod nga na agyoy dagkang nagpaminaw.
0: Yes, Ma'am Bell. So, sama sa imong giingon, giina, Ma'am Bell, no? Last na nato kini para sa ato ang pagtuon, mahitungod sa 10 Commandments, Part 2 na commandment number 10 ang atong lesson karon, Ma'am Bell.
1: So, paminawon. Una, nato si Mang Moy o ang iyahang sidekick niya si Mang Elmer.
2: Sa panahon ngayon, masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Ang daming nangyayari, sabay-sabay. Kulelat ang kalusugan. Ang utos ng commandment number 10, maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Alagaan natin ang kalusugan. Magsimula tayo ng isang healthy lifestyle kontra stress at sakit. Sundin natin ang 10 commandments. Mula sa National Nutrition Council ng DOH.
0: All right, we're back. So napaminaw na to for the last time si Ma'am Moy.
1: Yes.
0: And of course, kagahapon Ma'am Bell, gituki inubanan sa ato mga ang mga nagtudlo ay po gito murag matawag man tani nga mga maestro o maestra, mga magtutudlo. Kagahapon gituki nato ang part 1 sa commandment number 10, mahitungod sa mga benepisyong mahatag sa pagkaaktibo. Okay. Kaning permit nga dapat active for lita maluya.
1: Okay. So daghan pud kaayong naminaw ato no. Kay nindot jud pud ning aktibo ta kay daghan day kaayong benefits pud ang magiging active. So good luck usab sa atong mga suking tigpaminaw para sa atong last quiz unyang taod-taod. Inighuman nato sa atong discussion sa part 2 sa 10 commandments nga nag-ingon. Batuni kanunay ang lagsik nga lawas, likay ang alkohol ug ayaw pagpanigarilyo.
0: Okay, big word. Likay ang ilimnong makahubog. Okay, hangtod karon kay hot issue paghapon ni Ma'am Bell, no?
1: Yes.
0: Duha ka bahin sa merits o demerits or kung maayo ba jud o makadaot jud sa lawas ang pag-inom sa ilimnong makahubog. Pasabot, pwede ta makaingon na ang ilimnong makahubog o alcohol kay usa ka tonic o tambal na pangpakusog o diha kay makahilo. Kay unsay ang uban mo inom ang Bell para
1: papaptik daw, papalagsik.
0: Pero sa kadugayan, but anyway, ato anang madiscuss karon Ma'am Bell. Okay. Sige, mga apekto ni ini.
1: Sige, abi nimo ka Nutrition Kebs, ang impact sa alcohol consumption og injury nakasukod sa duha ka managlahi pero related nga mga butang. Usa ni ini mao nang total volume o ginaghanon sa nakonsumo nga alcohol. Ikaduha, mao ang pattern o kung unsa ka successive ang pag-inom. Okay, giingon nga ang moderate drinking makaayo sa atong kasing-kasing o circulatory system. Ug mamahimong maghatag sa protection batok sa type 2 diabetes ug sa pagbaton ug gallstone.
0: Mm-hmm. Pero sa pikas nga bahin usab, ang sobra nga pagkonsumo sa ilimnong makahubog giingon nga isa sa hinungdan sa preventable deaths tungod sa aksidente, Ma'am Bell.
1: Yes, no? Kay daghan kaayo tag mabalitaan.
0: Yes, labi na diri sa atong lungsod. Ayon sa estudyante.
1: Na-aksidente.
0: No? Gagikan, gagikan sa imnanan. Unsahay amahan, gagikan sa trabaho, niyapit sa imnanan. So, mo'y hinungdan gid sa aksidente.
1: Sakto ka diha ka Nutrition Kebs, no? So, sakto jud. Ang problema man good food sa alcohol kay apektado. Dili lang kay ang manginumay, kundili kalakip na usab ang mga tao sa iyang palibot. Katoktogingon ka ganina, maaksidente, dili raman kay ang maagrabyado or mahimong apektado ang nadisgrasya. Hasta po itong iyang didisgrasya. Okay, na-inkwentro. So, dili maayo ang epekto sa alcohol sa individual ug sa iyang social environment.
0: Yes, Ma'am Bell, indeed. Ug punan pa nato. O basi kong makamatngon, kiningato ang mga nag-abuso sa ilimnong makahubog. Ang sobra nga pag-inom mga igsoon o ilimnong makahubog kay associated usab sa infectious o makatakod ng mga sakit pareha sa HIV, AIDS, TB o sexually transmitted infections or STIs, no? Makaluya usab kini sa atong immune system, maong duulunon sa sakit ang mga sigi o inom or drunken master.
1: Okay, sakto kay na imuhang mga punto diha.
0: Murag-murag yun, no? Mobay ni mo mga topics, Ma'am Bell.
1: Yes.
0: Kung i-invite ka sa kuano, mga ganing HIV, AIDS, TB.
1: Tinood, king ano, og lami naman gud ang pag-inom-inom, og mahubog na.
0: Mawala ba itong kaarte o mag-inom?
1: Nawa na mga inhibitions, wa na.
0: Pulipulig baso.
1: Pulipulig baso, ang uban pod, magkasinabot, ato talitos ko, Anbi. Oh, ana na, magkalat na to ang STI, sexually transmitted infections, hantod nga moabot sa HIV, AIDS nga mga balatian. Kung napusab diha nga to ang tuberculosis. No, but wait, no, there's more. Bad news alang sa mga kusog ug kadaadlaw miinom.
0: Mm-hmm.
1: Ang pagsubrag inom sa alcohol mamahimong musangpot sa weight gain, hangtod nga kamo mamahimong obese. No? So weight gain, manambo ka, manubra sa imuhang ideal nga body weight. Nakabato na usab kamo sa nutrient deficiencies, increased triglycerides, hypertension, pagtaas sa imuhang blood pressure, erratic blood glucose control, ug mga seryosong sakit sa sama sa cirrhosis of the liver, cardiovascular disease, ug uban pang matang sa cancer. Kay based on studies, kanigod nga mga balatian, dako kayo gi-contribute ang mga ilimnong makahubog.
0: Klaro, yes. Og tatawgikan yun sa mga pamulong ni Ma'am Bell, no? Sa mga mapdos usab Ma'am Bell, likayi nga kita or kamo magkita ni noon. Himo na ko apil na ko sa mabdusan ni. Likayi nga kamo makainom o ilimnong makahubog tungod kay ang alcohol pwedeng magresulta sa spontaneous abortion or miscarriage. No? makuhaan kamo. Og kun basin kusog usab ang gunit ni baby ug wala mo nakuhaan o mapunitan, ang alkohol maoy makaapekto sad sa iya. Ang inyong baby pwedeng makabaton og fetal alcohol syndrome, impaired fetal development og mga posibleng malformation og uban pa. Kung baga mambel, healthy na unta ang baby ninyo, pero tungod sa alcohol na inyong giinom, magkadepekto siya.
1: Okay, so inana gyud kada ko og damage ang ihatag sa alcohol. Kaning gihisgutan diri nga fetal alcoholic syndrome man gud. Ang mag-inom man gud og buros ka, hingana mo inom ka, ang kanang imong ilimdong giinom mo cross na siya sa placental barrier man gud, Sir Kevs. So inana, no? And kani mahimo mo sa basic circulation, makahimo gyud siyang madaot ang central nervous system sa bata. Magka-develop og fetal alcohol syndrome, daghan kang abnormalities, delayed development, motor, cognitive, psychosocial, even behavioral development.
0: Loy ang bata.
1: Yes, do. Okay. So, ug alang usab sa mga gustong makunhuran ang ilang pagkonsumo sa alcohol, ania ang pwede ninyong buhaton. Okay, na yung mga suggestions dere, maminaw, no? Letter A, kunhuran ang pagsigi og inom sa alcohol. So, kunhuran yun. For example, kung kada adlaw ka mumuinom, himuan ninyo siya nga every other day hangtod nga hinahinay na nga dili mo inom. Okay, so dili abrupt. Okay, every other day. Ang kung kada adlaw, so himuan nila nimo inom karon, laktaw isa ka adlaw din sunod na pod. Ana every other day. Ikaduha, mo inom sa mas daghang tubig. So instead nga ilimnong makahubog, tubig ang atoang mas daghanon kay daghan pag benefits ang tubig sa atoang panglawas. Ikatulo, dunggangan sa non-alcoholic mixers ang giinom. So, namay ipang mix dyan. Di ko suito, anak, Sir Kevs. So, namay ipang mix, anak. So,
0: tubig siguro.
1: Oo, tubig. Juice. Or sabay, juices. Oo, ing anak. So, letter D. Sa mga white wine drinker, dugangan ang white wine sa soda o mineral water. So, water gihapon. Okay, sunod. Muinom o fruit juices or non-alcoholic wines. Ing anak. No, mga pamaagi aron makunhuran ang konsumo sa alcohol.
0: So sa ato mga tigpaminaw, good luck sa inyong pagkunhod sa inyong gikonsumong alcohol. Kaya ninyo na. Ato sa DNA shout out ang ato ang mga listeners karon nga na asala. We are live via Facebook.
1: Yes.
0: Ni Ma'am Bell. So gikan sa Kang Sir Elmer, barangay kapitan sa barangay Mate, no? Shout out ang 27 ka mga kapitanes o gikan kang Kapitan Mama. Unya gikan usab kang Jen Sarmen. Good morning watching from Barangay Dos. Mayong buntag, ma'am. Good morning everyone watching from Buena Suerte gikan kang Naomi Guma. Unya gikan usab sa Barangay 4. Hello, good morning watching live from Barangay 4 o gikan usab again sa Barangay Binaswerte si Ma'am Dina Rose Villanueva Valenzuela Tagapan libog na ni. Good morning everyone watching from Barangay Binaswerte. Daghan kayong salamat. Continue ta, Ma'am Bell.
1: Okay, no. So mauto nga good luck diha sa ato ang mga nagapaningkamot sa pagkunod sa konsumo sa alcohol. So eventually muhunong na gyud sa pag-inom sa makahubog.
0: Now, it's Yossi time. Kung human naman gitas makahubog. Murag, ako murag ka ng igu-igu ko gamay ato ma'am, pero dili pud-gud-pud ko ka ng ngingon na to nga palahubog. Mainom lang ko. No?
1: Okay.
0: Pero kanipod sa Yossi, ako na dili-gud ko maiguan ni ma'am. Kay never
1: so,
0: man yun.
1: Dili-gud ka nagapanigarilo dahil
0: wa, dili-gud.
1: Okay.
0: Kaya nga itong tingog.
1: Mao gyud tipigan ang pinga na ito ang tingog kay kapital kayo na labi yes, na gyud yes. Kanimo Sir Kevs, no? So tag-an gyud ko violent reaction sa ingon nako ba. Okay. Aha. So
0: and of course ang buot lang nato no nga ipasabot no diri sa atong UC time kay ang pagpanigarilyo na atong ang ato nang hisgutan karon so kagaya naman gud atong introduce nga ilimnong makahubog ug okay. Ang pagpanigarilyo so part 2 sa 10 commandments kay nagingon likayan ang ilimnong makahubog ayaw pagpanigarilyo.
1: Okay, so syempre dili gyud angay manigarilyo kay masayod gyud pudta sa dili maayong epekto ana no ang pagpanigarilyo.
0: And of course tungod kabalog ko no sa ato sa tungod sa kay kabalog gyud ko sa mga epekto ni ani sa sigarilyo sa atong panglawas. So mo proceed ta Mambel.
1: Okay, so ang aso sa sigarilyo adunay chemicals nga makadaot sa mga smokers ug non-smokers. So ing ana no.
0: Binatuog ka nang madaot lang is ang users lang pud no.
1: Naamatay giingon good Sir Kebs nung first hand, second hand, third hand smokers. So ing ana siya. So atong hisgutan yes. No? Kaning usa ka stick sa sigarilyo labaw pa sa 7 ml ka chemicals ang anaa sa aso, no? Labi na og i-burn siya no. Based on studies mo kuno ako nabasahan adunay 600 daw ka chemicals, no? Kung i-burn ta siya, so dia siya mahimong 7000 ka chemicals na. Kung masunog na siya, sindian na siya.
0: Ana
1: sa aso. Oh yes. Ug ni anang maong ihap 250 ang napamatud-an nga makadaot sa panglawas, no? Mostly baya good is cancer causing. Okay, kanang 250. Ang tanan nga chemicals nga naa sa sigarilyo is mostly are cancer causing. So okay, aduna kini carbon monoxide nga maoy mo pahunong sa tamang dugo nga mag-supply sa oxygen sa ato ang panglawas. Okay, kini ang hinungdan sa paglisod sa atong lawas sa pagginhawa daw sa hangakon ang usa ka smoker.
0: Alright. Okay. And ang nicotine, usab, kay isa sa sagol sa sigarilyo, Mambel, na makapaadik sa tabako o sa pagpanigarilyo. Apektado ang kasing-kasing sa nicotine o gipataas ni ini ang blood pressure o heart rate.
1: Okay, kanang nicotine, dihagya po na siya makuha sa usa ka sigarilyo. Kani, o ang tar usab, giila nga cancer-causing substance o carcinogenic ang tawag ana no nga mamahimong hinungdan o sinugdanan sa lung cancer o chronic bronchitis. Ang lung cancer isa sa mga nagunang kaso no kamatayon sa to ang mga kalalakian pun
0: mostly no? Mga lalaki gyud yes, lung cancer.
1: Okay, taas ang kaso na to sa mga kalalakian.
0: And of course kabalo pa mo mga minahal namo nga mga suking tigpaminaw and more than half sa 10 leading causes sa pagkamatay sa atong nasod kay related sa smoking, no? Well established kini sa claim maong karon pa lang ihunong na ang pagpanigarilyo para malikayan ang chronic obstructive pulmonary disease or COPD, cardiovascular disease or CVD ug uban pang sakit na resulta sa pagpanigarilyo.
1: Okay. So delikado gyud kaayo ang pagpanigarilyo. Diya sa tuang baga, diya munggod ang gas exchange. Magsigit ang panigarilyo, badao to tungo sa giso, maunang daghag kitag bation. Si COPD, cardio-obstructive pulmonary disease, irreversible kaya yahang damage, no? So makawala usab sa gana sa pagkaon ang maong bisyo. Hinungdan, gamitaas ang insidente sa malnutrisyon. Mas taas pa ang kinahanglan ninyo sa vitamin C para panglaban sa sakit. Kaya ito abitang mabantayan, no? Labi na ako mabantayan kanyang mag-uuma. Makakati, partneran sa sigarilyo, dili na mamahaw.
0: Tinuod ka.
1: Yes, muna ako ang mabantayan.
0: Ang
1: no?
0: Uban, magkatawag anong sakit-sakit, ito ang tiyan Mambel, kinagaskas na ang
1: umag-ulcer na. Nga na, kaya ang ilahamang good, pag makakapi na, makapanigarilyo, insakto na ito kay makabusog. Busog na ilahang paminaw.
0: Oo, niya. Kasagaran na ba sa ito mga mag-uuma Mambel, exposed sa ito, kay ang agusan ulcer ka ng gusto kayo ng sakit kay Mambel, ka ng
1: asisto.
0: Asisto.
1: Yes.
0: Kunya mo ba na hinungdan po, tama ba ko Mambel, nga mo po na hinungdan nga murag makakos po siya o gatong liver cirrhosis?
1: Yes, kung magsigi po tag, magsigi po taog inom ang cirrhosis, magod scarring na siya. Murag pagkagasgas o na-scar, na-ipiklat yung anak nga mahitabo dito sa ato ang atay, sa ato ang liver. So yung anak, due to sa ato ang mga ipang intake po. So yung anak siya.
0: So kung manigarilyo, pag yun ka
1: musamot yun. O kadaot. Okay.
0: And of course, ang makadaot paani, apektado usab ang panglawas sa mga tao nga anaa sa atong palibot or sa inyong palibot, mga igsuon, samtang kamo manigarilyo. Second hand smoke ang tawag anang giguba ninyo na gibuga ninyo nga aso na mauusab ang ilahang malanghap. no? In other words, nadamay sila sa aso sa inyong sigarilyo.
1: Okay, so ang second hand smoke, bali ako, naligarilyo, ang katong nilanghap sa ako ang aso, mautoy second hand smoker, no? Ang second hand smoke, adunay 3 to 4 times more nga sagol, nga nahanggap kaysa nagsimhot, no? Sa smoker mismo. Aduna na kini ebidensya nga nagdala sa middle ear disease, respiratory system disease, impaired lung function, kalit nga pagkamatay sa puya or kaning mga babies, hingana, coronary heart disease, lung cancer, ug uban pa. Hinungdan nga among giawhag sa kinasingkasing ang mga nanigarilyo nga ihunong na kana ninyo. Ihunong na na. Kay hinahinay yun yung panday inyuhang mga lungon.
0: Muna sa ato ang mga public places, ato ang yung ginadili ang pagpanigarilyo, Ma'am Belle. No?
1: Yes, exacto.
0: Unya kita po, kung kita tag na ay manigarilyo, kita na lang, di kundi ta kasi ta, kay mahadlok ta, kita
1: malayo,
0: na lang muli
1: yes,
0: kay. Kaya nga ni Denny kadelikado, Ma'am Belle.
1: Yes, kaya nahugman ta nga second hand smoker, maskin pa wala ta, actually good, naggamit og sigarilyo.
0: Yes.
1: Okay.
0: So, Ma'am Belle, aduna sad kita'y gitawag na third hand smoke nga na makadaot usab sa atong panglawas. Example sa third hand smoke kay katong aso sa sigarilyo na mudikit sa senina or sa kurtina sa mga lingkuranan o katong nabilin sa kwarto.
1: Kurik ka dyan, kanutrisyon, Kevs, no? Kaya kahit non-smoker ka, mamahimo ka pausab gihapon nga maapiktuhan sa daotang bunga sa aso sa sigarilyo sa imong palibot.
0: Mm-hmm. So, dili sa yun. No, ang paghunong sa pagpanigarilyo, tinuod na, tungod kay ginapangita na sa lawas, no, ang nicotine. Naanadyod na sa lawas, na kagustuha, kung kagusto gid nato nga muhunong, naanagid ni sa ato ang personal nga desisyon, no?
1: Yes.
0: Pero ania ang mga tip, makatabang, para mahunong kining makamatay nga bisyo.
1: Okay, so na yung mga tips na po gihatag diri. So, pilion, number one, no? Mga tips ni siya, pilion ang pizza kung kanusa ka mo gustong muundang.
0: Mm-hmm.
1: So mag-set jud ay kag pizza. Muundang ko ugma. Undang ko karon. Okay, so yung ana, no? Dapat inyo kining mapaundang sulod sa duha ka semana.
0: Okay. So tama man bilis set gyud.
1: Yes.
0: Kumuingon
1: kag undang ko. Yes, disiplina ha imong kaugalingon.
0: Unya mangayo og suporta gikan sa pamilya og mga amigo. Importante kini. Kuha usab ang tanang produkto sa palibot ninyo pareha sa sigarilyo og tabako og ashtray. Makatabang ni siya gid ang atong pamilya, like for example, badlong ako ninyo ha.
1: Ang support system na
0: inyo gid kong kasab-an og
1: yes.
0: Palit ko og ana, tindahan, ayo gid ko niyo papalita ana gyud.
1: Okay, kay naning kamot na nimo.
0: Yes.
1: Sa imong kaugalingon. Okay. So atangin ninyo ang paggawas sa mga sinyalis pag muundang na kamo sa pagpanigarilyo susama sa pagkalipong. So yung anak mong good siya. Ang imuhang lawas labi na og kaning long time smoker na gid bitaw ka.
0: Dugay na.
1: Oh, dugay na. Sing anak.
0: Lagod yung hapon kay
1: yes,
0: ma-feel.
1: Yes, mga chemicals mong good siya. Mga nakasanayan na siyong lawas pa nga na ato siya. Once nga ihinay ni mo nagkuha na withdrawal syndrome ang paminaon. Oh, ang imong mapamati. Oh, mauna ni siyang giingon. No? Nga, sinyalis pagmuundang na kamo sa pagpanigarilyo so sama sa pagkalipong. So muna siya yung usa ka sinyalis sa mga withdrawal syndrome. Bugnaw o pilit-pilit nga singot, takigan sa lawas. O, takigan ka. So matud pa, normal kini nga mga reaction sa lawas. So di tawabala ka kay normal lang na once nga ginahinay na to withdraw ang mga chemicals nga gihatag sa ato pagpanigarilyo. Ato ang ginahinay ukuha sa ato ang system sa lawas. Kung mawala ra usab kini sulod usa sa usa hangtod sa duha ka semana. Kini ang mga sinyales nga nawala na ang chemicals sa inyong panglawas.
0: O, kagi pangita naman sa lawas.
1: Yes.
0: So, wala na. Di man pangita o nung mawala.
1: Yes, no? So, yan na.
0: So, muinom og daghang tubig og mamahimong aktibo, no? Para dili ninyo mapansin ang pagka-crave o sobra na pagkamingaw sa sigarilyo. Ang uban beto na itong mambel kaya nang naman tayo gitawag nga kanina itong atong San Francisco Running Community.
3: Yes.
0: Oo, kasagaran din na nila na ako yung nakistorya sa una, kasagaran nila mga smokers nga nangundam tungod kay kinahanglan i-active pang lawas.
1: So,
0: active na kayo, active na kayo sa running. Hangtod nga na-divert nila ang ilang attention into something mas ma-active pagyod ang ilang life through running.
1: Okay, maayos.
0: So, mo-appeal mo og kuan kanang regular na to nga community run.
1: Yes, no?
0: Kada Sabado man na.
1: Mm-hmm. Aktibo ka na, Sir Kevs.
0: Dili kayo ko.
1: Oh, okay. Mumaurat ta.
0: Oh, mumaurat ta. Pero at least sa mga manigarilyuhay,
1: okay,
0: kung gusto mo active pa, na hala appeal mo og community run kada Sabado.
1: Okay, para unsa ni diversional activity.
0: Oh, yes.
1: Okay. So, imbis nga sa sigarilyo gamito na ninyong kwarta, palit na lang kamo sa uban pang mas importanteng butang sa pagkaon. O pagkaon, mm-hmm, fruits, yung ana, vitamins, mas maligon pa ang inyohang panglawas. And mas makatipid pa. Kaya mahal na ba kayo isa ka stick sa sigarilyo karon, Sir Kevs?
0: Nagani na dito sa Facebook, biyagi post nga ang isa ka sigarilyo nga stick, kung isa ka tuig, makapuhat na kag isa ka balay.
1: Pila naman na stick ron, di ko updated.
0: Okay. And of course, o kung gusto jud ninyong muhunong, likayan ninyong muadto sa mga lugar nga makabalumong makakuha, makapalit mo og sigarilyo. Likayi usab ang muadto sa mga lugar nga kung asa kabalumong makakita mo og mga nanigarilyo. Kay kasagaran sa mga barkada nga kabaluka nga kanang nailhan ka nga manigarilyo, ay hatagan
1: tunulan
0: ka.
1: Tunulan na ba dayon ka?
0: Oo. Bani ko dito sa likod.
1: Tunulan na yun ka.
0: Tunul na yun.
1: Okay. So, mamahimu usab ka mong mangayo o reseta sa doktor alang sa mga tambal nga makatabang kaninyo nga muhunong sa pagpanigarilyo. So, diha sa ito ang natay kuan, in charge diha ana sa counseling, sa ito ang smoking counseling. Mm-hmm. So, natay patch.
0: Na sa RHU, ma'am.
1: Yes. Oo. So, pwede tamo duol yun diha, yung ana, no? Oo, pwede tamo makaparisita sa ito mga doktor.
0: Okay. And of course, no? Ay, nainangutan na mambel, no? Sa ito ang live. Kung ang paghunong ba daw sa pagpanigarilyo makatambok?
1: Okay. Kung maampingon ka mo sa inyong diet, so, di na ha? Dili ka mo mutambok. Sumuna siya yan, no, diha. So, kung muhunong man, good pagpanigarilyo, subling nabuhi pagbalik imuhang appetite, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaysa imuhang pila ka tuig nga sige panigarilyo na suppress to imuhang appetite, siguro tuod pud siguro sa mga chemical sa sigarilyo mo na nga suppress ang imuhang appetite, no? Unya karon ni balik na ka sa imuhang healthy living, gikuha nimo tong pagpanigarilyo, so na wag tang tong mga chemical sa sigarilyo, susubling nabuhi pagbalik ang imuhang appetite,
0: mm-hmm,
1: no? Kaya mas na-appreciate na ninyo ang taste sa pagkaon.
0: Correct.
1: Okay. So, dapat hinay-hinay lang sa sobrang kaon. Arong dili pud ka mo mahimo ubis. Kanang makalitan imong lawas ba?
0: Nagagyapoy ka ng proper kanang diet na to.
1: Yes.
0: Mga planning.
1: Mm-hmm.
0: So, kinahanglan ato agyapon na kibansin. Ang nandang tigsigilyo, muwag to na pud gyapon.
1: Obesity na pud yung na pud ang atong problema. No?
0: So, unsa ba ang epekto kung dungaga o kung dunganon ang sigarilyo o inom? So, makadaot ang ganin ang inom, makadaot pagyot ang sigarilyo, halabi nag-idungan, no? Unsaon na lang. So, mao namang good ni, ang naandan sa ubang tao matod nila, lami daw manigarilyo samtang nag-inom, kaingon pa, mura daw makapahinay sa kahubog. Napuyuban mo, kapawala daw sa bidli. Di daw ka makasuka. Muna ilahang mga istorya.
1: Okay, no? So, kana siya deadly combination kaayo yun na.
0: Oo,
1: no?
0: Hashtag yun na to na. Deadly combination.
1: Ka na. Okay. Mas mutaas ang inyong kakuyaw nga magka-cancer sa baba, larynx o tutunlay.
0: Mm-hmm.
1: A combination of duha, pag-inom o pagpanigarilyo.

0: sa 10 commandments, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay. So mag-break una kita, mga higala. Ug sa amo ang pagbalik, magpadayon kita sa ato ang quiz, so iandam na ang inyong mga ballpen o papel diha sa ato ang mga scholars on air, no? Ato ang mga kanutrisyon diha nga naminaw, so iandam ang ato ang mga ballpen o papel sa among pagbalik, so ato ang himuon ang ato ang quiz.
1: So mabalik sa aming mga igsoon, ihatag na mo kaninyo ang mga pipila ka mga pahinumdom, of course, mga advertisements gikan sa ato ang radio station. We have the XFM 91.3 San Francisco. But before that, Ma'am Belle, ato asang i-read, no, again ang ato ang mga nagminaw karon live sa ato ang Facebook, no. We have Ma'am Jovelyn De Guzman, good morning, watching from Barangay 4. Ma'am Edna Montalban Lohero, watching from Barangay Santa Ana, good morning all. Naapod mo na, Ma'am Bel?
2: Marang maura po ito.
1: Oo.
2: Jinky Salya.
1: Oh, si Ma'am Jinky, na minaw, nanes nutrition Hello, office karon. Oo. Okay. Unya, mo Ma'am Bel?
2: Okay.
1: Ang ato ang mga listeners karon, and of course again atong pasalamatan sila sa kanunay nila nga pagtan-aw unya ni abot gyud ta ni ining ato ang last nga session,
2: yes,
1: of INSOA.
2: Session sa atong INSOA.
1: And before tumato sa atong quiz, Ma'am Belle, kay nalang sa ko yung mga pangutana,
2: no? Mm-hmm.
1: Sa imuha kay isip ka nang dugi-dugay na magyud ka sa kuan sa RHU. Kay ato ang nahisgutan karon is alcohol man o kaning tawag na to panigrilyo. Unsa po imong ika-istorya, ma'am, kaning atong murag kay nagkataas ang atong kuan karon, paspas ang ato ang advancement sa technology.
2: Mm-hmm.
1: Na po'y nauso karon nga kanang vape.
2: Mm-hmm.
1: Unsa po ika-istorya ni mo aning vape, ma'am? Maayo ba ni siya kay ang uban nga ni hunong og sigarilyo didto ni adto sa vaping?
2: Mao-mao, no? Mm-hmm. So daghan kaayo labi na gyud. Kani mang vape ato ang maobserbaran, no, is itong makabatanunan yun karon daghan kaayo nag tungod kay sabay sa trend.
1: Oh, trend.
2: Mm, yes. Ang ana, nagtuumang gud sila ug ang vaping is okay lang.
1: Mm-hmm.
2: No? Kanang chemicals mong gud sa vaping gihapon is based on studies. Still, makadaot siya. Dako kay siya gikadaot gihapon sa imo ang panglawas.
1: Not super the same siguro sa sigarilyo, but na-upgraded siya yung kagalingon ng chemicals na makadaot.
2: Makadaot gihapon. Yes. No, dili siguro same sa sigarilyo ang mga chemicals na gigamit, ana. Oo. But then, ang ato ang vaping.
1: Isulog sa lawas.
2: Na-upgraded gihapon yung makadaot, no? Kay ang research mang good, nagpakita yun nga daghan yun kayo siya gihapon. Same sa pagpanigarilyo, daghan kayong system sa imuhang lawas nga iguon gihapon sa ato ang vaping. So sa mga kabatanuna na to diha nga nagpaminaw, no? So dangin na na ninyo.
1: Yeah, based on my observation, kasagaran may agad dinoon, mas daghan ang mga batanon,
2: yes,
1: nga nag-vape. Kaya yes, ilahang huna-huna, at least dili sigarilyo, kani vape rani.
2: And then,
1: o juice
2: rani. Sabay pa sa onsa ni. Murang pa-social po gamay. Mm-hmm. Ang anak, ga-advance gamay sa onsan ni. Pero
1: di na po, bato-bato sa langit, patamaan mo galak mo, magmagalit. Nagid po yung mga pa-choy-choy.
2: Yes, oh, bahong na pa-choy siya sa camps, diha.
1: Goods ni karon, kaya money trend karon. Pero wala nila huna-hunaan, no? Not knowing, dako kayo na nga ikadaot di ay sa ilahang mga panglawas. Mm-hmm. So, dako po, kalambigitan, ani, importante kayo ang paghihagid sa mga ginikanan, Ma'am Belle.
2: Okay.
1: So, sa ato mga suking tigpaminaw, mga ginikanan, pasalamat lang po ko kay nagdako ko nga akong papa o akong mama dili manigarilyo. Akong papa mo inom pero dili man pod kada adlaw, no, kana lang kanang
2: occasional.
1: Occasional. So mo gid pod ni so magikan gyud dako ang porsyento nga mahatag sa mga ginikanan ng impluwensya sa ilang mga anak. So busa sa ato mga igsoon liha nga naminaw karon nga kami kinasing-kasing again nga muhangyo.
2: Yeah.
1: Nga ato ang bantayan, ato ang siguraduhon nga ang inyohang mga anak. Susama na mo nga bang mabatanon kani matanon pa mo kumambil. Susama na ako nga mga batanon.
2: Mabot kay kanako.
1: Oo, batanon nga. Kay kami biya mga sumusunod. Yes. So dako gyud kaayo ang mahatag nga tabang kung ato ang giyaan ang ato ang mga anak sa kung unsay angay o unsay bawal sa panglawas aron kanang mawala na kini nga mga sakit, mga problema.

0: kasi ayun ba nila mambil ang diabetes nagkabata na daw
1: yes,
0: karon
1: nagkabata
0: ang mga cancer kaya ang diabetes sa una pila ra ang
1: katiguangan halos
0: matiguang na no kay murag tibok-tibok na karon kay naanay even
1: 12 years old ingana no ato manggod pong maobserbaran sa ato ang palit siguro sa una manggod magakauntag lami mulugso pa dito sa unsa ni ang karon manggod maobserbaran
0: accessible
1: sa
0: na
1: sa ato ang San Francisco daghan gyud kaayo tag mga kaning fast foods ingana no mga coffee shop ingana daghan kaayo ang accessibility is very easy na lang yun so ingana mao nang dali ra gyud
0: kaayo sa kinabuhi pug karon less na gyud kaayo ang mugawasta para magpasingot
1: yes
0: gamay tungod sa kainit pud siguro girana na lang bisag duol ra sa kinatuksikad unya
1: like
0: ang mga
1: before.
0: Bata pud mga batan-on karon mambel no cellphone naman gud pod sa una kay mutakas pa man aron magdula at least masingtan karon cellphone na lang dili na active unya anamang good po yung mga ginikanan, bato-bato sa langit, matamaan mong bang, ulatag na komentaryo ni Ani. Nga, na po yung mga ginikanan, nga, ihimo nga panghilom.
1: Yes.
0: Ihimo nga pangbadlong ang cellphone o pagkaon.
1: Yes.
0: So, may gusto nimo, aron mo, mapuyo ka. Mm-hmm. O, palitag junk foods ito. Palitag soup drinks, palitag unsay ato ang makaon, or, aron mo hilom, hatagag cellphone.
1: Ito na po sa registration. No? Ato pong maobserbaran mo, sa unang panahon, aduna pagi ka ng dako pa yung panahon yung maka-exercise.
0: Socialize,
1: Ang mga bata maka-socialize kay wala pa man itong mga gadgets good na to. Wala pa itong mga ano sa ni. Ang karon yun, gihimo naman ang panglingaw. Tapos sa una, yun, makahimo pa tapag backpass. No? Ang karon mang good. Nanatay mga tricycle.

0: mga ginikanan yun, maggikan karon na ang pagdisiplina, no? So, kung anaro na to ato mga bata, ngayon ana, gikan sa pagkabata. So, dako gyud ang problema, ugma damlag, mudako ang inyong mga anak, mas mudako pod ang inyong problemahon, no? So,
1: atong mga ginikanan po diha, no? Ato ang imonitor ang ato mga kabataan-unan, labi na kay atik-atikon na bayag nila, Sir Kebs?
0: Correct.
1: Oh, no?
0: Murag daghay mga batano ang karoon nga murag din na kayo mahadlok.
1: Imuana na dahil nga. Ay, unsa man ang humot pag sulod sa kwarto. Unsa man ang humot nga murag bayag ang kanang sa vape. Balik to sa vape. No? Tama'y humot. Ako ano na, nagbabulgam ragani ko. Oh, ha? So, mga ginikanan.
0: Nayuban mo, palito oh. Humidifier.
1: Oh, inspeksyon na ng mga bulsa sa itong mga kabataan, kanilang mga bags diha. Kay vape, matago ra bayag yun siya. No? So, close monitoring yun sa to ang mga kabatanonan. And then, advice ko, wala yun na siya'y maayong idulot, no? Sa ilahang mga panglawas.
0: Okay. So, Ma'am Belle, mudit so na lang ta dito sa atong mga quiz.
1: Okay. No? So, proceed ta sa ato ang mga quiz, no? Suking Tigpaminaw, ready naman siguro.
0: Okay, again, munguta na may mga Suking Tigpaminaw. Ready na ba kamo sa ato ang hamubong quiz? Okay. Sa ato ang live diha, be, comment approve kung napabay nagtanaw. Sige daw, be, comment approve diha, mga igsuon. Adi sir, may magsugod. Pag-comment o ready na. O, sige.
1: Ah, nag-heart.
0: O, pag-comment o go, ready na. Sa ato mga nananaw diha.
1: O, ready na ba? Sige. Okay, i-text sige. Lang ninyo ang inyong mga tubag, no, sa ato ang cellphone number. Okay, kuhaan ninyo itong cellphone number, 0938-995-3738. Uban sa inyong pangalan, edad o address, pagkahuman sa ato ang commitment number 10, part 2 nga quiz. So, ready na daw sila? Ready
0: atong,
1: na?
0: Oh, atong again, ang number ha, 0938-995-3738. Again, 0938-995-3738. Pero murag memorize naman nila naman, Bill.
1: Sige, ayaw kalimutin nyo ang pangalan, edad, address, pagkahuman sa ato ang commitment number 10, part 2 nga quiz. Okay, so ready na daw, approve na sila.
0: Oo.
1: Okay, so question number 1. Nahinayon lang nakubasa. Okay, number 1. Unsay tawag sa sakit sa atay nga resulta sa pagpang-abuso sa alkohol. No? Number 1. Unsay tawag sa sakit sa atay nga resulta sa pagpang-abuso sa alkohol o sa siging pag-inom. Kina?
0: Number 2. Ako na pibasa sa number 2.
1: Sige, sige, Sir Kebs.
0: Number 2. Unsa ang tulo ka matang sa cancer nga mamahimo ninyong makuha kun inyong idungan ang pagpanigarilyo o pag-inom sa ilimnong makahubog. Again, unsa ang tulo nga makamatang sa cancer nga mamahimo ninyong makuha kun inyong idungan ang pagpanigarilyo o pag-inom o ilimnong makahubog. Sige, unsa maning tulo.
1: Okay, so ato na naiskutan ka ganina. Sige, manabagsuwat. So, number 3. Ang first hand, second hand, ug third hand smoking parihong adunay daotang epekto sa lawas. Anyong tubag, tama o mali? Okay, basahon ako pag-utro. Ang first hand, second hand, ug third hand smoking parihong adunay daotang epekto sa panglawas. Tama o mali?
0: Okay. Ikaupat, sa tulo ka mga chemical nga nalanghap o cancer. Okay, unsa may tubag ini? Kung nalibog ka nga pangutan na gamay.
1: Ah, unsa siguro ang maka-cancer?
0: Sa tulo ka mga nani dapat kuan tawag ani choices. Ato na lang buhatan og choices.
1: Okay.
0: Sa tulo ka mga chemical nga nalanghap unsa

0: makakos og cancer? A. Tar. B. What's another chemical, Ma'am Ben?
1: Nicotine.
0: Nicotine. Letter C. Okay. Oh, na sa A, B. Oh, sige. A. Tar. B. Nicotine. O duhara, simple lang. Oh, simple lang ni. Sa duha ka buok ka chemical nga among gi-mention, unsa nga chemical ang nga inyong malanghap nga makakos og cancer? A. Tar. B. Nicotine. Sige.
1: Okay. Sige, ato ta sa ato ang question number 5. Ang mga nagbuntis nga mga kababayen-an sa gipahimangnuan sa mga doktor nga muinom sa ilimnong makahubog in moderation o another tama o mali nga pangutana. So ang inyong tubag ani nga pangutana tama o mali. Ang mga nagbuntis nga mga kababayen-an gipahimangnuan sa mga doktor nga muinom sa ilimnong makahubog in moderation. Okay, tama.
0: Advisable
1: o mali
0: ba sila?
1: So, advisable ba sila?
0: Apila na natog facial expression mong bil. Advisable ba sila?
1: Advisable ba?
0: Okay. Tama or mali. And so, Ma'am Bel, adi sir ta mag-time is up. Okay, tungod kay last mang ginato ni karon. Magpasalamat sa puntano, okay, sa tanan. So again, tubag lang mo mga igsuon, i-text lang dito nga numero nga among gihatag sa mga numero among gihatag gaina. So agig ba pagtapos mga kaigsuonan, again ang ato ang dakong pagpasalamat gikan sa nutrition office o gikan usab sa atong municipal health office.
1: Yes.
0: Ang dakong pagpasalamat itunol namo diha kaninyo sa inyohang pagsuporta gikan day 1 or session 1 hangtod karon session nato 12 pinakalas nato nga session for NSOA or nutrition school on the air program sa ato ang munisipalidad sa San Francisco, mga kaigsuonan. And of course, this is part usab sa ato pagsaulog sa atong ika 52nd National Nutrition Month nga atong tema karon is nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So ang ato ang tema karon nagkuan og duha ka buok, nutrition at kalikasan. Unsay connection ni aning duha?
1: Connected jud ka
0: ayon ang tanan. Ingon pa ni Joey Alaya, ang lahat ng ng bagay ay magkaugnay. And of course,
1: okay,
0: ang ato ang pasalamat usab sa suporta sa ato ang lokal nga panggamhanan sa lungsod Ma'am Bel.
1: Yes.
0: Pinangunuhan sa atong municipal mayor Attorney Grace Carmel Paredes Bravo. Ang ato ang sangguniang bayan headed of course by our Vice Mayor Honorable Ramil Jing Pulvera. Daghan kaayong salamat sa ato ang MHO Sis Dr. Ed Lapay. Maayong buntag diha kanimo,
1: Doc.
0: Ang ato asa municipal nutrition action officer or the very beautiful and young,
1: okay,
0: no? Kaya may ganyan atong ingon nga active. Ni mo inom, di po ba ni Grillo? Mura siya yung pinaka-active. Oh, we have Ma'am Charlene Ayesa Rubilios. Oh. And of course, ato mga staff sa nutrition office, ma'am. Ako na lang sila sa usahon. Okay, Ma'am Bel. Si Ate Jinky, si Ma'am April, si Ate Laura, si Ate Etchel,
1: yes,
0: si Kuya Sam. And of course, tanang mga barangay nutrition scholars.
1: Yes.
0: No, kay okay, gamera ni ilahang mga honorarium, pero ang ilahang pagkakugihan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga barangay, angay lamang nga atong pasalamatan gayod og dako. Dagan kayong salamat mga barangay
1: BNS,
0: nutrition
1: barangay
0: scholars
1: nutrition scholar,
0: or mga BNS. Og labi na po ng atong mga barangay captains.
1: Yeah, pwede. Yes,
0: mga barangay officials, mga BHW, kay partner man sa ato mga business, kay pila rabi ato mga business kada barangay. Ang ato ang mga naghatag o mga datas na ito, no?
1: Okay.
0: Ang ato mga barangay
1: partner
0: health workers.
1: Partner yun na ato ang barangay nutrition scholars and ato ang barangay health workers.
0: Unya ang mga na-assign, ga nurses and midwives
1: sa
0: mga
1: barangay.
0: Barangay health centers. Salamat kayo sa inyong participasyon.
1: Okay.
0: No? And so, Ma'am Bel, padayon ta.
1: Sige. Og dili lamang kay kanara, no? Graduation na usab nato mga mahal namong listener, so graduation na gyud nato, no? So nahuman na nga to ang last session, ato ang session 12. So graduation na ninyo mga listeners sa
0: To be announced. Mga listeners, at kon lang ta sa ato ang Facebook page sa Municipal Nutrition Office, San Francisco, Agusan del Sur.
1: To be announced pa nga to ang graduation day o kanusa. So atang ilang ang uban pang mga detalye kung sa unsa nga oras ug aha ang venue mahitabo ang graduation sa atong graduation day. So mao na siya nga to ang dugang nga mga pahinumdon diha sa nagpaminaw.
0: Yes, Pambel, thank you. And of course, aside of our graduation day, no, ang ato ang Nutrition Month 2026 is a month-long celebration man gyud siya. Matag bulan sa Hulyo ato yung saulogon ang Nutrition Month, mga kaigsuonan. Nakalahian lang karon, medyo cool, medyo kulang lang ang participation nato sa ato mga schools, Mambel. Tungod kay na may memo karon nato sa DepEd nga focus gyud ang mga estudyante sa ilang school. So bawal sila nga i-disturb sa ilang mga klase. And so medyo naagay mga kalahian sa una kay namang gyud tay isa katapok nga atong tapukon ang mga batan-on. So naputay another pa nga mga activities nga ato ang actually karon gipahigayon ang gitawag nga kusa tanaw na ang asa na to. Okay, technology training, no, nga naa karon sila dito ato mga nutrition staff, naa karon sila dito sa Barangay Mate, no. Ang ilang kauban dito si Sir Mike Paragoso tungod kay sa kaning technology training, gitudloan ang mga residente dito sa pagtama nga pag-amuma sa ilahang mga produkto sa masagulay. So naa dito karon gipahigayon ang ato ang technology training. And of course, ang atua usab nga NutriEco Expo, no? So naatay nutrition, kay ang ato malaging tema karon, nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So naatay umaabot nga NutriEco Expo nga dito na to ipahigayon sa atong municipal gymnasium, Mambel. So unsa may naaning ato ang NutriEco Expo? So naatay mga exhibits, no? From naay ato ang mga food processing, paghimo og kaniani nga pagkaon produkto. Naapod ang ato ang kadiwa ginatuod every Martes. So next week Martes, aside sa schedule niyang regular nga Martes,
1: so
0: magpadayon siya hangtod 24. So Martes diha pagyapon siya sa kadiwa nato karon nga place. Pag-abot sa 22, 23, 24, mubalhin ang kadiwa market sa ato ang municipal gymnasium. Kay dito na pod sila magbaligya sa ilahang mga produkto. So mas mas hataga na to,
1: no?
0: Mas bibo niya, hataga na to chance nga makuan yun ang ilahang mga produkto,
1: mga
0: mapalit or mahalin, ano? Unya ang ato ang Nutrition Summit, Mambel, no? And Government on Wheels, ang atong Nutrition Summit, diri ipahigayon ang panagtipok sa mga BNS, ang atong mga stakeholders, ang mga advocates nato for good nutrition and environmental protection, of course. So ana ating mga speakers na ato ang gi-invite niani, isa niini ang ato ang Vice Mayor sa Municipality of Sibagat. Si Vice Mayor Evangelista La Manilao Evangelista. So isa siya sa ato mga speakers, isip kay ang Sibagat isa pud sa mga naguna nga munisipyo nga gakuan gyud og good nutrition and kanang agriculture. Organic agriculture. And Government on Wheels, of course, on the same day, this will be on July 24. So kung inyong nakuan NutriEco is gikan July 22 hangtod 24. Kay bali ang 24 is muna ni atong mamahimo nga murag culmination na to ng activity, Mambel. So sa July 24 ang atong Nutrition Summit, mag-awards pud ta. sa ato mga partners sa pagpatuman sa Good Nutrition, mga partners nato sa mutong Municipal Nutrition Office at mga stakeholders. So, agig pagpasalamat sa ilang dakong tabang sa ato mga programa, labi na sa ato ang panglawas nga bahin. Ang atong Government on Wheels, Mambel. So, dito na po, libreng ibot, libreng gupit, konsulta. Dito ni sa barangay Amanigani, Buena Suerte. So dito sa barangay Buena Suerte. Karong 24 poon. Unya July 27, kagain na muna itong gikuan ang INSOA graduation.
1: July 27.
0: July 27.
1: So take note, ana, no, sa ito ang mga scholars, July 27. So na na by venue?
0: Ang venue, kana na po ang atong to be announced. Basta okay. Kainaan na tayo date, July 27 ang ito ang INSOA graduation. Okay. Unya, na atay July 28, anatay iapas na ito nga focus group discussion or FGD. May tungod ni sa the first 1,000 days of baby dito sa Barangay Mate. No? So, bumalik sa Barangay Mate. Unya, July 21 hangtod 31, 29, 30, and 31, ipahigayon ang Barangay Nutrition Scholars Summit. O na sila ilang panahon. 2026. So, na sila ipanagtipok, no? So, provincial-wide ni siyang activity, Ma'am Bell.
1: Oy,
0: so, dito ni sila magtapok, tanan. Okay. And so, hapit na ginatong time. Ato ang natabok ang atong time, Ma'am Bell.
1: Palagi na.
0: Daghan kayo.
1: Kayo, di ay nga ito ang activity sa July.
0: And of course, atong pasalamatan sa dakupod nga bahin, ang ato ang XFM Katropa mo, exciting 91.3 San Francisco. Thank you so much for the partnership, mga sir. Sa ato ang management, daghan kayong salamat. So Ma'am Bell, again, diri natapos finally ang ato ang Nutrition School on the Air sa 10 Commandments sa National Nutrition Council ug niining istasyon XFM San Francisco 91.3. So it's been a great honor to be one of your maestro. O ang si Ma'am Bell, one of your maestra,
1: maestra,
0: no?
1: On air.
0: So sa duha ka semana nga nilabay, again, kini ang inyong ubos kay Igsoon, Jomari Kevin, Kalang Adlaw, ug akong kauban,
1: Mary Bell Verano Saludes.
0: Mga kaigsoonan, daghan-daghan kayong salamat. Magkita-kita puhon kita sa atong graduation. Mga ka-INSOA, congratulations ka na atong tanan. Daghan kayong salamat. Gugma sa lungsod. Bravo, San Francisco. O sa kanunay, dalaygon ang Dios.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Siya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule.
5: Uy, nganong gabugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund!
1: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Yes, to help!
11: Oras, mga Marin. Doon na tayo. 8 minutos na nakalabay sa Las Jazz sa Buntag. Welcome sa Toang Tulumanon. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: cantanea, chino Ramiro, la mi callo ni cantane, Ramiro, este un sacan es la ni cuano, ni Gloria Ramiro, que venga cantanea, mga maringa, taas, mga kaayo, mabidla, kung pula to mga hikot, ani mo sabay tao, eh. Anyway, mga maning, doon na tayo 11 minutos na nakalabay sa alas dyan sa buntag. Welcome ka mong hurot, mga maring, sa pinakasadya nga si Bian, o pinakasadya nga si Bian lagi. Sa Tibok Isla, sa Mindanao, diri sa XFM. Live, ikan diri sa studio, mga maring. Ako ni si Maring Inday, Erika Diliguapa, Dilimestan, sa apan ni makopyan sa antungod gaya, mga ngunay silingan. O di ko mga ngunay friend. Mga silingan, ako ngunay yun. Ay, lami-lami ning silingan. Ilang ko bang unay kauban ko, i-upload mo ng mga kauban, uy. Ada. Upload ang kauban dito, mga unay kauban sa silingan lang takay. Kanang mabiyabiya ng mga silingan. Panasilingan pa rin si Ilrin, bayra pa rin ako ng gitilawan. Pero manok lang ni Ilrin ato ang tilawan, mga maring, kay Labas, ah, siguro sa baon ng manok ni Ilrin. Sure maka ni Ilrin, Ilrin ha, basigo na po'y maghilak nga laing silingan sa baon. Mga maring, welcome sa tuang programa diri sa XFM, kiniangkong ako ikaw. Taot-taot mga maring, ato ang gipaabot sa tanan, kaya ato ang bijoki oki. Kao ba ng mga vokalista sa Oki Band? O, gawa ko bang inunsara? Kao ba na kuning, di ba sa basta Darian sa Bisayan? Muli na kayo mga kikilatong i-welcome, Tia Darian!
1: Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome to me!
0: Ako sa i-check ay mong mic, as yung dating yung daw.
1: Ay, wala na po na ang tree.
0: Ay, nako, unsa ito ang mga katikaran ron, Tia Daria Moraga. You look like so fresh today.
1: Yes, exactly. You say it good. Yan yung maguna, Maring.
0: Ako, pasinsya kayo sa mga viewers na ito. Kaya wala akong makauli sa bayo. Kay Moraga po niya akong gisulog karoon nga bistida kay...
1: Ano man na, Maring? Asa niya kayo nagabian?
0: Kuhan mo ako muli, Maring, kagibaharan ko ni Edgar.
1: Ay, di... Ano man, Maring?
0: Pang muli daw ko, iya ko na kung patalik doon na po ko na sa bintana. Anak ko nga. Ay, Maring, dyan yung diabetesan. Maring pa makahiba pa niya si Edgar.
1: Sugar niya, Maring?
0: Basi sa ako ang pagduki-duki, abot ba nag-utso?
1: Sumukha pa sa sobra?
0: Sobra kapi. Hoy, Maring, welcome na mga Maring. Ang ato ang mga viewers o mga listeners, gikan na sa mga nagkadaiya, mga sister stations sa nalaman sa...
1: Grace Mati City!
0: Ato
1: ang mga... Ay, atong operator, napamagigulgul.
0: Ambot niya atong operator, kaya busy ka, dubli ka, gagaluto pa, gagatek pa.
1: Sao na atong operator, sao na gamay, pamdugaan ko, ako na maglamo.
0: Maganin nga, himsog na kailangan.
1: Ya, masuko, pagkat ako'y dinuguan nga dala.
0: Alo.
1: Brati naman na niya, Sauna hadlok pa na mapiskag mantika, Maring.
0: Anak ko nung ganahan ka mukaon, Maring. Butasabot, anak ka na ka ng healthy ang imong lawas.
1: Oh, ano din naman. So, kung sobrano na ka dako, Maring.
0: Ah, di na po na sa healthy.
1: Wapong tambok mo na namin. Magkain ng tambok.
0: Kita ka sa balon.
1: O, sabi ng balon?
0: Kanang balon nga, plastic balon ba?
1: Plastarong, anak na may balon ka ng laom.
0: Yung balon sa lakon.
1: Yes.
0: Kanang balon ba sa masubraan ka, buto mo, dako, nagmaayos siya, Maring. Buto na siya madugay, Maring.
1: Adi, ay.
0: Ang anak po ito sa tawag.
1: Ayaw pa pa siguro paabtaan na, Maring.
0: Mabuto.
1: Kaya masin mabuto na po daan eh.
0: Pwede naman na pahiyosan.
1: Gusto mo na ka ng...
0: Tos loko na siya ka ng hait nga dumpol. Hala na, isang mga substitute nga tek. Isuraan na nga siya.
1: Isuraan siya?
0: Sama na.
1: Papulihan siguro na niya.
0: Sina?
1: Oo.
0: Ha? Wala pa kita ng live, no?
1: Oo, makali. Tingala ka na, Emi.
0: On sa akin? Ay, dumog yung matiyog sa ere. Sa to?
2: Ayaw naman.
0: Ha? Ha?
3: Wala. Yun.
0: Asa may yun, Dri? Akin yung mic?
1: Nasuko na siya, Maring.
0: Akin yung ganino? Oo, nabitaw na. Nadungog kita, Dri, ano? Nadungog ka sa ere, no? Laing kagtingog.
1: Ara siya nga, wapo lang ka, pero yabag mo rin kang tingo.
0: So, nai nag-request ma rin, sa wala pa tayo sa program, nga gusto na nila makitaan mo kanta diri live si ato ang, di ba, sa Kinit J. Tagupang.
1: Ay, ano di ay? Asa mo na? Uy, inaagi na. Legit.
0: So, ato na niyang pakataon niya kay Biyernes man ron. Ano lagi ang gangi?
1: Ano sa manini?
0: Sa benini?
1: Ano sa manini? Mag-shot? Or ano sa manini?
0: Ay, nako. Anyway, mga maring, ato ang video kay okay taon-taon, mga igalapan sa dipag, igingan ni Magani, madungog to sa
1: Mati City.
0: Madungog sa ta mga maring diri sa XFM Bukid Noon.
1: Yes. Sinipin na diri sa San Francisco Bayugan City.
0: Madungog sa ta mga igala diri sa XFM General Santos City.
1: O, labi na po diri sa Bukid Noon, Malay-Balay.
0: Balik-balik.
1: Di ako nang ibalik eh, kasi ayun, ba sila katuon, Mari.
0: O, babati sa ta diri sa XFM Pagadian.
1: So, parang wala kang siguro daw, yung ni SM. Parang kaisa naman daw to.
0: Gikwana ni Kwani.
1: Gitry lang nila.
0: Gikwana ni...
1: Amat, unsay assessment anay sa ato ang operator, kung naabag wala.
0: Sige, bahala na. Nabi ito si Wing Wing diya sa Iligan.
1: Gani.
0: Samtang nanagat siya, paminaw siya og XFM ay. So, good morning kanyong hurot nila mga igalas na naabot karo sa ito ang pagsibya mga maringhal. Labi pa karon diri sa Tibok Davao de Oro, sa Davao del Norte, og diri sa sabahin sa Davao City. Mga gwapo o gwapa diri sa Davao City, maayong buntag, labi na diri sa mga taga Shrine Hills, Matina, kang Arky.
1: Ano labi na, kang Marlo.
0: Kang Josephine Kagata, katong tighatan sa kuwag. Kakanin ba?
1: Dito makatikaon.
0: Kato nagprograma pa ko diyan sa FMX Davao.
1: Namibaya kayo kuan si ate muluto.
0: Gani, no?
1: Namibaya kayo ang piniritong
0: itlog. Ito yung kasabakik niya.
1: Yung piniritong itlog, namibaya kayo ay.
0: Katong tapad sa itlog, kakaon po gato.
1: Asa mo na ito?
2: Ayaw naman.
1: Katong...
0: Ay, ay dako mga maring. Siyempre, usap. Paki-follow ha, paki-like and share sa to ang live karon sa Facebook XFM 107.1 Tagum. Good morning kang El Rin Diginyon. Good morning. Ikon ka mo nga ani mo ang gipadadiri sunoy man lagi mo taok man ganiyo.
1: Oh. Dahil lagi kay mong gipadala nga manok diri El Rin.
0: Yaga-yagaon man ning manok ka.
1: Yaga-yagaon kang tingog.
0: Oh? Aba. But anyway,
1: ana pa si Inday oh, si SM Inday sa Buyag. Na buyag gan di ay ni.
0: Sa buyag ba?
1: Buyag ra may ingon.
0: Hoy, good morning din sa to ang Hamis og gwapa nga SM dila sa may XFM Bukid Noon, lalain mga maring si SM Inday Marie. Good morning SM. Sorry po SM. good morning sa mga maring sa mga taga Nuevo Iloco. Hoy, at ang imig tingog na ginamaring imo, siguro ang cellphone niya. Tingog ang cellphone ni Tia Daria, mga maring. At ang ngayon, mga maring, ha? Karong Holyo by Tisais, diyan sa may barangay Nueva Iloco sa Mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimoon diyan ang caravan. Nag-iosa ang kusog, mga maring, sa XFM Tagum o sa ato ang Yes to Health Clinic. Aron nga matod o mga servisyo ng mga medikal din sa may... Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Anya tangi mi dito kay maadto dito ang Team Gabi. Ang mga tigpasiog sa Team Gabi mga maring og na po dito si syempre si ato ang saktong barug sab nga si SME Arnel Cortez nga dekha po kay gusto makita ani nga mga senior dito sa Mawab sab.
1: Ano siya gyud ang paborito anak maring?
0: Onya
1: favorite siya sa mga SK.
0: Yes, yeah. Sa mga SK.
1: Sobra kwan.
0: Sobra kaedaran. Ay, lain ka.
1: Sorry, no, sorry po.
0: Nagina na sa mga ito. Ay, kita-kita ta mga maling ha.
1: Dapat yun sila. Ya, kung makitaan mo ninyo, ayaw may pospose.
0: Ayaw kay Murabi big suspect. Ayaw may... Basta na mga mensahe dyan.
1: Ato sa ano, ano ka rin si, kung ano, si Rodel Pinaldo. Good morning from Visayan Village. O, silingan ako, Daddy.
0: Uy, silingan niya. Katilaw ko siguro ni Moni.
1: Silingan ako.
0: Patilaw siguro ni mo.
1: Ako makita ano, hindi ganun kalampasun.
0: Ay, patilaw mo yun.
1: Patilaw mo.
0: Ako di dyan ko
1: mag-inaog
0: kayo. Ako ka di dito malinaog kayo na pinasakuan nga mag-inaog
1: dito. Share daw, share your blessings.
0: Oo,
1: di ba?
0: Labi yan, nasa patal tiyo na dapat ang maging hatago na bungahan daw kaayo.
1: Ana pa si Jampong na buruan.
0: Wala lagi ang bayot.
1: Wala lagi ang bayot gaumpaw.
0: Renyo siya ang kaumpaw na ito gliti.
1: Nag-renyo.
0: Oo, yeah, mic daw.
1: Na. Try na to ni. Sige.
0: Sige, suway na yun, Bi. Suway. Taga-i media og kuan.
1: Hello?
0: Taga-i media
1: og. Okay, kayo.
0: Bisan unsang kanta ni Rudel Nabal. Ato ni pinangod kang Rudel Opinaldo. O sa tanan nga mga Rudel, labi pa kang Rudel Javier.
1: Grabe na si Rudel Javier.
0: Nanggahi na po akong kaugatan pagkakita na ko sa mga gwapang maring
1: baba. Ito sa mga ugat na.
0: Kasi katulang ugat niya single, ha?
1: Ana pa si Aljo na mukat-kato shoutout from Pagadian. Nakagiday Pagadian, Mari.
0: Ay, naminaw lagi sila, uy. Ito mga tayo ng Pagadian.
1: Aljon, ako mga naminaw sa radyo ka or sa imuang FB.
0: Sa pasi sa Facebook ko lang.
1: Pahibala siguro.
0: O kung doon na tayo mga listeners, nga mga viewers nga taga-Pagadian, so doon na po siguro tayo mga kanang
1: mga listeners sa
0: radyo. Gusto maminaw sa radyo sa Pagadian.
1: Gusto niya sila para makapalot.
0: Dani, no? Nunik, Razel, thank you kaayo. Salamat sa paglili, ha?
1: O, kantahin na maring. Asa man to? O, kantahin na. Ibunga man na.
0: Sa mani ka ng anyara, ha? Ako nang ipahinungod sa tanang pangalan o Grudel.
1: Ana pa si Josepina, ipahinungod na sa San Vicente family. Salamat daan.
0: Kung may babalik ko lang, mabilahan po natin ninyo. Noted, Josepina.
1: Shout out sa Maring Teresa Timo.
0: This song is for you.
1: Limakira.
0: At kinatong sa Santon Vitamin C para mas malami ang isip.

0: Og siyempre katong kataha sa mga higala, mga maring, ato sa tukon nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ascorbic acids, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmaceutical nationwide.
1: Grabe, pwede palayo gamay akong dagway. Grabe naman yung kadako sa kuwang naong
0: dino. Dolby daw kayo muna gway, maulubat-lubatan ng buda.
1: Ay, naging kayong operator, ay.
0: Itaas siguro gamay ako, bangko.
1: Pero kamalo ka, maring, kung sa Santon Vitamin C, maring?
0: Santon Vitamin C, ang...
1: Kainong biya ko na, maring?
0: Siyempre,
1: kaya ka rin pagmata ni mo sa buntag, maring nga ka ng lami, kayo mo paminaw nga ka ng...
0: Hello, oy.
1: Ang imong ginawaan nga prisko kayo.
0: Wow. Ooh.
1: So katong mga tao diya nga ka ng magluya,
0: uh-huh.
1: O nga, para malikay mo sa sakit, magsantong vitamin C, good
0: nabia
1: mo.
0: Nabi ako'y galuya kay human og kuan galuya.
1: Lahim na. O yan nila, magpalit sila og turbo, maring.
0: Palit sila og turbo, orang di sila maluya.
1: O, para gusto yun mo mutindo?
0: Ani no?
1: Kanang, sa kanunang basko?
0: Kanang mga mister karon sa tinulang ilipagkasulti.
1: Lanong talaga yan naman eh.
0: Kanang klaro-klaro lang ilipagkastorya mga maring sa mga mister nga namati ron. O sa nga doon na, sa pagdiligod mister, pa sa doon na uyab. Hindi kita malikayan nga pag humanyo ka na ana maluyag yung lawas.
1: Gani maring.
0: Kana kung wa mo kaina magturbo.
1: Yes, correct.
0: Okay, kung maluya ang imong lawas, madisturbo imong trabaho.
1: Yes, hala ka na.
0: Kasi di ka maka-duty, maghago ka sa duty.
1: Para mawala na ang tanan, tumari na og turbo meal enhancer.
0: Para pag inaghumani mo kana ana pagka og maka-duty pa kag sayo, magturbo.
1: Masipag usa ka mo duty mo birada pa ka.
0: O day maring kana maka ko ni Edgar ba kana magturbuhan ko ni ano. Sa'yo nga po siya mamata maring, oy. Sa'yo nga po siya.
1: Sikyo mo na si Edgar.
0: Sikyo mo na si Edgar.
1: Oo, ano pa si Atinita Belderosa. Hello, XFM Tagum. Hello po, Canada. Oy, kalayo kayo ato ang ato ang viewers, listener.
0: Ma-request ko, kanta dol, na kanang basang-basa sa ulan. Unsa na pandi ay?
1: Ano pa si Libakira Himantayon. Shout out dire sa Timog, mga maring. Alma Jane, og si Maricel. Oy, mga kuan din sila
0: di ay.
1: Mga Timo girls.
0: Mga Timo girls sila di ay. Salamat sa mga namino sa mga Timog Kanukutan.
1: Request ko kung maibabalik ko lang ana si Ate Josefina. Nanggahi na po ako ang ay man naman di ay ni.
0: Sige, tagay mo diyan kung maibabalik ko lang.
1: Kine. Si ana pa si Luta Sagid Estrada. Good morning mga maring. Shout out from Nabunturan.
0: Good morning sa mga taga Nabunturan.
1: Hello sa mga taga Nabunturan o sa Tibuok, Davao de Oro. Sa lahat na nga naminaw din na, no?
0: Yara kay...
1: Naman lagi na, unsa muna.
0: Okay, doon natin caller sa linya.
1: Anay caller?
0: Yara ako tawagi kay mag-airip ako.
1: Apa si mukhang tana, Maring?
0: Anya na, kadali lang kaay, Maring, kay si Maring Ganggang mo na ito di ay.
1: Ay, si Maring Ganggang?
0: Akong nabuntisan.
1: Ayaw ko diyan sa Maring.
0: Sige, doon na tayo kanta. Kung maibabalik ko lang.
1: Ano po si Rizzi Moore?
0: Tia Darian eh.
1: Good morning mga Maring. Uy, guwapo kayo sa pangalan Rizzi Moore.
0: Ano sa ingon?
1: Burani ka ng banana ni... Ito kayo yung James Bond?
0: James Bond?
1: James Bond, okay, si Rizzi Moore.
0: Hoy, katong si Mandy Moore.
1: Masig yung egzona.
0: Katong kuan.
1: Ay, si James Bond na yung may asawa daw. Katong si... kisa katong
0: si Rizin.
1: Kisa katong nga James Bond to, si kuan. Si Moore, kisa katong nga James Bond, katong karaan.
0: Ay, namatay naman na siya, oy.
1: Ayaw na na. Dili na na na. Dino na to na sampiton, Maring. Ano po si Daisy Ituli Tarong. Good morning, mga Maring. Request ko... Blue Bayou.
0: Ay! Thanks you, Dati.
1: Ipainungot na ko na sa akuang banal nga si Jojo. Nga naghigda, naminaw ninyo mga maring. Salamat, basi kinahigda, naminaw ninyo.
0: Butangin na, Ogti, Blue Bayou.
1: Ayaw, lain nga maminaw. Maring, luod kayo, Maring.
0: SM and I, Maring, gataan siya karon. Hello.
1: Nay, pahambog si isi Maring.
0: Ang saingon.
1: Ano siya, nami mga singer dito, pero nagyumi kuyaw nga singer.
0: Mau ba?
1: Nga ka ng ilang panglaban dito.
0: Kaya sa Bayugan,
1: si,
0: sa San
1: Francisco. Si Jonathan ang pinakakuyaw tingog dito sila, ha?
0: Sa San Francisco, ang pinakangilingig po niya, kasi si Ali Vicente man.
1: Di ay? Ay, kuyaw kayo ito, Maring. Kayo mga...
0: sino?
1: Mga amaturista, magina sila. Ah, naka-hook up sila. Hello sa mga taga-pagadian.
0: Ha? Magandang araw po sa mga taga-pagadian.
1: Hello po sa inyo. Baka maubusan tayo ng... Gandhi.
0: Salamat po sa iyong pakikinig.
1: Og si Alfredo Hicali. Naminaw po ng tanaw. Og bisan pa ni John Burlado. Mayo muntag mga gwapa. That's correct.
0: Alot kantaanan kong may babalik ko lang. Balot.
1: Ay, iya. Mukanta na. O sige, calling.
0: Calling. Ato ang linya.
1: Watching from live from Compostela. Ay, tagalayo rin ang si Rizzi Moore.
0: Uy, sa Compostela?
1: Sa Compostela siya. Asa ba niya kayo?
0: Lain
1: mga,
0: na kayo.
1: Mga gabi ba yan eh?
0: Katong kanya ito, nakalaag mong kuliyama rin. Sa Compostela. Magbalik na ako utago, mahawad na kumutila.
1: Ay, sa ato pa ba rin? Wanto po siguro kuliyama rin?
0: Muna nga, namug na ng tila greeting.
1: Ay, wanto po rin. Wanto po rin ko din na sa kuan, sa Compostela. Para pagbalik na ko, ang akuan nila, mura na dila sa iring.
0: Ingan pa si...
1: Naglabakara.
0: Si Rizzi Moore nga. Pa-request o kanangwa na iluha, alang kanin mo, ala? Uga na kayo, Marie. Oh,
1: ato po rin, pa-shoutout from La Concepcion, gikan kay Gislan Guno. Oy, may milugwa watching. Saan na, na-watching?
0: Alexander Maki, Al Gabri Senior.
1: Mu-watching po siya nga na naman sa sayang tugaran.
0: Katawanan man yung FB account nga Libakira, man tayo na ha, sikat na giyod na karun ba ha?
1: Ayaw ko pa yun sana, jampong, kaya basig malibak, ana.
0: So, standby sa muna mga maring, kay mukata na si Tia Daria, kung maibabalik ko lang.
1: Eh, taga-timog ba yan?
0: Ipahinangod na ito ni mga maring sa...
1: Kasi may nag-request na ganit maring?
0: Kasi itong gabawa ito, eh, nakulay mo
1: ko. Si Ate Josephine, ba na, or kinsama siya?
0: Mura, si Josephine, ang nag-request.
1: Josephine, pero?
0: Anya na.
1: Si Josephine tinambunan. Si Josephine na, oy. Lahit mam itong Josephine Marin.
0: Lahit ito.

0: Απέρα να πω ήμουν 30 μαρή. Απέρα να πω 30 ήμουν.
1: Λέω η καουά.
2: Μα κουέρνει πριν τα έγκολα πίνια. Έγκρι τα. Τα έσκαλιο. Απεριτόρ. Μα ο λαό να κουτάνε μαρή. Ο είπε δεν είναι δύο. Υπέξει μαρή.
0: Έλα μάνα και μια ώρα σαν κάνει τέξι.
2: Κανά original σίγουρο να σω. Είναι original πιλασκής. Και μου πήλω αγα το αγα κουανανά κανήν κοτουλάν. Ana pasiran ni Santisas Marengo, ana siyang listening.
0: Abay, yung pasigwil mawakin nga katawa ko kay Ali Vicente, hello.
2: Ana po si Lisel Acaso Pueblo, ako kanta na. Ah, sige, tawagin mi, tawagin.
0: Tawag ma'am.
2: Tawag ma'am kay mag-do-it mo ni Erika.
0: Ato ang ibutang ato ang, at naman siguro sa kwan.
2: Ato ang usabon Mareng. Kabalo mo ang ganang gusto mo kanta, no? Mutawag lang mo nyo, simple lang kayo, tawag mo. O gusto mo mo kanta niya, i-request ang yung gusto kantahon.
0: Onya mo kanta dayon mo.
2: Oo, dili bayami ulit pagkatao. Gusto so, nga mo i-share ang amuang music para sa inyo. Unsa man eh? Sige so, nakabasag naman eh.
0: So makita sa inyong mga TV ang ato ang hotline para sa gustong mo tawag mga maring.
2: Sa mga request o kumukanta, tawag lang na sa makita diya sa ilam ni
0: Kuya Benesi.
2: Ilam ni sa bumper ni Erika.
0: Kuya Benesi, Ma'am Lisel Acaso kay Matos siya bike kay
2: siguro maring. Oh, ikaw maring, katay maring.
0: Sa ba niyo? Sayang lang. Lain mo katahaw eh. Muna mo nagpanak.
2: Sayang ano eh.
0: Pinalipas ko. Wala ba yung tegat ani Maringo eh?
2: Lain na kayo tiniksan si Libakira Himantayon Maring.
0: So balik, Ken, katong original Ken, bigyan ako Ken.
2: Naka-caps lock na Maring. Ana si request mixong mga Maring, kanta ni Max Urban, Libakira Himantayon, salamat. Hala, imuhagin na ang kantahon Maring, kay dagko na kayong litra. Pwede naman ang dagko sa litra Maring.
0: Kana, si Regine. Kana na lang, B.
2: Ay, kana kanta. Oy, naay.
0: Nabahin ko, Maring.
2: Naay, nasaag, Maring. Pero, iyang gidilit.
0: Taka Jensan, si Richard Garing.

0: pare.
1: Stop sa.
0: Si SM na yung mukhaan pa, ano? Kung makasapan, mabutaan na yung manawag. Di man yung takahulat sa tawa?
1: Ay, si SM, di ay?
0: Oh, sorry ka, ayo SM.
1: Tama, nagka-comment siya sa depanta. Sige, ato ang...
0: Ano siya, nakanta ko niya sa comment?
1: Basta yung kanta ko niya siguro sa comment.
0: At sa comment siya po.
1: Biato ako nung ikuan biatong linya bitaw gi niya to ang 09663069569 para sa gusto diha makigkanta lingaw-lingaw ta maringaw lay bayad niya to ang lingaw-lingaw diri ha
0: sa mga gusto mo kanta nang itag number or makita nimo na diri sa amuang ilalom na diri
1: yes. Na adres sa
0: bumper
1: si Lisel Acaso Pueblo gusto sab sa mo kanta numero daw 09663
0: kita na number na nang number sa ilalom sa na, bumper ni Ma Erica na kita na ninyo.
1: Operator, pusong bato, ingon pa si...

0: Yang gilinsan, kaganiya, yang iman, porsing bato.
1: Nakuhan siya.
0: Ano siya, operator, porsing bato. Dahil na ganyan bayuto, ay bugon kay spilling.
1: Kaya si, kanang bayot,
0: kaya si, kaya si Richard.
1: Kaya si Richard.
0: Mo type na lang, porsing bato pa.
1: Bayuto na yung si Richard yan. Ay,
0: kupinsa mo ka naman, ay kupinsa na maring. Manguot, mga nagkalit, manguot.
1: Bitaw kay,
0: malipat ka naman, tingala ka, nakakuot na di ay. Kantahan na ito ni Dayo.
1: Asa naman ito ang caller? Malagi man na naman.
0: Asa man mga caller? Na, ang number na, oh. Tanawa na maring basi naka-muted.
1: Wala, uy.
0: Wala di ay.
1: Wala man kay Kuan Manisa. Sige, David. Nara. Okay, ito slok ni Akin.
0: Palihag may kuha, Ken. Okay.
1: Ken, ito slok, Ken. Ito slok.
0: Lingkore, Ken. Kaya dito kakaon, ano, Ken. Hindi na maluto ato ang kuhan niya.
1: Ito slok, Ken. Ito slok tayo, mga Ken. Ay,
0: si Kuan, si Paribubog po na yan, chip ko.
1: Ha, si Paribubog.
0: Ihawa na lang siguro ng ato ang chicken niya, Paribubog. Para na makatilaw, tagsabaw.
1: Delikado na ba, si Bitsinanta na ba?
0: Ano? Nagulit yung segment. Malay sa gatos, gabitsin maring.
1: Laway-laway.
0: Dili kata maglaway-laway, ani?
1: Okay, doon na. Hello, kisa niya?
0: Palayo kamay sa imo ang kuha. Naana po ni siya, baka magduol kayo sa radyo.
1: Isa niya si?
2: Ay, isang sa radyo, kadalit.
0: Palayo sa radyo kamay, ayok doon sa radyo kay mo-feedback, mo-feedbacking.
2: Gani, mo-feedback.
0: Oo, palayo kamay sa radyo.
1: Is that you, Ma'am Lizelle?
2: Hi.
1: Ma'am Lizelle ni?
0: Sige, si Ma'am Lizelle ni?
2: Yes po.
1: Ayan, ma'am. Okay, katahon.
2: Katumpusong na po, pwede na po.
0: Ayan. Ay, o, nangilog na po kahak sa pantahan eh.
1: Sige.
0: Okay lang, walang problema kaya ni adjourn naman po itong nag-request
1: okay,
0: yan
1: okay, so ladies and gentlemen gikan sa barangay Pagsabangan si Ma'am Lizelle Acaso Pueblo mukanta siya siyang awit ng kanayon Pusong Bato.
0: Atong sugatong tapos sa malipa sa masipang palakpa.
2: Santa sa ito, Santa sa ito. Ulay ang mga

0: I-advance ka na yung kanta. I-advance gamay. Mga 3 seconds ang advance. Ayaw nag-angal. Kantahan na na na na na.
1: Hala, oy, on sound.
0: Sabay, sabay. Sabay, sabay.

0: Ayan.
1: May pusong bato.
0: Yes. Grabe, ihawon mo. Sayaw siya, kayo nag-refrain pa mo.
2: Balak sa balak.
0: Balak sa balak. Oh, Inday. Ikaw nagpa-uyong.
2: Sa akong gabitay. Mahinong dahil ka nila kong pinakong tapay.
0: Kaya nga kung nakatali mo rin tayo. Pwede na.
2: Matanggal man. Matanggal. Go!
0: Iba lang dahil sa'yo ako hindi makakain. Di mo makatulog buhat ang
2: buwang lumain.
0: Kung ako ay muling iibig
2: sa lalim
0: katulad mo. Katulad mo naman.
2: Apa diay?
0: Ay, naman diay. Okay, larga.
3: Dahil sa'yo ako ay di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong buhin.

0: Cel.
1: Ayo, salamat.
2: Doon na kay Timbaya, Ma'am Lisel. Doon na kay Timbaya.
1: Timbaya, ay mga silingan nila.
3: Hello, mga tagapurok.
1: Ano, wala? Ang galit?
2: Pwes, napalo, nawa ang signal. Api yung datang Timbaya ni Ma'am Lisel, itong wala galista.
1: Sa ilo, ay Ma'am Lisel, kaya gi-off ang wifi. Osba.
3: Hello.
1: Yes.
3: San Isidro, Diako, karaoke.
2: Aba.
3: Sa ilang maroon ang tinatid kay taas ko, blending book.
1: Ay! Blandi. Ay, nakabalo gini siya nga guwapa.
2: Thank you, Ma'am Lisel.
1: Makahatag mabutaan yung kape.
2: Sabi kayo si Ma'am Lisel, mga maring, kayo painom mo tayo Santon Gold Coffee Mix. Nabali na inoon, maring.
1: Kami, wala na naman tayo Santon Gold, maring. Dapat buwan to ta sila para makainom na po tayo.
2: Ma'am Lisel, mana siguro may niya, ay, para makainom tayo kape.
3: Yun lang,
1: kaya nila
3: ko
1: wala ko
3: sumatis, mabalik na ko,
1: black hole. Ay, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisel, ha?
2: Thank you.
1: Ah, sige. Lahir na ba, Mir? Dili na ba may magkuhan mo? Sa invite mo, mga ito.
2: Dano yan? Dako ba yung nga baso ang gusto ni Kuan? Tiyan Daria.
1: Katong butangan sa beer.
2: Ah, sige. Salamat kayo, Ma'am Lisel. Thank you sa imo mga panahon.
1: Salamat kayo, Ma'am. Salamat.
3: Sige,
1: bye-bye.
2: Ang nga na po, gina.
1: Grabe. O, kasi pa ito yung gusto mo tawag din, ha?
2: Ano na yung color? Nasa linya?
1: Ano na po ito? Grabe. Kasi na nga color na? Color na or color na?
2: Hello, color.
4: May buntag.
2: Is that you, Gingging?
1: Asan yun, eh?
4: Yes po.
2: Aba, tiyok pala ni Gingging.
1: Grabe pa, klaro pa sa all right ni.
2: Tiyok pala ni Gingging, mura gabit-bit ng importin.
1: Wala pala ito kayo, hayag lagi kayo to.
2: Kasi kantaho ni Buging.
4: Balay ko na kung kanta tong kung maibabalik ko lang.
1: Ay, kasi ato nag-request ganyan nga nasa ko, kanta ni mo Maring.
2: Maring. Sorry, Ging.
1: Sorry, Ging. Nakawala ni.
2: Sorry ka.
1: Ni-request ba nito nga?
4: Padungga ko sa ano ha, sa kanta kay para di ko maulahin.
2: Padunggo na to.
1: Ah, grabe. Grabe nga requested ni kay
2: siya. Saan ito mapadungog ani, Drita?
1: Mag-adjust pa na ito siya. Atong ano ani?
2: Ah, sige, Ging. Maminaw lang taging ha.
1: Sige. Dili, ang kanta, ikuhan ganit daw para mag-i-guide siya.
2: Ang ganit, no.
1: Ah, kayo
4: din. Padungga ko sa kanta.
2: Sa udyo ba? Sa udyo.
1: Ah, sige.
2: Kasama na ito ni Pagtirada. Aro makadungog si Ging sa audio.
1: Asan?
2: Okay na.
1: Okay na.
2: Ladies and gentlemen, Ging.

0: Uncle Sisim, laging na nasa
1: Nasa huli kita yung pagsisima rin.
2: Nasa iwi.
0: Kami na. Halong bitan.
2: Sorry.
0: Ay din na. Maaring balikan. Nasabot ka.
1: Dahil naging
2: ay,
0: Sorry. Bakit ako?

0: sakit man eh, kantahan mare mo eh.
1: Minaw diha, oi.
0: Inuklog gani ko, no. Masuka man eh, singer diha, mare. Sorry, ging.
1: Pabangi ko kanta.
0: Ala, ipano kang wifi. Hoy! Ayaw, anakin. Di na tayo matagaang tubig, ani.

0: thương quá. Tao phải nói.
1: Uy nè, là nàng lỗi siya. Dahil nagigay. Kung maibabalik ko lang.
2: Tolo baka...
1: Sakit mo kayo ng mensahe, Mari.
2: Ging ko ng... Right to yung mong kanta, ging ko
1: na. Durot na kayo. Nadulot hantun sa kong kidney.
2: Imo dyan may kipahinuklop diri agi. Dahil
1: kayo si... Dahil kayo
0: si... Dahil pwede ibalik lang.
2: Ako na ibaluan ka ng panit na ganyan.
1: Ayaw, ayaw to kay mo atras naman. Kaya naman to. Kahit na ilong marin. Ayaw ba?
0: Kung balik lang ako ang ato ang kwarta ng gasto ba sa swildo na wa naman.
1: Ay, ni Agi. Ikaw naman ko na mo Agi.
2: Ako, anhing na.
1: Kaya nakulat naman ko si Judith.
2: Si Judith o si?
1: Si Judith o si Bill.
2: Si Bill. Kini si Judith o si Bill. Mogani no, so ani na lang siguro ay mas at pasalamat lang tang kanang kuan
1: tanang at least na
0: na mo na gikanta na ko mo na gikanta na ko kung may babalik ko lang kay bisete naman taron niya tayo man nagsildo
1: ya yeah, hurat naman sama or man nga wala namang ginabili
2: wala na gibilin
0: pwede pa ka mabalik ba
1: at sa 30 na lang tong pabuto na ni
2: so, pwede pa lahi na pod nga pero noon. Lain na pa niya meron nun ang ato ang...
1: Nagkana na ito ganang meron nun ano?
2: Nagi. Uy, kinigin akong gisuot ka rin. Gitakes na ko sa tag-iya. Kaya ko pala na nabayari.
1: Okay, pag yun niya, forgives. Grabe po ka, uy.
2: Gani, no?
1: Ay, ipaulit-ulit. Goto ba yan, Mina?
2: Uy, nangaon na dahil sila.
1: Ay, salamat kayo kang Ging-Ging.
2: Salamat kayo, Ging.
1: Gigan pa na sa Bukid nun. Layo-layo.
0: Dili Bukid man, uy.
1: Saan mo nilipitan eh?
2: Malungot.
1: Ay, sa Wata.
2: Ay, Bukid sa Wata ba?
1: Lapos pa nga pa ng Bukid dun.
0: Bukid sa Wata.
1: Bukid taga sa Wata dahil si Ging-Ging.
0: Lanog ang inyong hang si Bianan dari sa Bukid sa Wata. Sinayin na ako si tinayin ako si Dave sa Sawata, si Dave alias Boy Bihon.
1: Oy, si Boy Bihon. Bantong na nagkakaon mo itong Bihon si Dave?
2: Si Dave.
1: Oh. Ay, bo. Amin ako, Bihon o Bami?
0: Bihon.
1: Ah, Bihon lang. Oh. Sige.
2: Kisa pa.
0: Itinbaya sad na ako si alias Jonah.
2: Alias Abbas si Jonah.
1: Alias Jonah.
0: Nangilig po dong. Ilig po dong lechon.
2: Ato na po
1: ba yada. Ayaw pag anak. Ayaw pag anak. Dili abaya po mihilig anak.
0: Kasi alias binatan nga. Hilig o lechon. Maghila kang adlaw. Walay kanon ng lechon.
1: Nagbidyo si Jonathan. Nagbidyo maring. Gigunitan ang isa ka crispy pata.
2: Uy ka.
1: Ako ganyan gibisins. Isunod na nandaritsog bulsa.
2: O yun siya matukin.
1: Gani. Lain na gusto sila paghambog sila.
2: Sige lang kay karon may magpatap.
0: Nagkuyog daw to man si. Nagkuyog daw karon si Jonathan og si Dave alias Bihon. Mga pina po turon kay naghatod man to og kanang hinabang.
1: Aba. Ala nanay na suko palihog sa kong request sa mga maringa salamat. Dagko na kayo ang litra maring.
2: Kita ni siya.
1: Si Libakira himan tayo.
2: Uy, mas malibak ta na niya.
1: Ah, kantahan na maring bahala ka diyan.
2: Sige oy, wala ni gi.
1: Dagka kay salamat Ma'am Ging-Ging from Sawata.
2: Salamat wa sa makaw sa baka Ma'am Ging-Ging. Sige sa lain nga ay kada inyo ang request mga maring ato nang kantahon sa pamamagbalik tungod kay katong oras mga higala alas 10
1: okay, medyo ipit na
2: alas 10:54 na mga maring imong hawa diha kay mabalik mi human lang sa pipila ka mga pahinumdom diri sa tuang panaguban ay tiada riya unsa man ni uy dili aghang lagi ni ako ay
1: basta nagihan na po
2: wa man to ni mabutang ng silip pero na haman oy
1: ay
2: bueno.
1: Boy na tamin?
2: Dili.
1: Sa awan sa manay na?
2: XFM!
1: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Exciting!
3: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Tala mat sa kanta ni Paddy Michael Morphy. Ay nako, kanindot sa kanta niya. Maybe this time, maybe tomorrow, maybe now, maybe later. At anyway, itong oras, mga maring alas 11:03 naman sa buntag. Balik ta karon diriya sa tuwa panag-uban kung ako ikaw live gikapon diriya sa studio. Nailuwa ka na busog mangod ko. Live ka diriya sa studio, mga maring. Ako na si Maring Inday Erica. Kauban ako si Maring Daria. Nga murag gasima-sima pa. Na hadlok pa ganang kuhan. Live ka sa studio, mga maring. Ako na si Maring Inday Erica.
1: Nisulay ko di akin.
0: O, gini mga orasa, mga maring. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay nako, tuldoki ang patong-patong ang mga balatian sa basa high blood, diabetes, mga arthritis, mga bukol-bukol, mga bugon sa suso, ovariansis, tumor sa matris. Inumi ka na mga maring o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dun isang kap ng mangustin, malunggay, garlic o spirulina. Daghan kaayo nga mga kombinasyon sa prutas o herbal nga gisagol aron nga moalim sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas. Ang ato ang katropa, okay? Kinaokihan gyapon mga maring. Ato ang hotline lagi hapon diya sa kuan ato ang gi atong gi flash sa to anyo mga nagkadaiya nga mga TV screen ang 09663069569 alang sa gastulya nga manawag og makigduet sa mga singer singer as in singer. Kali na ito nadungog ang mga suki na ito nga tibamati nga nakigakanta diri sa ito ang panag-uban gikan sa sawata doon na po sa pagsabangan. Oh. Ito pang hagito ng uban nga gusto pa niya mo kanta kahit asa man niya itong oras mga higala. Kapag atangin o niya tao-tao, doon na tayo live drama. Pag li-li sa usaka kasinatian sa gugma o kinabuhi mga maring. Ayaw mo kalimot karong Hulyo 26 mga tagal mawab ha magkita-kita takaroon din na sa may covered court sa barangay Nueva Iloco sa Mawab Davao de Oro. Doon na tayo pagkahimoon diyan nga karaban. Doon na mga produkto nga gikan sa Yes to Health. Doon na tayo libre nga check-up. Doon na tayo mga health consultation. Doon na tayo mga pasalida. Mapasalida din to mga maling si Master Inoy Tanini. Tia Daria og ako. Aba, marimahagit kita ni, marimapugustahan ni mga maring. Busa nga ato mo dito ha, alauna sa hapon sa Barangay Nueva Iloco, Covered Court, sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so ato sa ning Kane, ipaungot siguro sa charger ni Diaking, nga nalubat ato ang hotline Kane. Kane, nalubat ato ang hotline. Basi niya manawag Kane, di sila makatawag Kane, kaya naimti ato ang hotline Kane. Napukay mo nga diya? Yung kanya ito ang numero gi-flash sa ito ang mga TV screen. Kini man, nalubat man siya ang akuan. So, sa mga gusto manawag, basi nakabaw mo at niya ito ang line na ito ang mga hotline sama sa 0997-615-6267 o di baka 0969 sa na? Isa pa na ito ka-hotline mga maring 0997-615-6267 o dili ka ha 0969-201-1309 kaya nalubat ang atong Osaka linya mga maring. Oy, naanas ito ang TV screen. Ya Dariang.
2: Ah, makita na sa ilalom ha.
0: Ito ko yung team, balikan to to ang mga request ka din.
2: Ah, kaya ba naglagot na sila?
0: Kantaho na to ni, kay basi maingon sila.
2: Ah, kanin kang libakira, kantahan na marin.
0: Unsa na iya ha?
2: Kanin, dagkot lagi 69 pa, nasuko naman
0: siya
2: siguro. Nasuko
0: na siya, basi caps lock siguro na
2: caps lock ka ni. Intense kayo iyang pag-type.
0: Unsa igiingon sa iyang type?
2: Ang ingon niya, unsa to yung request? Nasa naman to palihog kog sa kong kanta ni mga maring ka ng libakira.
0: Sige.
2: Yoyoy.
0: Yoyoy Max?
2: Yoyoy Max. Yumax
0: Max. Yumax na. Sige, napakay dos di ha?
2: Libakira.
0: Nahutan ko di dos ba?
2: adi ay.
0: Napihing man ni akong isa ka piso
2: din mo. Dinukdukan ra pa ni Maring.
0: Okay ra siguro na oy.
2: Okay na. Nalumpin ka mo.
0: Ipaslak lag maayon sa bangag ni Kinit.
2: Ay, bangag sa... Musuksok ha, na.
0: Ambot lang po doon. Kay kung ano, wang-wang na biyagin na yan. Nyada ha at
2: sa para kang kuan ni Ali Bakira. Siaro ka di Ali Bakira. Kang Ali Bakira himantayon.
0: Ah, nyada. Ang katahan ni hatod ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas mulami ang imong kinabuhi mag Santon Plus Coffee Mix.
2: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix pampakusog sa ang cognitive function aron nga maka hinumdum ta sa to mga utang o ato ang mga ato mga
2: yes.
0: Na to nga pwede pa husband.
2: Amalo ka maring ka ng Santon Plus Coffee Mix. Lami kay ba imong bawas anak maring.
0: Oh ba?
2: Every morning bawas gyud kay dagan ka ayo.
0: Laon
2: na mo. Amag tangtanaw kay ko sa kuwa nang namayat naman siguro.
0: Kuni gamay na bitu ng imuha maring.
2: Ay dili ang kuwa maring. Ayaw ang kuwa maring.
0: Imong kuan ba lawas?
2: Ang lawas, ano?
0: Ang imong ebo. Basta na imong gamay, napulay imong gamay.
2: Ah, dili na tinood ma rin.
0: Dili na tinood?
2: Okay, ang tinood na ma rin, wala dyan kayo makita.
0: Mau ba?
2: Oh, ni kuko.
0: Hindi kita patarapangihig na yung mga...
2: Ni kuko ngayon ma rin.
0: Hindi kita patarapangihig na yung CCTV.
2: Gani. Kita alam kayo sa CCTV.
0: So, ano nang kanta, di ba, Kira?
2: Oh, ano pa si Irlen, di ganyan, ma... Pa-request ma rin tubod sa naughang sapa. Uy!
0: Tubod?
2: Bro, kaya kayo ni SM siguro ni?
0: Si SM na yung motirada, ana.
2: Turn between two lovers. Oh, kaya nga si Tina pa rin.

0: Naku, bang, si Tia Jerez, ako ang kanta. So, next.
1: Eleksyon na, basang-basa sa ulan,
0: oh. Basang-basa. Kasi mo kanta, ikaw kanta, anak.
1: Isunod, ikaw lang. Tabangan na to na siya.
0: Tabangan na to?
1: Okay, basa, para mabasa.
0: Pero ano ikaw, kung kanta kay, panang patabangan ni mo, pura ka ng kuwan, hindi mo patabangan.
1: Anak mo na, Mari. Ato na, isa-isahon, Mari, kinakasuko na sila, Mari.
0: Gani na ba, si Putlanta, Mari?

0: mereka wala na Johnny and Marina, ni Malina ano? Sila.
1: Pasaylo amin, nahurot na gawin mga tao, Maring.
0: Istorya sa di Maring, Bik, napakoy gigikwan din, Maring.
1: Kasi may istoryahan ako, Maring. Si Jampon. Request kong upabe, samot kasi now. Uy!
0: Aba, wala bang badali ang upaw? Wala dali ang upaw.
1: Lakot, birahe na! Birahe na si upaw!
0: Nyo na kay Kisato. Ay, nako. Alas 11:15 naman lang itong oras, mga ikan. Masa itong karaan
1: niya? Ano, si Maring... Maring Erica ba, pangako, hindi kita iiwan. Operator, pangako lagi. Si Maring Erica daw.
0: Kisa man lang siya ka-request.
1: Birahan na ito. Birahan siya na ito ng upaw.
0: Ito sa nimbirahan, Bi? Kaya ng upaw.
1: Yeah, turn between two lovers. Mga suko naman ni Maring. Turn between two lovers. Dahong laya. Pakantahan natin si Isiman. Siyan, dahong laya.
0: Dahong laya.
1: Ano kasi anak, eh, brag... Brad Blossom, ang to iyahang gusto.
0: Atong Cherry Blossom?
1: Cherry Blossom.

0: next.
1: Gamayang panahon, mga kareng. So,
0: pangako, okay. Hindi kita daw.
1: Pangako.
0: Pangako.
1: Iwan.
0: Para nila sila maglain nilang ginawa. Atong katahon.
1: Sige, suriyay sa diya, Maring. Kaya ako sa puning kuwanon diri, Abi.
0: Ikaw mo ni Maring. Ay, request ko, ipakanta kang Erika. Pangako, hindi kita iiwan.
1: Anyara, ha?
0: Pangako.

0: Siyempre, pati ako pa rin.
1: At una nang countdown ang last man ay kanyang turn between two lovers ni Jose Pina kay Pasig Maluod na po ni.
2: Gano'y no, taga-bukit.
1: Siya na pa ang first premierong, siya ang first premiero.
2: No ba?
1: Oo, naisulod sa gangaan.
2: Isilip na, B, kay malain po na si Jose Pina.
1: Lain na bayadaan.
2: Lain ganing na, oh. Sige, B, eh, paano na, B?
1: Ano pa si Wilma Wakit, igo kay si Master sa Opaw. Ay, lain po kayong maigo si... Si Kuan,
3: batang may laban,
1: si
3: may
1: laban ninyo. Para
2: mo gani gi-request ron kay di makabaus kay wa siya karon maring.
1: Dis lang gono, lipay na kato, magaganda na si Moang Maring. Nga tagala konsepsyon.
2: Ay si ka-inspirasyon eh.
1: Ano ha tama rin, duya pa tama rin.
2: Ay si Makring.
1: Para kay Josepina.

0: Thank you. Nagsulat pa ka, Maring. Sulat ka sa
1: naman tayo oras, Maring. Bye-bye na lang tayo.
0: Ba't yung katawa ni An-An?
1: No ba?
0: Katawa
1: si Maring An-An. Gagatawa si Maring An-An.
0: Ako ang kuwa kamina. Iwi mo ka manuring kuwan. Iwi mo manuring ninang.
1: Hoy, ako ninang sa Japan. Third floor.
0: Shout out na kayo. Kay regalo.
1: Wayo ko sa imas. Wayo ko sa imas, ninang An-An. Sumabali sa may Japan third floor.
0: Lain na kaya kinatawaan ay ganun. Murag, gisi kayo ang bakba niya.
1: Murag ka mam siguro sa nina, Maring.
0: Ay, nakita, Ann Maring. Ala ka, Maring.
1: Ito pa ko yaban niya. Mo ba niya?
0: Ito pa ko tanong, okay, may... Asa to pa na kabayan, nakaanak. Imo rin, inutang mo kahana.
1: Mo gani.
0: Ano ni Tess man siya, oh. Naim, wapara na impas, ano siya.
1: Sorry, Ann.
0: Mas impas po siguro.
2: Ayaw naman. Wala.
1: Ako lang siguro ulit ni Maring.
0: So, kung na siguro tama.
1: Ay, nako. At ang oras, mga higala, alas 11:23 na sa buntag, ingon niri ang dear mga bayot.

Trikal, Tiadaria, og Master Inday Tanini. Una ko sugdan sa pagyagyag ni nga ako ang kaagi sa kahanginan. Tuguti una sa ako sa papangayo katahuran. So maayong good morning. Good morning! Sa gatusan ka mga tigsubaybay sa inyo ang programa. Kung ako, ikaw. Itago lang ko sa pangan nga Rudel. Ulitaw. Og kasantangang gapuyo diri sa pulumulok Cotabato. Kanya ko suwat kaagi, may tungod ni sa kuang pagduwa-duha ba? Daw sa kabalakan ako na kuang sitwasyon tungod kay doon ako naibgang babae. Og aron yung sabtan ang tinood ng istorya sa kong kaagi, sugdon ko sa akong kinabuhi.

0: Mula Gipri?
1: Mau apa, Pri?
0: Nagbuwag na misa kong... Iyab na ko, siyang nga, eh. Sayang kayo mo ang tulog ka si Mana.
1: Grabe. Bugaya na na, Pri, eh.
0: Tulog ka si Mana.
1: Sayang nga, Pri. Kitaas mo kayo ng panahon na.
0: Sige, nagkaanak siguro ko. Wala ko ma... Wala ko... Siguro sa may kumasa ko, kaya tulog ka si Mana may abot sa mong relasyon.
1: Minta, Pri, kayo mo layo-layo ka nabdan. Abot pa kasi tulog ka si Mana. Mga kapin ko na doha.
0: Mga gani, no? Uban gani, abot
1: pa buwan. Pero, ano ma, Pri? Sa may... sakto mo kay kagpamarog. Dako kag abs ni mo pare.
0: Kahiring ko siya nga.
1: Nga workout ko ka pare kitante kas gym.
0: Naglagot ko kay nangihi mo ko sa tumangan sa CCTV. Oh, nya human ato.
1: Nya unsa man pare?
0: Lain mo niyo dindan sa kuwa.
1: Basig nakita ka sa kuan pare.
0: Mo gani basig
1: gisum. Basig siya ang basig oh gisum pare.
0: Sum siguro niya ba?
1: Wala ka nawa wala pare. Or sa man pare. Wapos siya sa apa?
0: Tulog kasi mana na mong
1: relasyon. Masin, gisindan ka klinti apa rin.
0: Tulog kasi mana na mong relasyon. Kanya kong uyab na ko. Wapang good me mag... Wapang mong good me mag-anak, pre.
1: Wala pa. Ay, pwede din na, pre?
0: Di pa abot mo na ginako. Nga maabot mo sa kabuan. Ako siyang lusak-lusakon.
1: Dapat ato, pre, mo itong giilagaan to hanto maabot sa kalbong. Wala yung kapatongin noon.
0: Nalibog ko, pre. Ay, kay... Ang sa kay inungdan, nga gibuwagan mong kuniya.
1: Ano? Unsa pa isala ni mo, pre? Masi pong... Wapog, napakita po ka nga na po kay bit-bit lain.
0: Mangutan na ako siya, pre. Ah, pre, kanang, oh. Mangutan ako. Makakita mo ba? Makita mo. Oh, mangutan ako nung siya sa hinungdan nga nagbuwag may pre.
1: Oh, so ako yun nga... Unsa may hinungdan nga nung...
0: Ngayon na nangutan na si Rodel. Ngayon, nalibog ko.
1: Oh.
0: Nalibog ko. Buwag ka po kayo mo ko.
1: Sige, pre, kay... Kaganyan punta ganyan. Sugatan ako to. Buro nakapostura, pre. Buro na i-birthday.
0: Sugatan niyo si Mayla?
1: Warag na i-birthday party at tuwan na to, pre.
0: Sige, pre. Kaliyo ko, pre, ha? Niya, balita ayo niyo, pre. Balita ayo ko.
1: So, di na niya ka mabisita sa lahat, eh.
0: Ulo ko.
1: Imo ka,
0: eh. Ibuagan mo po niya.
1: Imo ka, eh. Imo ka, klarohon. Kaya para, kung sa may...
0: Ako na nasiguro yung maad to, pre, no?
1: Kaya kung ako yung mapadoon, pre, ah, pwede po. Huwag may problema, pre.
0: Ah, ikaw lang. Ikaw lang ad to.
1: So, it takes
0: text ko, ha? Sige, balita ayo ko, pre, ha?
1: Okay, pre. Pre.

0: lagi katon.
1: Oh, lagu lang gugo. May ana ra man ang life laag suroy laag nya. Naputang lang po sa kung noon nga.
0: Sa mga nindala ni mo?
1: Kapi? Oo, siyempre. San doon na gold coffee mix ni para musamot kagagawa pa?
0: Hala, uy, dugay na biya ko katilaw na sa
1: kabulo ka, kapi. Kabulo ka, May, na naanay siya ay collagen.
0: Hala, magwasamot ko kagawa pa ni ito.
1: Siyempre, umusamot pa yung kagawa pa nga noong sina? Na ay gluta tayo.
0: Hala, grabe naman na ito, uy.
1: Siyempre, kanina nga San doon plus gold coffee mix.
0: Asan ni siya mapaliton?
1: Sa butika. Sa Yes to Health, kabutika niya, sa Yes to Health Clinic.
0: Nabana diri sa Pulanglok?
1: Naana sa Davao. Puro ugdia ka, namin dagan kayong...
0: Sa Jinsan, nasa Jinsan.
1: Sa Jinsan, mara wala pa siguro. Hey, ang ako nadungog po sa Davao, Tagum, or Mati. Naa sila. Pero mapalit man sa tanang butika.
0: Masuloy ko sa mga...
1: Mapalit sa butika. Ayaw lang sa layo. Sa
0: sentro sa Pulumulok. Kaya
1: yes. Ayaw lang po palayo kayo kay Mapakan Kagiro.
0: Uy, usapin yung mga banakon
1: doon. Ay, banakon dahil.
0: Sa Jinsan, napakag banakon ng babae sa Sarangani ba to?
1: Oo, loy kayo.
0: Hadlok siya ko ang mga... So, may natatong banakon nga.
1: Ayaw kayo papaa kayo. Sayang kayo yung legs. Oh. Unsan, sino lagi kayo nakaugat-ugat pa man, green-green pa man?
0: Na clear skin, mangod ako ang sabon.
1: Ah, mo day clear skin. Soap?
0: Ikaw lang, yung nakakagdagway ton. Clear skin, aron maklear-clear po na yung naong.
1: Maninood lagi ka, lain na ni mo may lain. Lain kayo ka, eh.
0: Balik atong...
1: Nibisita pa ako dito kay Nako Itulio ni mo ba?
0: Balik atong banakon. Hadlok siya ko ng banakon.
1: Ayun ang banakon. Kay tagsaran ng banakon. Sagara na magpayo, kabalok ka asa. Naras kwarto.
0: Isa ka dangaw raman tong ang mga banakon na sa...
1: Ay, gagmera rito.
0: Mawag ako ang ipangita.
1: Uy, sa mga nangyari. Pero, may, kabalok ka may...
0: Namang, kay Tuyo, no?
1: Oo, kay inamang ko yung nasagap ng mga impormasyon ba? Dili ni reformasyon na impormasyon ni.
0: Sure ba?
1: Ako na ibaan magawin na... Single naman daw kakaran.
0: Asa ka ka, Bobby?
1: ako pa? Masig asa na maabot.
0: Ismoso na kayo kakatun ay...
1: Hindi, karon lang ni May.
0: Asa makakabaw ko na biya nung... Abaw makakasingil.
1: Hindi, nalang ko na dungog lang, na dungog.
0: Ako ngayon ko na kumbukbi. Da.
1: Uy, humuta. Si shampoo ni mo.
0: Kuan ka ng... Shampoo na ko?
1: Humut kayo lagi.
0: Lunok ra, eh.
1: Ay, lunok. Yan naman na yung humut sa lunok?
0: Oo, kanang sapo ni mo dahan niya, may buga niya mas oo.
1: Ay, sayang tong sapal. Ah, napadulong ang sapal.
0: Ikaw, basi na guna ka na, pwede sa kwa, no?
1: Paliwan ko po ito sa tumay, dalahon ako tumay. Pero, akong tuyo, good. Ito, single na ka sa ako ang nahibalaan?
0: Ang single, oy.
1: Kaya makita mo guna ko karoon si mga itsura nga, bro, blooming gay ka?
0: Uy. Oh, kalain ba ni mo?
1: Imong aping nga walay make-up.
0: Ay, nikag mas nulti ang tumay.
1: Imong aping nga walay make-up. Pula-pula kaayo. Pink man.
0: Ipikto man sa clear skin.
1: Grabe gina na ang kasabunan, no?
0: Uy, ayos si Chaming Jamin sa kuwa. Uy, di pa pimitutali nga ka ng kuwa.
1: Pero, kumusta? Pero, kumusta mo naman ni kuwan?
0: Rodel. Buwag mi, uy.
1: Unsa? Si Pixior, uy? Pixior ba?
0: Buwagan ako siya kay...
1: Ano naman? Busi, nasa ilain?
0: Dili. Nay,
1: nay, unsa may something? Parang may something ni mo gusto ipasabot.
0: Kuan, uy, kanang...
1: Ano man na?
0: Maulaw ko, uy, kung isultin ako sa imo, ha? Tun?
1: Ayaw nagkaulaw. Una na, kitaran duha diryo.
0: Ani, manggod.
1: Unsa may gina? Unsa may naakang...
0: Masige, panabitin mo sa lain.
1: Ay, ayos, ako, maistoryahan dyan ko ni mo mga sekreto. Dili ko ingon nga Martis pareho ni Kenneth.
0: Kaya si Kenneth, hindi ka kapinsaan ko
1: pa. Lang, ba pala pa istorya ni mo? Istorya naglain, dali na kinaabot. Nagmahay gani ko nga na istorya ko kay niabot mo sa lain.
0: Ani ba? Asin musulti kagla. Ayaw, hindi lang ko eda.
1: Bitaw may lain. Ay, istorya lang. Maminaw ko. Ayaw kagool. Sa tuwaran ng duwa.
0: Ngani na itabuo.
1: Oo, sabi na.

0: Ano na, bro? Ay, burag kalunggo.
1: Burag, ano, yun. Ay, mas kot, ano, uy, kimaulaw ko, uy. Ito ba? Ito ba, napaisto ko, kundi ko rin ba? Lagi kay Katun, ay.
0: Day, mga hiyong-hiyong manggod. Nga, kung nadungog, nga, nakagbulag na ka. Basi, kaya ako, nga,
1: gahit
0: pa ni sports tan.
1: Sure ba?
0: Oo.
1: Tamatod idaw.
0: Lain na yun. Imo kong gagit, Mayla.
1: Joke lang.
0: Isa, Mayla.
1: Ayaw ba?
0: Magawas ako sa likod.
1: Mungihi ka sa CCTV?
0: Mungihi pa ko.
1: Bangas.

0: O niya, pre. O siya may mayla, pre.
1: Ay, grabe, pre.
0: Katawa lagi ka, pre.
1: Katawa lang ko, pre. Katawa ko, pre, kay... But, pero ang iyang ingon sa ko, pre, di na ginosa ni mga, pre. Ay, siya, oh, wala siya nga. Di na dyan ko.
0: Di na ginosa na ko.
1: Oh. Maski pagbali-bali yun, pre. Di na ginosa ni mo.
0: Paita po dahan yan.
1: Sus, pre.
0: Nangandoy pa naman ko nga, siya mamahimong inahansa ko mga anak sa mga abot.
1: So, dako kay kaplano dahi, pre.
0: Siya dako, kurik.
1: Ano yung pre, anas siya, kung gusto rin nga, unsa mo dahi diferensya ni...
0: Sure, kapag masigay mo kong ginautan dito, pre.
1: Abi, dili, amigo tan, yaman daot ko.
0: Yung sa mga ingon
1: ikaw, ikaw, in the first place, ikaw na ingon sa kong mo bisita dito.
0: English lagi ka, pre.
1: Yes, absolutely. May ingon ka nga akong aton, pre. Ako yan to.
0: Bito, pre.
1: Nangutana rin ako, pre. Simple rin akong pangutana, pre.
0: Mapakawag paglaon, pre.
1: Pero ako naman...
0: Nga balikan kung maila.
1: Eh, pre, ane, pre. Ang babae na giniingon, pre, nga dili na siya. Ayun na kayo. Ayun na, Jug.
0: Adili, balikan ako, eh.
1: Pre, ayun lang kayo, pre. Ang ingon lang giniya, di na dili siya. Ayun na, pugsay mo sarili siya, ha? Di ba ba? Dili na ka-enough para siya. Unsa pa may mo ang... Magsakit-sakit rin mo kasi gasin na, pre.
0: Sige lang.
1: Pero, pre, loy kay ko ni mo ba? Siganahan ka mag-shata.
0: Mong libre ka?
1: Lain po rin. Kwanta.
0: Ako may nasakitan ni. Ako yung mong libre yun.
1: Minuang. Minuang ka niya. Minuang po ko. Di, chip in ta. Minuang. Ako yung mabayad niya. Minuang. Kusok mag-
0: Di, kutak. Kailangan lang mag-chip in, pre.
1: Nga naman.
0: Kailangan lang mag-unun niya.
1: Ah, kasa.
0: Shat ka lang ta.
1: Ah, dali, arane. Usam na yun naman na yun. Usam na yun.
0: Pero gusto ko makabaho, pre.
1: Ana, sa pre.
0: Gusto ko makabaho. Sige, nung nang
1: lagi sa pre. Ako siya gina, unsa may sala niya, nasin na ba? Wala siya na ba? Basta ako, di na ko. Morgan siya, anas ang basing balibalihon. Dili na ko ni Rodel. Kay kabalo na ko, sa tanan. Ano siya, pre? So, unsa man niya imong kikuhan dito? Anong, unsa niya, balaan niya, pre?
0: Okay, idea, pre. Nga ko lang nga, nanghit ko liyos lang ba, eh, nga. Pagbalik ng ulayan naman kayo siya, tinanawan ako.
1: Kung nausap?
0: Kuhan man ko niya.
2: Katawa ko rin.
0: Sige lang, pari tonton. Mag-imbisiga pa ko kung sige mga kuhan. O sige, mga hinungdan ko nang ibiyahan ko ni Maylang and my loves.
1: Kuyaw din ang... Unsa ka ng CCTV nila, pre? Basi nakita ang kanayin kuyog dito, pre. Sina, nakikita
0: lang sa... Wala man ganito ni mo daute ito, pre.
1: Wala, pre. Ningaw na ko, pre, nga unsa imuhang kuhan ito, pre. Pero ayun ang balik, pre.
0: Wow.
1: Dili sa angay, pre, mo, pre. Dili po siya bagay para niyo. Gwapo na po kayo ka para niya.
0: Salamat kay pre.
1: O pre, pero ako lagi ayaw na nagbili kay pre. Ihat.
3: Human ato maring Erikatia dari og master in itin niya. Ipa ato na ko sa kong amigo nga si Tonton ba? Amo to sa pagpanulti ni Tonton dito ah. Sa pagiingon niya. Dito gidaw si Mayla Sako ah. Nalibog ko eh. Na-discourage siguro niya si Myla nga, taka ko pangingis liyo silang bae. Muto nga, wadyo ko makuha, wadyo ko ming makontento sa tubag. Neto ko ilan ni Myla, huwag mo kini mga pangitabo.
0: Ayo! Ayo! Ah, tay. May buntag, tay.
4: Tama dahil ni Del. Ay, binakog si Kwan eh. Binakog itong Selrin di ganyan. Ningon pa to Selrin na yakon-yakon tagag. Manok dumagahay daw.

0: May naan ba si Myla dia?
1: Oo, oh, naman diri si Myla. Yara kay taong ko siya na ko. Yara siya na ko niportahan kay Tugnaw Maghangin do. Myla. Myla. Tawas diri kay na yung bisita si Rodel.
2: Nalagi ka?
0: Myla.
2: Kanang... Unsay tuyo nimo?
0: Myla, doon alam ko yung gustong karuhon ba? Ganong, ganong nakahit na magkakausap? O mo ko gibuhat ng tang dautan siya mo sa itong relasyon sa itong kasimana? Gipangga ba yata ka day?
2: Mati mo Rodel, uy. Ay nga na, magkinamong uyab-uyab na mong gipanahon nga magbuwag yun.
0: Pero, o sa mahinom lang, nagbuwagan mong kunin mo?
2: Ada, ay napakuntaan na ka basi di ka makatuo.
0: Myla, so tingod ko kung sa hinungdan ko.
2: But, tama na Rodel, tama na. Ayaw na sigig ko, Anbi. Buwag naman to eh. Isa pa doon na yung laing laki nga nag-ibid-ibid sa ko ah. Apagin sa mo na. Basta.
0: Myla, wala na ganyan si Kanchance nga. Magbalik ta day.
2: Rodel, kahiya pa ni mag-uoy. Sige na, ayaw na hawa, diri ba? Ay na, di na ako gusto ni mo. Gawas dito, di na ako gusto.
0: Myla!

0: lagi penghistoria apa?
1: Ayo, gay kapila nak gayinan lagi peringat. Diri lagi nasi mas ya. Anak gusus sekong, walak nih rasun para mau balik kasi ya. Anak seperti, kay nehibawan gini antanan. Moro na yang sige ngon. Kasi nga lako kung sino ibawan, pre. Unsa man day, unsa mong gikuan day, pre. Kasi na kayo mga sekreto, pre.
2: Gusto mo kung mga tana, pre. Unsa yung hinungdan. Unsa hinungdan nga. Gibuagan ko niya kay... Malibog mong gibuagan ko niya.
1: Mawagin na kong. Mawagin na kong diuna-una, pre.
2: Maayo, pag ito na mong
1: wangod. Mawagin na kong diuna-una. Kay niningon mo gusto nga... Nahibawan ako ang tanan niya. Kaya nakita na ako.
0: Akong ikalibugan, pre. Diingon pa ni Mayla. Naanap ko ni usag lalaki nga ga ibit-ibit siya.
2: Uy, ako pungutan ako kinsa kini.
1: Ah, basit na eh.
2: Kinsa kini ang lalaki. Hari, makitaan lagi na ako na, pre.
1: Kanang...
2: Makatiglaw kini sa kong... Junior Karate.
1: Ay. Ay. Kakahirin ng Junior Karate.
2: Oh, pre. Murag na mo kay gisulti, pre.
1: Wala, pre.
2: Nakay gisulti ba?
1: Lagi kayo, murag na tukang kong tilaw ko, pre. Ano nga, pre? Ano siya, pre? Nga, di lang nagkisa ni mo, ha? Pero ako na po, pre. Ay na, pasag din na, pre. Pangitag lain, pre. Naman si Josepina niya or si Luta.
0: Hindi ko na ang Josepina, kay layo.
1: Si Kwan, kasi man dahil yung gusto, si Alvin?
0: Ah, di po ko na, Yuta naman na.
1: Ah, Yuta na, pero ako na po, pre. Pangitag lain, pre. Naman si Kwan niya. Si... si Estrelita.
0: Ano mo kung hiyata ka na kuban, pre? Si Mayla na mo daw kung gusto, pre. Dili man ko na ang kuban. Imo na mo kung pasan.
1: Dili, pre. Kung tanaw na, katawa ka, pre. Ingan na ako makita sa mo. Ay, kagulgul, diba?
2: O, sige, magkukula nang gibiyaan ka si
1: Mayla. Ihatag na lang na sa uban na, pre. Kala si Mayla, pre. Dili guna para sa mo, ha?
2: Ihatag sa uban?
1: Okay, usama man na. Di man ka si Mayla sa mo, ha?
2: Asa man ako ihatag sa mo, ha?
1: Oo, oh, imo ang ihatag, pre.
0: Ayaw kay pag-ana, pre, ha?
1: Ayaw kay
0: pag-ana nga ilogod mo ako ang mailan ako. Kaya kumamihana ka, pre.
1: Jok-jok ra, pre.
0: Dila raway labod di mo.
1: Ay, turn. Grabe po.
2: Kailan ba kasi ko?
1: Gani, pre.
2: Sukma ginago tong kwan. Sukma ginago to si... Sino? Tio Sidoy?
1: Pauli, wala ka balik. Matura mo ka balik si Tio Sidoy. Be, pre, binuha na, pre. Wala bito, pre.
2: Basta, pre.
1: Pre, amigo kita, pre, di...
2: Okay ra sa kuag ilogan kog laing laki, pre, basta laing
1: pre, tao. Pre, dili tatalo, pre.
2: Kanyang di na ko kaila, pero kung ikaw gani, pre.
1: Ha? Dili tatalo, pre. Kaman eh, pre. Way aso, nga makumkum. Yeah.
2: Basta, pre, ha? Basta, pre.
1: Pre, tinoy, pre. Ayaw kabala ka, pre. Ako na lang ihatag sa uban.
0: Mura naman kag-Stanley Duñas, pre.
1: Kisama na, pre.
0: Itong pinakasikat nga reporter sa XFM Pagadian, pre.
1: Mau ba, pre? Wah!
0: Basta, pre. Mula ka ako.
1: Pre, pangita na ang lain, pre. Ayaw na pagdawan, pre. Magsakit na yung mundugan.
0: Pangita na lang ang lain, pre.
1: Magsakit na yung mundugan, pangita ang lain, pre.
0: Di na lang, kalimutan na lang ako na si Mayla. Kalimutan na lang ako na. Di na ako niya.
1: Dapat, ingon na,
0: pre. Ano ko niyang way rason?
1: Gane, pre.
0: Di na ako ni Mayla. Bahala ka, manggahi ka niya.
1: Timanay, pre. Dagan pang babae, pre.
0: Balag tugkan og sisi ng imuha niya.
1: Grabe pa na sisi.
0: Di na kunin mo.
1: Kaya, pre. Sige, pre.
0: Masya siya, pre. Nga dili ikaw, pre.
1: Dili lagi, pre.
0: Ato na ko, pre.
1: Sige, amping, pre.

0: ato mga maring. Gi tutsaran ko ba ako amigo na kong si Tonton nga dinan, diyo ko mo asa kang mailang, kaya wala gina'y gugmas ako, ah. Pero ako po siyang gi, nagpunta na ko siya nga, masuko diyo ko kung siya ang nagimiiming sa kong uyab. Pero yung masang, wala gano'n sa'yo appeal na rin. Dili gano'n siya. So, okay na po sa kuha. Nabahalag makuha sa lain si Mayla. Basta dili ako ang amigo. Masa kaadlaw ani, ito ko na Nimbestiga ko ba? Mura kong taga-suko. Ito ko sa kilid sa bahay na ni Mayla. Kapahapa ko dito, ha. Huwag mo kanina hitabo.
1: Dari ko sa kilid sa bahay na Mayla, bi. Hapa-hapa ko dre. Sakto gini. Ha? Akong hapa-hapaan ko kinsa ning laki nga nag-iming-iming sa kong may love kasi may love. Makatilaw. Andamon ko ni akong panaka-iglo be. Ha? Ako sang ihapos o suway be. Piting haitag yun. Ha? Ang kabirkrap di mo sabod. Uy. Siyempre tuntun mo ni. Uy. Nangihi siya? Muhapa ko si makitaan ko. Uy. Ginoo ko. Kadako ba na kargada ni Parituntun? Mura mag-iya sa apam?
2: Ayaw ba?
1: To ara. Ni soja sa... Yung mana si Pangyay, ni soja sa balay.
3: My love! Mailahi!
0: Masa na purandaan mo, kuantun?
3: Ay, siyempre, ang Zanton Gold Coffee Mix gihapon eh.
0: Ikaw ba? Nangihika sa luyo, gitan anak kong CCTV.
3: Ha? Lawa puruan.
0: Nakuha, ikargada ni mo tun, uy.
3: Uy, katangas ako sa kulikod. Uy, tao. Pasod na sa sigur. Pasod lang ko, maulawan po tadri. Nay, makadungog lain ba?
0: Ay, di ka, agis, gitan anak.
3: Abe. Lain lagi, pura magportahan niya pong bitanaan ninyo lagi.
0: Ningkudiri.
3: Nay, akong dala nga kape, Mayla. Para mo guwapa kag samot.
1: Tanawara. Si Kuan di ay, tuntun di ay.
4: Kape, Mayla, tanawara makagwapa kag samot.
1: Si Tuntun gidi ay ning nag-iming-iming sa kuang uyab.
4: Kaya na ni glutatayon.
1: Ato, at ginoo ko.
0: Tumaw pa ni ka... Sama kagwapan ako.
4: Kagwapan ni wala na ilaing makatupong.
1: Bantugan niya. Bantugan kay gabiaan ko ni Mayla. Kaya nakitaan niya sa CCTV ng gamay kini nga kuha. O niya, mas gipilit. Yan niya ko ang amigo nga si Tuntun nga. Hasta nakuha kargada. To arang mga kanahan. Naglabing-labing sila.
0: Tun, sapuang ako, B.
1: Makalagot. Kasakitan ako kasing-kasing. Kasakit! Kasakit ako kasing-kasing.

atong hitabo ang mga maring. Masaka kamulo ko kapapa sa likod sa bahay ni Kuan. Nakapapa ko itong iya sa kanahugaw sa kabaw. Sakang gina ko ang high blood. May gani kayo nakainom kong Santon Plus Gold. Ni Almara po siya mga maring. Ang kasakitan siya ko kasing-kasing kay... Ang kuang gilauman nga mensahero na ako nga tibdalag maayong mga balita. Kini ako ang amigo nga si Tuntun Momono ini. Ni underground sa kuang palangga nga si Mayla. Wala pa kabalo si Mayla nga nakabaw na ko kinsa iyahang laki. Wala po ni kabalo si Tuntun nga nakabaw na ko nga siya de ang laki sa kuang pinangga. Nagloom-loom rin ko maring Erika ka na mag-inom, you know? Makauna-una dyan ko lamit dyan yung bitsinan. Pero wala po ko nagpakita kang Mayla kay sakitanan ko makuna-una lagi maring eh. Kung ako kamo, kung ako ikaw maring Erikat ya dari yung master nila tanini, masa may angay na kumbuka buhaton. Putlon ko na lang ba ang pakiglambigit sa kong amigo nga si Tuntun? Or ipadayan ko akong gugma nga to kang Mayla? Ikaduhan ako pangutan na. Tinungod ka ha nga. Gibiyaan ko ni Mayla tungod kay gamay ko nga, gamay ni ako amaring Erika nakitaan sa CCTV? Masa kini ka dako nang iya? Mangita man po siya dako. Salamat sa iyong tambay. Ang iyong suwat magtatampo. Rudel.

0: programa rin. Balik din sa ito ang programa diri gyapon sa XFM Tagum City o live babati sa totoong mga sister stations. XFM Mindanao. O kaya pa rin si Maring Inday Erika. Siyempre, ang kaoban ang pinakagwapa sa Visayan si...
1: Namuhumok man tamaring. Ako yung yapon niyong iyaan sa kanon na yung panabang si Tia Daria.
0: Grabe ang kagi nga itong gibasa karon. Uy, naginan siya mga ingayan, ginoon, kanang mga problema sa mga love life.
1: Oo, oh, maring.
0: Mga talag sa uwan.
1: Nagi po yung mga inaanak nga kwan maring, no?
0: Ngayon mga inaanak, nagi mga...
1: Imong uyab, may pangayaban po siya mga amigo.
0: Mga ayan na ba? Muna siya yung mga...
1: Sakit sa dughan, maring.
0: Kanyan ito, nakasuway ko katong undecided ako, maring.
1: Na so, hindi pa kayo ka-sure ato.
0: Naay ga.
1: Kaya undecided bang ka?
0: Naay akong amiga. Na ako'y Jumega. O niya, kining nag-aaway sa silang uyab na rin.
1: Ang
0: gamaway sa silang uyab niya. Matos ako ang boarding house ang ako ang Jumega. Niya, okay, biya po sa bayhan na, oy. Niya,
1: di ay?
0: Dito sa mahigda na rin.
1: Hala ka?
0: O niya, kay, ako, kay mahalop man ko kamayon akong amiga-amigo. Amigo na ako nga ka lang. Basig ako ang gi... Akong gitsulala ang iyahang uyab. Tawagan ako ang iyahang uyab. Uy, may atuwa dito sa... Atuwa dito sa akong boarding house. Kanya dito ang imong kag-away, day mo. Tapos nagbasol na noon ko, maring. Nga akong gitawagan, maring. Ang akong amigo kay... Ipatuan ako yung uyab sa akong boarding house.
1: Naon siya man, resulta?
0: Nakag-trapos ako ang boarding house, uy.
1: Nga, inagihan sa trapo?
0: Gimo, nanungin ako ang boarding house, maring.
1: Dapat imo tong ipautang aglansang nito maring.
0: Mga ako
1: para paghigda mga tuso.
0: Nakaanay ko ako nito ng butangan nito ganang kuwan. Wala pa may CCTV kani adtugon. Ako nito ng butangan o ganang kuwan mga pagulit ako sa ko ang bayme dahil utitud lagi maring. Nakaanay ko unsa pa imo diri adi ay. So mo to maring.
1: Unsa pa gamit sa to maring?
0: Ano gamit sa man? Is breaking.
2: Ayaw naman.
0: Ano pa mga anak ng mga istorya
1: ba? Ano din ang mga kuan mo. Lisod din nabitaw no maring no?
0: Ingan pa si Kenneth J. Batukan, tago pa nga ayaw pre.
1: Ayan,
0: ano ba? Nakasuway na pa si Kenneth J. Nagaliba, di ay good ka nga. Di juday ka.
1: Pagkabugno sa tingog, oy, nagkaganihan eh.
0: Ah, ganyan na katong ato ang mga kinatahan nga lindot kayo.
1: Nagisod. Tungkol sa kabugnaw, naglisod na taghuman.
0: Gani. Pagkabugnaw, mula gini. Salamat na rin, Erika, from Lakun. Igo si Master sa Kaupaw. Ha, ha, ha. Naigo daw si Master.
1: Sana all si Erika o Daria. Ha, ha, ha. Ano po si Wilma Joaquin?
0: Mau ba si... Hi, Wilma. Gabi gini si... Tag-asa rin si Wilma Joaquin. Napadari, mulagi ko, naman tayo kung ano. Naman tayo mga bago mga mensahe. Uy, da.
1: Wala na ganun.
0: Pamatot ila di akin, bing, ha? Dili jug ka, Ken.
1: Di ay?
0: Si Pina, tinanbunan is watching. Wala tayo oras, maring, mutambag na to, eh.
1: Kung... sige, ikaw na lang, anak, maring, kayo, bura, kabalo ko, haot, ka, anak.
0: If I were you, Sender Rudel, oh my Rudel. Lagi bitay unsahay marin no makaana ta nga pabor-pabor maning unsay makakuan ta makapabor maning kuan uy nga
1: or malas ba or swerte ano man marin na magiana marin
0: lagi mang nga magina pabor-pabor maning kay nadagko na pay gagmay
1: gani manon di dili matatagaan og parehas maring no
0: kanang tang nagko sa
1: dili mo okay ra po usok mo okay ra po ko tong baog maring
0: ya kasagaran man gud ingon man ang kinayahan nga tagaan ta rani og pangihi bis dili man katitir.
1: Ay, rain po kayo ng maring.
0: So, ang problema, ano yan? Akong ikatambag, kay gamay naman itong oras, mga maring.
1: Sige na, maring.
0: Rudel. Ayun na, Rudel. Ayun na, gugukod kang, kuan,
1: kang maila.
0: Kang maila. Pero ayun po, sirat yung imong bintana para kang maila.
1: Masin di ay.
0: Distansya na aning tonton, kay basig, mabot sa punto nga, dili lang, nabuhat naman yan sa gugma, basig, mabot ang punto nga, sa material, nabutan na po ni yakang, yakang isahon. So, keep distance. Like what? That.
1: Daghan ko nakita na maring.
0: Sa truck. Sa truck man.
1: Sa truck sa likod maring.
0: Nabasa na ko kanya na keep distance maring.
1: Ganing.
0: So ano lang siguro Rodel no? Salamat na lang parangat si mong kagi. Ano lang pag one way nang relax sa way dahil pa kay babae dai. Pero ayaw lang po sila ang imo ang ganghaan nga to kang kang maila kay ako may abasin
1: ato na lang nga ingon si Rodel maring nga pa doon sa Cagayan
0: o di baka dili sa tuwa di ay
1: Cagayan
0: sa Cagayan
1: ato siya kang kuan katong kang kinsa to katong kang queen
0: Ay, padakon. Bitaw sa.
1: Kang queen.
0: Sige. So, ato dito del. Ayaw ka na, ayaw may dinig. Damaya si mo.
1: Ing na din, ay mo ang makuha si mong resulta ka ng kabayoon.
0: Oo, kanang anak, ba? Sige, salamat kayo, ha? Kato si chocolate nga si Dugo nga ba?
1: Napon na si Ate Ismaela na siya
0: iwan pa rin.
1: Gabi na po. Masapas
0: niya. Ismaela, good noon, katropa. The earlier, the better, mas okay. Dili mo focus sa ana after mandiay siya sa dako. Mahala gamay basta kay kanunay.
1: Mayos sa sige, muna tayo oras.
0: Ako si Marie Inday, Erika Hantod. Lunes po, kita magkaoban. Dili sa to ang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw. Kini nagyapon niya niyaan. Sa kanunay panabang. Kini si Tia Daria.
0: Nakagisalamat, og.
1: Thank you for watching.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinondina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nagugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng BMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co kinasuhan ng AMLIG Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapatupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl remark nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si katropang Buddy Uberas.
2: Ako po si katropang Brian De Paz.
1: Sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media China Daily na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa Arbitral Award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing, "Filipinos are not monkeys." Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang bisa sa 9 dash line claim ng China sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundi na rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report.
1: Live report.
2: Kinundi na ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas sa mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kayo pa man, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state-linked platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ng monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilinaw ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo. Kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan mga katropa na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauna nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN Chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa lighirang class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang saligirang class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos dito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Batay sa survey na ginawa noong June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance. habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31 na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka. Sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ang minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan nito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampana. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas noong 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatayang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector, sinundan ng agrikultura, habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborers.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd, pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
4: Pinalalakas ang Department of Education o DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM Kabangkalan.
5: Imbitahan na ng lokal na pangulohan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa eksklusibong interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement at reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Anahunahunan ko, tayo ay... Uy, kukabalo nga sa lagal eh. Dugid kayo. Dugid mo. Makaswildo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakaharapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto.

0: kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:20, ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo, XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7 at sa XFM General Santos sa 95.9.
0: Balitang regional.
1: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sumunoy anomalya sa mga proyekto. Ten sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Sampalang reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6, ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon, Bukidnon, indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
3: Konsehal ng Kadayangan SGA Barm patay sa Pumaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
4: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nasser Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng nasabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway. Nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect, nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
5: Isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguha ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga nang maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya. Kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ang medical legal officer na Pinamungahan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbestigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinauukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa, ang Almimata XFM News.
3: Mga residente at anti-mining group nagkilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
6: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Casibu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Casibu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free, prior at informed consent ang mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas sa Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
7: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot, nawala ng kontrol ang driver ng Smash 125 matapos umanong mag-Superman stand ang driver ng Rusi na pula sa Barangay Riutuba habang patagilid na nakadapa sa kanyang motorsiklo. Dahil dito, nagkasalpukan na mga motor. Agad na tumakas ang mga driver ng Rusi na pula at matapos ang aksidente ay iniwan sa lugarang angkas nito na natagpuang nakahandusay sa kalsada. Dinala ang lahat ng biktima sa Batara sa District Hospital habang nasa critical na kalagayan ang angkas ng Rusi na pula na minamaneho ng isang 14 years old na minor de edad at kasalukuyang inihanda at para mas masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Pinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, binabantayan ng pag-asa sa labas ng Pilipinas isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng Southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph, may posibilityng hindi naman pumasok sa Pilipinas.
3: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang Southwest Monsoon o habagat sa Extreme Northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Bahagi ng bansa.
1: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
0: Balitang international.
1: Akit sa atin to katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos sa aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin ang hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animari makapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
0: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayaga ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umanoy clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni na Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para manatiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ng tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaari nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Pa dito sa The Secret of Health, programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gili po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sikreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan na ating pong CEO, Doc Remilito Oy. Ako po ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. Ngayon pong araw hong ito, si Doc Algie Bakla ho ito, ha? Humahalili sa kay partner Misael Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Yeah. Walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon, partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat mga ka-wellness and of course sa ating pong mga listeners. Welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung sana ngayong araw ay muling pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung ihimay-himayin maya-maya lamang sa atin pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Doc Ron. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabayang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share na ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre, sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: You know, napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Popoy ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health, na napakarami ho ang nabenepisyuhan.

0: itong ating mga produkto na to, eh puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas, ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy, napakaraming mga ano pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa, no? O, ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho, ano? Pagtanong nyo ho, ang ating po mga produktong tatak yes to health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Woohoo! Yan, pwede rin po kayo umorder, syempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan walang tawag dito. Walang pamasahe. Nagtitipid. Uh-huh. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Uh-huh. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, itype Yes to Health 2011.
1: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa ating pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dali lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ang ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa atin pong mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program.
0: Especially,
1: yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, ganyan din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwede tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pampalatuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano sa health law or laws of health. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then...
1: Exercise, then
0: rest.
1: Rest kahapon.
0: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon ng kalusugan, ito yung proper diet. Okay, na gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
1: Wow.
0: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
1: pwede mapalitan
0: yan. Yung ating pong lining na ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Lalo na yung sikmura natin. Ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nire-renew at paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman ang tanong, Doc Ron, ano nga ba ang tamang pagkain?
1: Well, tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So, isa din yun sa kailangang titingnan at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
0: Oh.
1: Kasi sasabihin, pagka-diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman.
0: Oh.
1: Kaya sasabihin,
0: ayaw nila.
1: ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature ng tao na ayaw i-restrict.
0: Oh.
1: But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, kung titingnan natin, ang carbohydrates ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damaged na cells ang ating katawan and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
0: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayama sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong macro.
1: And
0: micronutrients. So, yung mga pagkain mayama naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, o katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, yung stress, yan palang sapat na magbigay ng sakit sa atin.
1: Yes.
0: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit.
1: Mm-hmm.
0: At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight, na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
1: starvation.
0: Starvation diet na, hindi kakain. Mayroong tamang paraan. Isa na dyan yung calorie system.
1: Mm-hmm.
0: So pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
1: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target nito is of course maprotektahan yung ating puso.
0: Mm-hmm.
1: Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
0: Wala nakakatalo diyan.
1: Wala
0: number
1: nakakatalo.
0: One, heart attack.
1: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya mas rapid yung mortality pero natap pa
0: ang
1: din.
0: Cause of death, heart attack.
1: Heart attack pa din.
0: Kahit COVID yung dati.
1: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkaing healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful yung
0: trabaho,
1: nature of work. Kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa na tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
0: Yeah, marami may ganyan, liver.
1: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver.
0: Mm-hmm.
1: Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
0: Actually, cancer is second most deadly.
1: Deadly.
0: Oo, yung malignant neoplasm.
1: Mm-hmm.
0: That's cancer. Mm-hmm. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
1: Tapos ngayon.
0: Ngayon, pangalawa na siya.
1: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa ano, sa karamdaman. And of course, ang pinaka the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
0: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, eh yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Mm-hmm. Kasi kung healthy diet, for example, you eat a lot of healthy fats na merong omega-3 fatty acid.
1: Yes.
0: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain.
1: Mm-hmm.
0: At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig ko kumain ng healthy food, eh mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation,
1: mm-hmm.
0: mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, pag-usapan na ano ba yung mga healthy na yan. Unahin muna natin yung benefit. Ano?
1: Yeah.
0: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from whole grains and other foods like yung mga beans, diba?
1: Mm-hmm.
0: Eh mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, and also sa pagdi-detox ng ating sistema. Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka nang ginagawang hakbang para gamutin ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung medicine na yon na ay ano, mga drugs,
1: yes.
0: Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
1: Uh-huh.
0: Pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
1: Yes, a healthy diet. So liban dyan sa ano, Dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. Our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at saka sa ngipin. Let's say, for example, kapag ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto, vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para mag-bind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto. Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and anxiety.
0: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
1: Nagpapakalma, and also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce ng serotonin and melatonin,
0: sa happy hormones
1: sa ating katawan. And also yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain, natural pain reliever sa ating katawan. Kaya so good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na ano.
0: Mga
1: quarantahin. Nahihirapan na matulog. Nagre-reklamo na kasi natutulog ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3. Nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
0: Oo, at isa sa mga pagkain niya na alam ko ha, sibuyas.
1: Yes.
0: Oo, saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
1: Yes.
0: Kaya di ba may makikita ka blooming.
1: Blooming.
0: Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda ng ating balat, ng ating buhok at ng ating overall aura.
1: Mm-hmm.
0: O, parang mas bata kang tingnan kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet.
1: Mm-hmm.
0: O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant. Mm-hmm. Mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nag-reverse ng aging process at nagiging kahit na kayo ay edad sabihin na natin 60, mukha ka pa rin 59.
1: 10 years younger. Mukha 59, 1 year lang.
0: Hindi, pero joke. Mas bata kang tingnan sa edad mo.
1: Eh, pero kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
0: Yeah, tama yun.
1: So, liban dyan mga Doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba.
0: Yun ang gusto ko.
1: Nagpapahaba ng buhay at kalidad ng buhay. Mm-hmm. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
0: hindi maganda yung quality.
1: Hindi maganda yung quality, sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos, itong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang pasanin nila.
0: Mm-mm.
1: O, yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalagaan, nahihirapan din kasi ayaw nating maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study.
0: Mm-hmm.
1: O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian.
0: Uh-huh.
1: At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga centenarian
0: active.
1: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila,
0: mm-hmm.
1: at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga blue zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet.
0: Wow.
1: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda o kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original five regions ng blue zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
0: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nag-serve pa sa, ano, sa restaurant.
1: Meron pa sariling, ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
0: Tama.
1: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
0: Yeah, Mediterranean diet.
1: Doon din, doon yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito, ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa ano, sa US. Kasi sa paligid niya is industrialized pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa sa Japan, nasa bundok ito. Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
0: Bakit? Mamaya malalaman natin, Doc,
1: kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
0: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
1: Yes.
0: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, eh, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin niyan. Mm-hmm. Kaya wag po kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunan,
1: The Secret of Health.
2: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sanfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Sanfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sanfon Plus Gold. Mabibili siya Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayo mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay, sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Mm-hmm. Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. Mm-hmm. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Napakaraming obese, merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Mm-hmm. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines. Nakilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba, ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
1: na yung pyramid.
0: Inverted pyramid. Uh-huh. Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again. Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Mm-hmm. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump, paired with a dramatic reduction in highly processed foods with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Mm-hmm. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka-lower. Mm-hmm. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
1: proteins.
0: Mga proteins. Mm-hmm. Ano?
1: And fats.
0: Oo, na organic. Hindi yung mga nakadilata. Ganun na lang ginawa nila. Uh-huh. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy. Mm-hmm. At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables. Mm-hmm. Then on top of that is tubig. Mm-hmm. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Mm-hmm. Dun sa pinggang Pinoy. Mm-hmm. Pero interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Mm-hmm. Kasi ito yung ano proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
1: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants. Uh-huh. So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi nating whole grains, hindi yung white rice. Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano...
0: may darak pa.
1: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
0: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? Uh-huh. O pumayat tayo? Uh-huh. At healthy tayo? Tanggalin na bumili tayo ng ng palay. Uh-huh. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
1: Magbabayo.
0: Yun ang sikreto nung unang panahon. Uh-huh. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise. Diba?
1: Tapos dapat magaling ka magtahip. Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pasi. Yung mga hindi pa na ano.
0: Bakit may unang panahon, di ba? Ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
1: Healthy.
0: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak. Kinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
1: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified with. Gagawin ng fortified. Sana yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos dadagdag.
0: Pero alam mo ngayon, aware na rin yung mga ka-wellness natin. Uh-huh. Kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
1: Unpolished rice, yes.
0: Mga red rice. Kaya lang, mahal. Mm-hmm. Pero okay lang kasi yung isang cup mo noon, pag kumain ka nung ano, nung whole grains, busog ka na eh. Hindi ka makakakain ng marami. Yes. I'm sure.
1: And of course, huwag isipin na mahal. Kasi kung gano'n ang isipin ninyo, kasi ang binili ninyo doon is yung kalidad ng pagkain ninyo.
0: Mas mahal ba hospital?
1: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga, magbili ng mga ano, find ng pagkain.
0: Sabi nila magka Santon Plus Gold, baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold, magkano lang naman. Mas mahal ma-hospital.
1: Kung pinapansin ninyo, doon sa, kumpara ninyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo. Yung sa sigarilyo, 20 pesos, Santon Plus Gold, 13 lang.
0: Kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka pa.
1: Maka-discount pa. So, plant-based diet, balik tayo doon sa plant-based diet. Gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan daw kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis. Nakaka-arthritis.
0: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
1: Ayan po yun. Kasi nandun yung essential amino acids dun sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba ninyo whole night bago ninyo pakuluan pagka umaga natatanggal yung
0: saka iba rin acid. Iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
1: Yes, purines.
0: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala problema. Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan di ba?
1: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala pa namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
0: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
1: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is filosofiya.
0: Mga vegans.
1: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
0: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
1: pati seaweeds ayaw.
0: Ako, kasi may buhay. Parang iba pa. Anyway, sa susunod na lang.
1: So kasi kung titinan na may buhay, lahat naman siguro may buhay. Pero with regards to sa animals. Now, sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo naman klaseng vegetarian. Yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
0: Pero wala silang karne.
1: Wala silang karne.
0: All kinds of meat.
1: All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
0: Yun lang.
1: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
0: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano bang maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545 at tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zantron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Zantron Plus Coffee Mix.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.

0: hina.
1: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan.
0: Halikas ang sagot ay matatag.
1: Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
2: The secret of health
3: hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug. At maging sa Shopee, hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store. At sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum chapter, Himamaylan area, Negros Occidental.
3: Mga Ilonggo ini.
1: Ilonggo.
3: Mga Ilonggo ini.
1: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Aguda, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Ayan, sino pa?
3: Dominic Jan Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
1: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Celio.
3: Celio
1: Patalinhog.
3: Patalinhog.
1: Yan ho, sa Sambuanga na nakatutok ang ating mga ano diyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ayan, pag-usapan naman natin doon sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
3: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na mag-control ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
1: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa
3: vegetarian
1: plant-based diet.
3: Yes.
1: Yun ang una nila napansin.
3: Yeah.
1: Hindi sila nagda-diet. Just pinatad lang nila. Tinanggan nila yung karne, tapos nag-plant-based diet sila. Pumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
3: So, kasi natutulungan din nun kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakaiwas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
1: Yan, common yan.
3: Oh, common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed food and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng anpa palis rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
1: Oh, dami namang daming alternative sources, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
3: According sa study, kapag palaging karne ang kinakain, is ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is yung commercialized na pagkain, ito ay nag-cause ng tinatawag natin ng obesity.
1: Mm-hmm.
3: Kasi mataas yung tinatawag natin na yung tinuturok na ano na antibiotics.
1: Mm-hmm.
3: Napapansin po natin doon sa mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki. Kaya makikita ninyo 45 days ng manok.
1: Bilis na ano?
3: 45 days.
1: Yeah, meron nga ngayon 35 days na lang.
3: 35 days, isang kilo na. Ang samantalang dati, aabot ka ng isang buwan mahigit bago ka halos kalahating kilo. Pero ngayon, kapag ka tinurukan ng tinurukan, mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
1: Sa madaling salita, hindi man lahat, pero marami ang hindi organic yung
3: hindi organic
1: way ng pagpapalaki.
3: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masuplayan yung demand. Ngayon nga, meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng manok na kung saan merong dalawang paa para masuplayan yung millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain. Kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
1: So yung manok, ilan ang paa?
3: Dalawa. Nagiging apat.
1: Apat?
3: Apat na yung paa.
1: Yung paa?
3: Oo. Nagiging apat ang paa. Para
1: galing ibang planeta yan.
3: Para maproducean na yung drumsticks. So yun yung mga at tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
1: Oo. Sabi nga nila kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation.
3: Mm-hmm.
1: Mas malapit daw yung kasakit na cancer,
3: mm-hmm.
1: saka yung kidney problem,
3: yes.
1: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack.
3: Mm-hmm.
1: Kasi nga ang plant-based source, animal sources, talaga may fats 'yan.
3: Mm-hmm.
1: Napakarami nilang fats, mm-hmm. and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag break down yung protein from animal,
3: mm-hmm.
1: maraming mga byproduct.
3: Mm-hmm. Lalo-lalo na yung purine, Doc.
1: Mm-mm. Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate.
3: Mm-hmm.
1: Hindi moderate. So, moderately.
3: Actually, sa yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa blue zone, 90 to 95%
1: mm-mm.
3: is plant-based.
1: Uh-oh.
3: Very 5% lang. Kasi kung ang whole vegetarian doon is yung sa California. This is a group of, ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
1: Yan. Naalala ko, nalimutan kong ibalikan sa iyo yon.
3: Mm-hmm.
1: Anong difference nila? Kahit nandun sila sa syudad,
3: uh-huh.
1: alam mo naman, ang California talagang
3: highly urbanized na ano yan. Highly urbanized na
1: pero
3: city.
1: Pero ang dami dun, mga 90 to 100, naglalakad mm-hmm. pa sila.
3: Mm-hmm.
1: Nagsosocialize pa sila.
3: Uh-huh.
1: So, dahil sila ay full vegetarian.
3: Yeah, full vegetarian.
1: Uh-oh.
3: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng kung
1: mm-hmm.
3: sa Pilipino kapwa.
1: Mm-hmm.
3: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging.
1: Uh-oh.
3: Maraming factor. Pero number one talaga na nakakaiba sa kanila doon sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
1: Yes.
3: Yung pagkain.
1: Maraming mga healthy food sources
3: mm-hmm.
1: na pwede silang makuha araw-araw.
3: Mm-hmm. Kaya yun ang talagang pinaka-unique doon sa Lumalinda, California, doon sa tinatawag natin na mga blue zones area.
1: Mm-hmm. Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung lalo na dun sa mga taong bata pa lang,
3: mm-hmm.
1: nasa edad 40, 50, ang dami ng sakit. Ano?
3: Mm-hmm.
1: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto niyong gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat, especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, dun pa lang, magkakaroon na ng changes eh.
3: Yes.
1: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne, wala siyang fiber.
3: Mm-hmm.
1: Yun ang problema sa meat.
3: Yeah.
1: Zero fiber
3: talaga.
1: Which is, pag everyday mo kinakain, ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
3: Mm-hmm.
1: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis
3: mm-hmm.
1: makalabas sa katawan and mm-hmm. also Yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga cholesterol sa ating pong intestine.
3: Mm-hmm.
1: Which is pagkarne, as in solid, wala siyang...
3: Also yung digestion, digestion length.
1: Yes,
3: so, isa pa yun. No? Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne,
1: mm-mm,
3: ng protein ng karne, kesa doon sa plant-based proteins.
1: Ayan, may question dito, ang isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, Don Aljo, gusto ko mag-vegetarian,
3: kaso
1: hindi ko kaya.
3: Aha.
1: Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
3: Aha.
1: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
3: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa,
1: mm-hmm,
3: na yung ano yung Atomic Habits,
1: mm-hmm,
3: na libro. Na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali.
1: Oo.
3: So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings, especially kapag you're surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili kung ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain. Kasi nga, nasanay katulad sa amin.
1: Yes, so.
3: Nasanay ka sa pagkain ng karne. Unti-untiin mo and learn. Marami naman sa YouTube. Matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain and at the same time, ano siya, attractive siya sa ano, sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
1: palagay ko yung mga kasama niya sa bahay
3: ang doon siya nahihirapan,
1: lalo na kung hindi ka ang bumibili ng pagkain
3: at saka hindi ka ang nagluluto.
1: Yun lang.
3: Kasi wala ka, mahirap na magreklamo kasi lalo na kapag
1: nakikain ka lang din.
3: So with regards naman doon, mas maganda mag-supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa ano, doon sa pagkain ng gulay.
1: Tamang-tama yung Santon Plus Gold. Napagandang supplement yan sa mga kulang sa gulay.
3: Yes. Kasi,
1: katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay, pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
3: Well, mas better 'yon kaysa sa walang food supplement.
1: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
3: talaga halos pambigay ang isda. Pero kung meron din talagang kung mapapansin nung napansin ko nung nanggaling ako doon sa area na 'yon, may mga lugar na pwede kang makapagtanim. Meron ding isla na mahirapan ka talaga magtanim kasi puro bato. Halos bato 'yung ano, 'yung isla.
1: Sama lang nila. Gulay ano?
3: Mahal ang gulay na ko po, 180 'yung patatas, ang carrots is ano, ang 180, ang sibuyas 120, ang bawang 120, nako po, mamumulubi ka talaga. Kaya ang recourse ko doon nung nandun ako, tanim talaga.
1: Tanim, na sariling.
3: Pero doon sa ano, merong isla na mahirapan ka talaga magtanim, supplementation is mas okay na kaysa sa wala.
1: Alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalong-panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense.
3: Yes.
1: Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar, like isla, nang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
3: Na. Buhay na.
1: Oo, kasi una, yung malunggay, may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang
3: fats.
1: Natural fats, at napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So, sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
3: Spirulina.
1: Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
3: spirulina.
1: Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein yan. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acid nandun sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa isang beans ang kinain mo, hindi yan complete. Kaya ang kanilang suggestion, huwag lang ikaw mag-rely sa isang source. Pumbaga mixed source, kasi for example, sa munggo, walang ganitong klase ng amino acid. Doon sa isang klase ng beans, merong amino acid na ganun. So once you eat that combination, makukompleto mo yung mga amino acids na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya. Even yung B12, oo, na napakahirap, ano, eh, nandun sa spirulina. Kumbaga, ito nga, kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang, ano, sa space. Oo, kaya napakaganda niya, no?
3: Meron kang tinatawag, Doc, na Ezekiel's bread, kung saan tinest yun ng mga scientists na kompleto siya ng building blocks ng amino acids. Tingnan nyo lang sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's bread. Yung combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
1: Okay, hindi nangayayat si Ezekiel.
3: Hindi nangayayat si Ezekiel.
1: Oo, nakita ko rin yun at interesting. Ano? Kaya sa mga ka-wellness natin na nakikinig, tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay.
3: Yes.
1: Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam natin kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay toyo, sinangag, itong, mag-Santon Plus Gold po kayo.
3: Yes.
1: Yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, and yung premium ating D3. Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
3: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also dun sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung ano, plant-based diet. Pero sa amin po dito, is kaming tatlo, is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience ninyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
1: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Ron. At ang mapalad na mareregaluhan na ating healthy katropa giveaway ay walang iba, kundi si Ma'am Rihanna Diestro. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan, so maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday. Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remili Tuoy, at syempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong bantay kalusugan, nagsasabing sumain niyo mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo po muli ang programang
4: The Secret of Health.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

sago, carbs, calories, mga inaana. It makes you more, affects sa imuhang timbang. You choose the right part. Ang Zenthone Plus, adunay soya powder nga high in protein. So, you can feel na medyo bugas at yan siya. So, you could never go wrong with the right protein. Kaya tungod, di kaya niya mukhaong ka o mag-crave ka o bisek unsa. Mawin na, ha? Zenthone Plus Coffee Mix, adunay magustin o soya powder. Oo, kanila ang kapinga na ay nindot ng mga sagor kaya napay, napadyo moringa. Zenthone, oh, Zenthone Plus Coffee Mix na nga pinaka. Nanambal pa mga katropa.

0: Now and forever nga daw eh. Ngayon at magpakailanman.
1: Ngayon magandang chinita. Saya sa Mindanao.
0: Ayun, nandito na naman ako. Kasama niyo na naman.
1: Di kayo nagsisisi. Sisi ako main siya. Hello po. Ayan. Ilang ayan na bang ano? Ilang ayan na ba sinabi mo?
0: Ayan!
1: Napapasabi na lang talaga ako na bakit kaya ayan ang ayan. Hello sa inyo, Adia. Uy.

0: buntag. Sa wala pa ka mata. Ano pa man ang mata?
1: Ay, ay!
2: What DJ, guys? It's not your story to tell. Talaga ba?
1: Ay, ay!
2: Okay na ba? Okay na ba ang all? Are like, is everyone okay? Is everyone like having a great time? Pauhihan tayo dito. Hanggang may buhay parating OA. sa mga nag-unahuna, dihag unsa may buhaton. Hello sa inyo ha. Wat ay buhaton, maminaw na sa tagradyo. Mga wala pa yung ibuhat din ha kay nag-break time. Well, I'll just be with me. Just stay with me. Samahan niyo ako hanggang alas tres ng hapon. At samahan natin pasayahin ang buong sambayan ng Kabisayan. Wala kayong sinabi. Anyway. What do you expect today? It's another day. It's another X-rated. Another story. And I'm problema na po. As always. Diba? Imagine we're here para sulbaro ng mga problema sa mga gipadadi ni. Nga naman gid po po. Nga naman gid nga pwedeng, pwede man gid nga dilita magproblema sa mga butang-butang. O nga naman inyong magproblema ahon as always. Diba? Sige lang, ana naman ginaginabuhi. We always have options, but probably not everyone has their own options. I mean, not everyone. Kapuya man English. Ba't tamo ka nagsigay? Diba? Nga naman sa bitog na aming mga problema po. Uy, upirmi man mga musulod sa mga sitwasyon nga maka, mahimo mong magka-problema. Well, DJ RC, it's pretty normal. We're human beings. We tend to decide things and unfortunately, some of us, na yung mga decision nga, it cost mental health and somehow it cost everyone's concern. Importante diha di mawa ang palang. Dili ko ganahan maminaw ni mo basta walay ana-ana. Ha? Wala di manawag basta walay ana-ana. Kapuya ba? Hello, Kim. Hello, Sean. Hello, hello, everyone sa TikTok. This is me back again. For how many months na I was gone? May panawala day. Grabe ka busy sa babae. I was really busy. Ano dyan na basta mga career woman. Oh! Hello sa inyo ha. Asa man ka mo ato DJ somewhere down the road. I miss you na. Wow. Sa liliyan na nga itong comment section kayo muna po ni Hinungday nga mangluod na sadi sila sa ako. Muna mabash na sad taan ni. Oo. Hey, lagi. Lagi daw ko may nagarin. Congrats sa movie. Ay, thank you po. Thank you. This is me officially as a producer and as a director, as a writer at the same time. Sabi na ba yung, ano yan? Cardo Dali. GV Vanix, watching from HK. Hello po, Randy Santisa. Randy Arteaga Santisa. Minaw na ta Christian Amodia. Ay, hello po si inyo. Grabe naman ni si Kagawad Puan. Uy, Christian Amodia. O si Pupot Pai Can Reserva. Naka-anniversary follower pa talaga sila, oh. Fabiano Pugoy, hello po. Sarag kong Angel Tata, Matahom, kinakusgang trabahante. Walay pinakaluya din ha, kusgan regyud. Ako di ka muad mo, kay. Muna yung atangan, I'll be announcing soon sa kumuad to. But one thing for sure, just enjoy with me up until anytime, until when. Karo kay marag taod-taod yung kunawa sa TikTok. But it's fine. It's fine. May kapag DJ Reyna. Hello po, may kapag DJ Reyna. May kapag po kay Charlene. Sa inyo ha. May hapon. Ay, kakahangak ba? Pwede tika ma-date sa concert ni Joseph Gara. Wow! Ayan. Asan yung concert ni Joseph Gara?
1: Ayan!
2: Maraming concert ni Joseph Gara, di ba? Update, chat-chat, bitaw, may inko. But unfortunately. hello po kay Kuay. Jordan, hello po sa inyo ha. Naa may part 2. Nalagi na yung part 2 pero... Buhol na mag-release. Diyan ang mabay. Uy. May hapon po, di Doc JJ o DJ Guapa Chinita. I miss you. Wow! Grabe ko rin ako mga listener. Ay, kami nga, what man sala na ako. Lucas, may hapon po sa imo. May hapon po. I miss you. Busy good ko karon. Kawat lang ko chat ni mo. Permi ko mamino sa radyo. Diri sa may bakayan. Always exciting.
3: Exciting.
2: Thank you na. Usapang ano tayo today, DJ? Okay, yung atangayin. Miss M, hello po. Hi, pretty DJ writer. Ano namang lahat na lang ginampanan ko na. Hindi lang writer, hindi lang director, hindi lang producer. Nag-artista din at the same time, radio DJ din. Oh, pare, wag sabihin ng iba dyan, ay, wala ka namang trabaho. Gusto ko kasing malaman nyo na may trabaho ako, kung ano man yung nakikita ko, pinaghirapan ko yan. Minsan wala nang tulugan. Sobrang effort. Bitaw, ilusod kayo, Judai. Ilusod kayo nga, kanaganing wala kayo imong source of income and you're like relying to anyone. It's, yeah, lami nga na ilalaki nga masuporta sa imong kinabuhi sa mga financial o luho. Relay mo ganyan nga bang lucky, good, uy, ang ending na to, ani ba, si pwede rata ko, ano? Never be in that position again. Bahala kuno di managa DJ Reyna Chinita. Basta kita lang si Puput Pai kan reserva ni mo. Okay na daw ang iyang adlaw. Ay! Ano ba? Bilis ako niya. Shoutout na nag-hapon sa XFM Tago. Hello po si inyo ha. May hapon din ha. XFM Davao. XFM Mati. Jensine. Bukidnon. Zamboanga. Hello po si inyo ha din ha. Ug sa maabtan sa pagsibya sa to ang programa. Napinya din sa may Davao del Norte. Davao de Oro. Lay-lay kita yung maabtan na ito pagsaba-saba sa kahapon. Inani basta hapon ganin nung ikan ka na ni Udto. Lamay chukay ikatulog ay. Pero namay uban di ang dili pwede matulog kay ga-duty man. Well, I guess, pwede naman mong ubanan ko, uy. Oo, hangtod alas stress, bitaw ko. Parang di ko katulog ba kung asya man mo karon? Diba? Hi, Miss Beautiful. Yun, para bang Indiano. Oh, kayo mga single din ha. O, reply na ng mga Indiano diha sa inyo ang mga kuwain. Sa may giyon sa di mo, Ana, nga giyon na naman mong high Miss Beautiful. Sa do, i-block sa dayo ninyo. May kalaki ninyo. O, basig mo na na. Pa-advise ko, DJ. Kana, Neil, tubaga na timong kaugalingon, Neil. Sure ko na na kay buot. Shout out, Dom Jasper Lopez ng Dapsa. Shout out sa mong Jasper. Pangutana ni Sir ng kanina, tabagay niya si Neil. Popotpay ka na kung mga higala nga kagawa, dili lang diya sa may Buhol. Napo ko yung mga kahigalaan nga kagawa diya all the way sa Lapu-Lapu City. Pata ganun kong kagawad mo na ng amigo kong kagawa. Diba? Akoon ba na ko, ano siya? Ihadong uyab, 2 months pa lang daw sila. Niya, na ano na, bundis daw, 3 months. Depende na gina ni Moniel. Bang kakay ko, ay. Kamunong gag may mga problema, ako pa problema ho. Shoutout from Cebu, gikan kay code number 7. Hello sa inyo, ha, Del. Siyempre, taga Cebu, manta ato na, ano siya daw, ako ang last touch. Muna, sige pa. Like, magugugay mo mga carnies. Ano ka na, Neil? Importante, Neil, ka nang... Importante, buhi pa ka. Parang ganyan, so hala kay V. Cortez Velasquez, hello po. Siya sa aking life. Guys, ako friend siya, gipaangkan, ako gipaangkon. Parehas mo dahi, pagpakong mo, mura isa niya. Kung siya gipaangkan, ikaw gipaangkon, may pagpakong. Pero na, Ami, sa hospital, Roy, nagapaprinatal pa, mi, sa akong kanding. Ano sila sa hospital nung kinakabamina na kaya tao. Makuha siya ka na yung istorya ron, Jenita. Mga black yung kasmedia. Sa din nung kanding, anong siya yung mong buhay? Nakaya tao. Kain. Manapin mo chat, manapin mo yung kanig yung baba ni Chinita doon, digi kapugnan. Manapin mo comment. Siya may masak
0: ako ah. Ako na good ni. Mayong hapon, mayong hapon. O, alas sila, DJ, o sa buhaton pag ang imong amiga, mga yu, ay, o sa buhaton pag imong amiga, manghuam ni mo o kwarta. Kaya karo, dili na siya mo reply. Ah, friendship over, day.
1: Ay,
0: usually, friendship over na. Oo. Na, actually, inana, day, circumstances. Mungan na nakarealize po ko nung kung ako mangutang ko sa kong amiga. Kunes nga, pwede na gidmo dili mo makabaya dayon basta reply lang gid mo. Ayun niya ibutang sa archive o. Kasi nakarelate diha nga pa utang ilang amiga niya, wa na sila reply. O girestrict ba mo din ha? Asa man mo gibutang?
1: Ayo.
0: Mao na mo na kanya na, wa na kanya kan. Uya sa. Hello DJ, girl Gilbert. DJ RC, gikan kay Gilbert Estelle watching from San Francisco, Gusan del Sur. Salamat po sa gihulngan, sa kanlaon, sa pagadian. Ah, sa pamatama abdan aning pagsibya nato oy. Diha pod sa may San Francisco. Gusan del Sur may pagpaminaw sa inyo ha din. Madunggan ko tibuok Visayas Mindanao. Sa mga nakalaing-laing dapit din ha. Mayang hapon sa inyo ha. Pakusgin yung mga radyo kay taod-taod. Ito nang sugda na nga tong X-rated drama. Hello DJ, nag-ula na po di tak makalimot sa tulum na nun dapat pirming magpa-o.
1: Ayaw!
0: Yung ano, mag-ulat pa mamag-ulan para magpa-o, magpalpal. Inaasad ni mo, mag-uat raman mag-uat. Grabe yung DJ watching from Negros Oriental. Hello po, Altia Batumalaki Pontilias. Daghay na minaw sa taga-Kanlaon, gikan kay Ron Vibes. Pagpamina. Dapat babae kay kong tingog basta sa kanlaoy na. Okay, nagtuura ba ganyan sila nga kanang babae ko. Nood nga babae. Actually, inood yung kong babae. Ayun sa di. Hello, DJ. I'm watching your stream. Watching your stream from USA. Una, USA, United Quarter Area. DJ Ram Panabo, Davao City, Davao del Norte. Panabo City, Davao del Norte. Hello po sa inyo sa Davao North. Pagpaminaw, maabot po na akong pagsibiya. Di, pinagi sa radyo sa may on-air to sa Tagum City. Alam siya inyo ha din ha, may pagpaminaw. Grabe no, sa una, nangandir ako nga madunggan ko sa radyo. Anak ko nga, may tag madunggan ko sa radyo. Karon kay madunggan ako, dili lang sa Cebu. Madunggan na po ko sa laing dapit sa Mindanao. Laing dapit dito sa Visayas. Thank you, Lord, sa mga experience and opportunities. Kanuna kita mapasalamaton. Kay the more grateful the person is, the more he blessed. DJ, muduwa kag ML Noah. May kuy, may ka pamuduwa o kanang, sige na, kanang ganing. Games sa phone. I don't have any games on my phone. Fun facts ako, wala ko'y games sa phone kaya wala ko'y pasensya.
1: Ayaw!
0: Kung pasensya, it's either makapamusil ko. Wala d'yo kayo pasensya d'yo. Hindi ko makaya. Mag-games, hindi ko na para na. Hindi ko ganha mapildi. Ayos na nga mo si DJ. Uy, sensitive na nga topic today. Beta, sorry, son. I'm sorry not to say anything about it. Shout out sa PNP class. Pinagsanib 16-01 of Caraga Region. Happy 10th anniversary. Gikan kay Burr 1993. Hello po. Good afternoon, DJ from San Miguel, Bulacan. Shout out ko sa Tolentino family o sa Biasano family. Hello po. Shout out sa Itaw from Davao City. Okay, hello po sa inyo din sa Davao City. May pagpamina. Pagayon lang sa pagpamina. Wala sa may choice. Alright, loading pa kaayo, kadali lang. DJ, single pa ko DJ. Namasin ra ko DJ kung pwede ba ko mo backing o parking sa tibok ni mong kasing-kasing. Nobody has the audacity to tell that on air. Pero isog ra ka sa park nga mo banking ka. Mubaking sa akong kasing-kasing. Unsa may ang akong ikahatag nimo nga wala sa imuha karon. O unsa pod ang imong ikahatag nako nga wala sa ako akaron. Kay kung mayong kaog imuhang tabadidoy naasag ko ako lang gipatanggal. Oo, so which one? O
2: Kasi sa man dito. Tiil lang ko ha. I'm open for it. So tiil lang ko. Chachatra ko. Ano yung hindi ka doon na, darling? Hindi na makabawas at basta tinuod na akong pagkatao. Tumo ta din niya. So, DJ, sugda na maguro na to ang kuay, no? It's raining in... DJ RC, it's raining Cebu. Ay, raining ba ang Cebu? Gaulan ba, Doc JJ? Ulan siya ko kabante, kaya pagawas ko ganyan, arang kainit man. Wala ay! Ano, diri si Eline, ito, wano, limuran itong ino nga. Ulan daw ang Cebu. I guess, dili ang Cebu City. Kaya mo rin ang Cebu City, init pa sa ako ah. Masilip pa na ako. Gabi ka, hindi ka nagawa. May kang gawa sa kapalit ng ganit. Oo ka ng ay. Sa may 11-7. Ay, nako. Sige lang, basig diaron sila sa mga probinsya nga bahin. Grace, hello po. Cagayan de Oro City, Joseph. Init kaayo ang nag-practice sa mga tao. Yes, may nang maanad ta. Maanad tang ma-imperno. It's either ma-rainbow ra kakutob o ma-imperno. Swerte ka rainbow ka. Pero sa ako ang batasan, di ko sure. Pinansi ko mo ang ko. Bakit na ngayon ako, ayun ka, ma-rainbow ka, ganun ang gakita man ta din niya. Tama rin ko ng istorya or joke rin niya. Tama rin ko ng joke nga ka ng, nasyak ko nga nagkita, misa kung silingan nga pala Simba. Saan mo mo nagkita? Sa impirna. Sa ngano nga ba, ngano nakabaw mga kaana? Ako gagichikahan na nga kung iyaan nga buhi pa. Ibalik siya ko sa pagkakuan. Ibalik daw siya sa ibalik daw siya sa yuta para i-chika. Bet na ko ang kilay. Oh, dapat mag-i-bet kay bahalag wala na naporma o gudili ko kabalo mangilay ako. Tinuod lang, if there is one thing I'm not good at, ang mangilay. Chuy, talent ay. Hi, babe. Huwag ka na magalit. Hindi kita iiwan. Kahit iwan niyo ako lahat, wala akong pake. Huwag ka na mag-ano dyan, Blue Sunset. No? Oo. Paka-cringe mo. Iiwan. Para bang, saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Rain and shine daw. Oh, nakalusot siya gamay. Rain and shine na daw, Doc JJ. Uing. Ganiha na daw to, na nagbuhay. Sige, huwag tayo mahimo. Ano. Rain and shine man di ay. Anyway, oo. Oo, mahal kitang tunay, babe. Kailan na, oy. Maayo ra ka po. Anak, jud na. Basta na, anay, hapit na gidman ko. Kaon lagi. Ano sa pasawa before tamo biya, bisa kuan. Kaya para proceed sa ato ang mga advertisement din. Ha? Naghuwat sila, ganiha. Inuulan kita ng pagmamahal, DJ, pero sa iba ka lang pumapasilong. Huwag magay ko gipasilungan. Nakaragibog tabi. Ay, lagi mo panabi ba nga ka ng murag na ako'y ka ng uyab. Kay muna hinungdan nga, DJ ko ka-uyab. Kay nagtuo silang na, DJ ko'y uyab na ako'y bana. Kapoy kay mo ay. Kapoy ba yan ko ay. Sige na magpanabi din na nga, ma, ikaw wala'y uyab. Ay, guwapa kayo sa babae eh. Ana siya, cover daw akong mouth. Dili pwede ko ay, dili siya pwede ipa-cover akong mouth. Kaya nga naman, di ko swilduan sa kumpanya kung asa ko nagtrabaho. Oo, kag-mahire ko din, hindi ko magkitab. Hindi ka pwede magbuot-buot kung magkitab ako. Nay, magunang kayo mo reklamo din nga sabak daw kayo. Kung saan pa nag-expect nyo sa DJ? Magyaw-yaw. Say, tanong nyo sa ko ang management, mag-hire o ka ng hilumon? Utok ba? Ha, magpa-iladge mong di mo mag-aaral sa inyong brain cells, pinakalas nga brain cells. Ayong hapong DJ Reyna, shoutout ko sa akong asawa nga si Chermeline Babor. Yaha, di ay ning bana. Oh. Ano ba, una yun, nag-shoutout. Bakit po laging galit ang mga babae pag hindi nabibigay ang gusto? Ikaw ba naman dili ihatag ang dili gusto? Ikaw ba naman ang dili ihatag ang gusto ni mo? Kisa may ganahan. Kasi ba sa ka-Burmin? Basic knowledge. Kamuno, nga naman po di mga laki, nga naman hindi masabot-sabot o basic knowledge. Take a bed, single. Uy, cheers to us. Basta, balag single, basta nalang may gamay nga kwarta. Okay, wala ginitibaan ini nyo, ha? DJ Reyna, live nag ni nag sa mituon ni mo ani kuan Marlox, wa nagagana imong utok Marlox. Inanat na gyud kagamay ng utok nimo, usage na mo garden device. Daw sa naman ako mga listener o kani mga viewers na ako, oy nagka-slow naman mo. So, hambog na bagay ko ng mga bright tatanan din niya ang inyong mga comments ang kuan. Ang nag-ulan na diri sa may kasambagayan, Cebu City DJ, nagbaha na. Nagbaha daw gwapa, nagbaha po daw kuan. Nagbaha pa daw, naglunop pa dyan. Nagbaha o gwapa, naglunop o batig naong. Grabe po kahinawayo, yun, no? So, wala ka ba si gwapo gid ni siya. Pati mga self-proclaimed people. Sama na ako, self-proclaimed, ang sagko. Ang gwapo ako, bahala na ako ba doy. Huwag pa kag inong gwapa nga, never magin na mahitabo. Ayan, lasa na ako nga ibasahon ng greetings sa niya. Mabalik din ta sa ito mga pahinom-num taod-taod. And then, X-rated drama mga katropa nga inyong giatangay. Ayan, liliisan ako. Asa man ito nga Superman? Para dayo. This is it. Nagkagwapa lagi kag maayo karon basta na ko'y kwarta. Nagsuon na lang tika. Kung wa asa, ano man di ay. Ayan, it's 2:08 in the afternoon mga katropa. Itong oras, atusin nyo sa mga produkto sa Guest to Health. Naguna diyan itong Santone Plus Coffee Mix. Balik na taod-taod. Ito nang sudan na itong X-rated drama. Ayaw listen nyo mga radyo pabilin sa pagpaminaw mga katropa.
4: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santone Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom og Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santone Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isuloyan na ako inom ning Santone Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sa sakit akong kutukuto.
6: Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime Osakari. Retired ni sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry, one hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
12: Oh, exciting.
13: Turbo Food Supplement for Men.
14: Hihimo sa maca o clavuasca.
13: Usa ka herbs.
14: Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido.
13: Sa mga kalalakinan.
14: O kababainhan.
13: O gahatag o kusog.
14: O resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: XFM.
12: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time at 2:12 in the afternoon. Oras sa tudsa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Katropa, pakusgi ng mga radyo, kaya niya na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat na ni mukha ng hait nila ba?
3: Mauni ang putuloy sa inyong kinatawa. May sobra katukiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Hapon ka ninyong tanan. Ania na po't ang laing sugilanon. Sa kinapuhi. Inubanan sa kalipay. Kagool o kasakit. Huwag di mawa ang hisgutanang. Kalami. Hinaot ko nga na ang kamo. Samaay o kapiskay sa maing panglawas. O hinaot ko nga samtang namina mo sa programang Extra Rated. Andam ka mo nga maminaw sa mga suliran. Kundi inang inahanglan sa inyong mga tamba. Inyong giya, suhistyon. Luyo sa inyong shible. Nga panghusga, I expected. Expected ang judgment. Mayong adlaw kini inyong tanay. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Si programang X-Rated din sa XFM. Labi na sa laing dapit sa Mindanao, sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Jensen, XFM Mati, XFM Jensen o XFM Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanay. O sa maabdan ining pagsidya ni ining sugilanon o ni ining programa. Kini atong tagaan sa pagtagad karon. Itago na to sa pangalang Jessa. Day Jessa. 21 anyos, taga Bohol. Di ka ni silingan ni Christian Amudja. Mahitungod kini sa iyahang pamilya. Anaay lang sitwasyon karon nga. Sama sa uban, ilasang na sinati. Mga problemang pamilya, nga usahay lami i-desisyon nga mabuwag nila apan. Ang kinabuhi di gini mamasayra. Nahadlo ka nga muhatag o desisyon aron sa imong peace of mind. Ay, usapang pariente. Pero mas maayog inyong paminaw na nga kung sugilanon, mo nang ania, ato ng sugdan, ang akong giulunghan nga suwat tampo, ang akong pariente.
1: Tinuod, nga mahal ko ni mo, Alvin.
2: Nga no, Jisa, saman. Nagduda pa yung day ka sa akong pagkatao? Ha? Kapila naman na ako na pamatudini mo na mahal ko ikaw.
1: Usahay, makalibog manggug ka. Usahay akong ma-feel ang imong gugma. Usahay sabdili.
2: Imo ra nang huna-huna. Dalibi, dalibi, dalibi. Takos ko, be.
1: Mukalit mo na na siya panggakos, uy.
2: Kawa, kalit lagi kang kalami.
1: Alvin.
2: Jess, mamli ti man inig. Ti man inig maayo. Mahal kayo, taka.
1: Ha? Mahal ko isap ikaw, Alvin.

0: Giabot na nga akong gikadlukan.
1: Gikadlukan unsa?
0: Wa na ko itong ahisa kong binuan nga sakit.
1: Unsa?
0: Unsa na itong baton ini? Mapatsyan dyan ko nila ni mama o papa kung mahibaw sila nga. Mabaw sila ini akong ginagatan karun.
1: Aw, makikatubang ko sa iyong pamilya, sa mong kinikanan. Andam kong manubag sa netabot ato karun.
2: Pagod ko. May kondag ka og maayo, Jaysa. May resulta na ginang isigin mo glaglaan. Mauna na!
3: Dadaan ka ng amahan sa imong kasabak din sa among atubangan. Kinahanan nga magkasulti, Minia.
1: Ayaw na mong kamalaka, Noy, nang kay andam ko mga mahan sa kasabak ni Jaysa. Pero di lang una ako magpakasal niya karon. Tungod kay kinahanglan pa man gud nga antuon akong ginikanan sa Cebu. Taga Cebu man gud ko og gipanhilan ko din he og dinhilagi ko papuyo sa akong tiya. Kay dun naman ko'y nakuntra nga amo silingan sa amo maong dinhilan una ko.
3: Ganong antuon pa man? Wa pa sila cellphone dito nga mapahibaw nimo aron dili na sila moanhi din he. Aron kasabutan na mo ang hitabo karon sa among anak.
1: Sige lang, Noy. Akong pahibaw-on lang si mama ug papa.
2: Kinsa man ay pangani mo do? O kung sa'yo mong apelido?
1: Alvin Dominguez lang ang akong gamit nga apelido sa akong mama. Kay amanggod sila makasal sa si papa sa una. Pero ang apelido gud sa akong papa kay Libre. Alvin Libre gud ko.
2: Oy, Libre? Mao nang akong apelido pagkadaga. Sawa pa ko magminyon nga akong bana. O kung mauna, may posibilidad ay nga pariente mo og sa akong anak. Daghan kong pariente sa Cebu. Oy, Ginoo ko. Kada kong binuang ng inyong relasyon. Nga nung nahitabo man niya, di ni angay nga mahitabo. Dili! Yun yung susiha ang makatawa atong Alvin, ha? Nga nung diretsyo ka lang og pakigrelasyon niya.
0: Ma, wa ko makaibaw nga Libre ba de ang apelido sa iyang papa? O wa ko makaibaw nga ang iyang gida sa iyang mama ba de ay? O siya sab, wa sab siya makaibaw nga ang akong middle name, Libre ba de ay? Wa masab siya mangutana.
2: Buwagi itong tawa na.
0: Unsa? Apan, nganong ako mang buagan, ma?
2: Dako kay ning baliw ang nitabo karon. Nakadungog ka? Dakong baliw! Mao nga buwagi siya!
0: Ma!

0: Galibog ko, o galibog og ayo ning oto ko, DJ. Sa man akong buhaton, tungod kay gusto mangin sa akong ginikanay nga buwagan si Alvin. Apaay nagmagahi gid ko, tungod kay mabdos ko sa among anak. Anang higayo na. O gunya, DJ, kahilakod ko para ni mo, dahil. O gunya, DJ, maokin niyang nahitabo. O maokin niyang akong sumpay sa akong sukilanan.
1: Unsa man, supakon kita ni mga among gusto o sa imong aman, ha? Jessa? Ha? Di ba giingnan tamang kanamo nga buwagi katong si Alvin?
2: Ma, mahal ko si Alvin. Mag-unsa naman ang miugsa sa umaabot namang anak kong buwagan ko siya.
3: Jessa, mentras sa'yo pa, putla ka ng binuwanga.
2: Apan pa, nganong maingo magkaana nga dili pamanggit ka sigurado nga parinti ni si Alvin. Nagkatukma lang nga parihas ang apelido sa iyang papa o ang akong middle name. Pero wa niya gida ang apelido sa iyang papa. O ikaduha, dili pa kumpirmado nga parinti gyud mi.
3: Ibutang ta nga dili mo pariente. Pero lain ka kay paminawon nga parihas ang iyong apelido sa iyang amahan o sa apelido sa pagkadaga sa iyong mama. Mong, pagbuwag mo!
2: Apan, unsao na lang ning akong gisabak, ha, pa?

0: magbuwag. Dili ta magbuwag. Mahal na lang unsay na itabo.
1: Yes, ha?
0: Mahal man kahakay ko ni mo, Alvin.
1: Yes. Mahal kayo, taka.
0: Pwes, mauni ang higayon nga atong lig-uno na nga tungkog sa usag-usa. Di ta magpadapisan unsa pa ka nang mahitabo sa unahan. Basta atong baruga na nga atong gugma.
2: Kag-oog, Gisa, ha? Sige lang niya gihapon ka ang pakikita itong Alvin.
0: Ma, mahal ko si Alvin. Kikinhala na ko siya sa among anak.
3: Pag-ilom, Gisa! Hoy! So good ka ro. Di ka na makagawas inyong baya.
0: Unsa?
3: Anhi ka din, eh. Kung dili ka makalaglaag, ang di na mo magkita itong Alvin.
0: Ma!

0: कर लूंगा, उनको करके वस्ते निशा हो भगवान सभी मकीता ने अलविन दिल के निभाई मु किनांगन गवस को निशा मु किनांगन गा मकीता मिसे अलविन dili makatarungan ng kiningi buhat nila ni Papa nako. Oh, mugawas ko din eh. Magita ko pa agi nga makagawas ko din eh. Alvin!
1: Yes? Imingaw lang kay kunimu.
0: Alvin!
1: Imingaw kay kunimu.
0: Ingaw masab ko, Alvin! Alvin! Di na kumabalik sa amo.
1: Unsa?
0: Gikapoy na ko nila ni Mama at Papa. Maungdad ako bisan asa. Di na kumapauli sa amo.
1: Yes. Ano na ang tada niya? Gamay na niya kwarto ang atong giabangan. Distansya ta gamay sa imong magilikanan. Plano yun ako nga manglarga ta sa Cebu. Pero inya na. Mangitaw na kong kwarta. Okay? Para atong pamilite. Yan siya man. Mukuyong ka ka na ko sa Cebu.
0: Oh, Alvin. Mukuyong ka ni mo bisan asa.
2: Sa kina imong desisyon.
0: Ori.
2: Wala ko'y mahimo ani. Imo maning desisyon.
0: Basta ba yaha ayaw yung pagsaba nila ni Mama at Papa? Kung asa ko?
2: Oh, Jessa.
0: Nadukay pa si Alvin? Hati naman siya. Naglain na yan ng akong lawas. Huwag ko makasabot sa akong kipati. Mubangon ko. Ato ko sa gawas magpaabot ni Alvin. Dugo! May minagay na yung dugo sa ako.

0: Hello po sa inyo dyan, mayong hapon. Kinsa ni Ditsudan Tambag?
1: Si Marvin ni all the way from Davao.
0: Ayan, go Marvin!
2: Yes, hello DJRC.
0: Mm-hmm.
2: Para sa kwa DJRC, no? Apelido naman na DJRC. Pero ang nakakuhaan mo kung dato sa nalapi, kahit siyempre, hindi man libre ang dalag niya. Hindi nalang niya ang apelido sa pagkadalaga sa iyong mga kapag nakapagpapis niya. Pero ang kuhaan, hindi mas kuna, pwede man sa kanan DJRC?
0: Di pa kumutubag.
2: Okay, sige po, pinag-ano nga po tayo na magkaibang niya nga managaga, igaga, gigayo, pustasyon niya, gani, nag-ipon mo nga ni, pero kung pinuod mo po nga na higugma mong katusikiyang uyab, magpatiyo na lang yun sila, o makatigo sila, kaysa magkuhaan mo sa siyang ginikanan, noon po, kung mapakuhaan dito siya, mapatugtaan kung pinuod na ginawa pa rin din sila.
0: Mm-hmm.
2: Alam siguro sa kuhaan.
0: Pero ikaw, para ikaw, kung imo ang anak, makapabuntis o kadugo ninyo, okay ra?
2: Dili, po.
0: Dili. Nga nung itambagan man ni mong okay ra sa ilaha? May animo. Anong gulari mo?
2: Wala mo yung gulari mo? Wala mo yung gulari mo?
0: Kana.
2: Maripin sila. Kasi jamil na pato siya yung kilikanan. Para magbulag sila.
0: Bitaw po it, Marvin. Bitaw, ikaw na. Kinahanglan mo na yung confirmation.
2: Ha?
0: Kinahanglan pag-confirmation.
2: Yes, kinahanglan nga yung confirmation. Kaya basing, iyan ba mo, bagi, ikuha lang ko siya yung mga Maria sila katil dito.
0: Hmm.
2: Para no. Mabulag yan sila kay...
0: Namay, dili pa rin tinya diri na, si Riniel, o. Oh. Diba, Riniel? Hi, say hi, Riniel. Na, si Riniel, o.
3: Hi.
0: Oo.
3: Si Cheka.
0: Iyan na, istoryahan ta ka, unya. Padaplin sa diyo. Sige, thank you kay Marvin. Tama po bitaw. Samtang wala pa na confirm, nga nung pungan pa man. Pero kung, o sa man, dapat confirm sa gurudaan, ana, no?
2: Oo, kung tinuod, bagay mo pa rin, tayo.
0: Bitaw.
2: Gamagamara po siyang mama, bago pa rin.
0: Matakabaw. Bitaw, bitaw. Sige. Day, paminaw, day ko, Angis, sabah, si gamagamara rin na sa iyong mama.
4: Day, paminaw, day.
2: Pwede yung shout-out?
0: Oo, oh, kayo. Pwede kayo. Go, shout-out.
2: Shout-out na lang doon kay Kimberly.
0: Mm-hmm.
2: Kay Miss Junay.
0: Mm-hmm.
2: Na, DJRC.
0: Ayan. Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
5: Exciting!
0: Ay, pagwa na kong iyon ang microphone na nito. Anyways, another caller. Nati caller, Doc JJ. Okay, wala pa. Ikaw, unsa man, ang atong letter sender karon di, oo, kay Kuarn, igagaw sila, himbalan lang sa him silag apliyado. Nga, nabuntisan naman siya.
6: Walang may uso ron. Wala ba yung soron igagaway?
0: Ano? Gaw.
6: Gaw, ana. Keep, di ba? Kung unata magkaw, mag-uanam siya. Unsa man siya tawag na itong duha?
0: Oh.
6: O gaw na lang.
0: Ay, no!
6: Gaw.
0: Gaw, ano di masakpan?
6: Gaw. Kung bata gaw, gigutom na gaw.
0: Ay, no! Ano ba? Hello, sa itong corner sa Bigas Linya. Hello, may hapon. Kinsa ni, taga-asan ni?
7: Mayang hapon, Chris.
0: Uy.
7: I'm DJ Linard.
0: DJ ka, dili.
6: Ka DJ
7: hon. DJ, pinagig ka ng apps nga cellphone ba sa Cross DJ.
0: Ah, ka DJ hon.
6: Kadijihon siya, kadijihon.
0: Kadijihon. O, kala nabit ay, kabaswito si Doc JJ, anak kay, kuan ka, kanika, DJ, mag-inisikon.
7: Oh, I love you, Doc JJ! Ay!

0: Ada coklat, ada coklat.
1: Ay, tambagin nato getter sender. Ay.
2: Kuan biya kras yan kanang wala ba kung mamahaw?
1: Saan ka mo sa kanya mahaw?
2: Kay, gimingaw ko nung mo tingaw ka ganinang muntag ka pamiyosik na lang ka.
1: Uy, pamahaw mo, oy. Kibisa pag di ko mo on air, bahala mo mga pass mo din, ha. Tarong mo, eh. Uy, pangaon sa taon mo, oy. Ay, punta mo ka ng inaanwal sa kuwain porkit wala lang tayo nagyaw sa radyo, din ang mangaon. Musamot mo, ana, o kakuan. Ay,
2: mapasman mo, ang importante, madunggan ka na mo.
1: Kulang kapuya, oy. Sige, tambagi na yun.
2: Ano sa Bible ba? Leviticus chapter 18 verse 6. Nagingon, dili ka pwede makigdulog sa duol ni mga pariente. Nagingon ang Ginoo. So, pwede man na. Kaya naman po yung mga apuhan mo may kagmusubay ba? Pwede namang pangutan ni mong lola, aranggin matino. Kaya naman po yung kuan, naman po yung mga pareho kapelido, pero dili sila magkadugo. Pareho ni kuan, sa San Miguel Berman, Jumar Pajardo, niya, ni Nards Pajardo sa NLEX, pareho sa kapelido, dili sila magkadugo. Oh, pareho po ni RR Pugoy, pareho kapelido sa akong barkada nga si Stephen Pugoy, hindi sila magkadugo. Mana nga, kuan, sakto tong kuan ganina nga, samtang wala pa matino, nga nang pugnan man.
1: Ana, correct? Salamat sa imo, ha?
2: Salamat, Cass.
1: Oo, may hapon diha.
2: Okay, mamahaw na ko.
1: Hala.
3: Exciting!
1: O, siya na mahaw, gawin ko sa dunggan sa radyo. Puyan niya. Katropa mo,
3: exciting!
1: Ay, isa na lang ka-caller mo. Dawat kung isa ka-caller. Isa na lang ka-caller mo. Biya na tas kahanginan. Okay, samtang wala pa may nanawag. Ay, nanali. Atika sa nanadok, Gigi. Uy. Tumbling ko ron. Na. Hello, may hapon! Dito din tambag.
4: Hello, may hapon.
1: Ayan, may hapon. Kinsa niya, taga-asa ka.
4: Si Jules Pandoy ng Mount Dinor, Santa Cruz, Davao del Sur.
1: Ayan, Jules Pandoy, all the way from Santa Cruz. Okay, go. Tambag na yan.
4: Ako ang katambaga niya. Pa man na kay... Eh, tabo naman na. Iyahan na lang ng kung siyang amahan ay ganang ipaipon na lang na. Eh, na naman, buntis na.
1: Katagay ka?
5: Sorry ako.
1: Sige, padayon, Jos.
4: Ni pili mo na niya nga ipagawas yung anak niya. Yan. Pa... Why? Subay niya sa ilang... Sa buhol na ito. Buhol na, Cebu.
1: Buhol.
4: Buhol? Oo.
1: Medyong gabi, medyong hapon sa buhol. Nga sano o sana.
4: Basing taga ko na, tagbilaran.
1: Sagbayan ni, sagbayan.
4: Tagbayan?
1: Ay. Mora na. Mora naman na.
4: Kanaran.
1: Salamat kayo, Jules. Naki-shout out?
4: Okay. Ay, shoutout ako ang buwan. Kung amo si Boss Victor Casas.
1: Ayan, Casas. May nga hapon sa inyo rin. May pagpaminaw. Ayan. Thank you so much, Jules. All the way from Santa Cruz. May pagpaminaw. Katropa mo, ha?
4: Exciting!
3: Exciting!
1: Oh, dito mo dawat ang color doc, JJ. Ayan, ikaw be partner, pretty lady. Oh, mysterious na mong bisita taga mo tugbang ang buwan. Oh, sa maingon ni mo ani mga nag-uyab-uyab pa rin ti.
5: Kanang sa tinudan na lang jud no ang gugma wala mang gigipili.
1: Oh, buti gidibit mo ilang gugma
5: oh,
1: pero
5: jud mo ilang gugma pero dira rang laay.
1: Nabay may chance ni mo ma-remove ni siya.
5: Bitaw eh kanang padayon na lang guro na, uy, nasugda naman, ha?
1: Ay, bito. Hello, Sir Miel. DJ Steve Cortez. Asa gini nga DJ si DJ Steve Cortez? Asa ka DJ, Sir DJ Steve? Asa ka DJ
6: sa kuan, dili ka sa agwa, di po ba ka sa... Sorry, ha? Di ko familiar man gud. Wala nang katong club.
1: Anyway, ako nang tambagan ka. Uy, kay gisapot naman akong kauban din niyo. Oh, nikulot na iyahang kuan. Hello kay Sir Mel. Oo, kay Sir Mel. Shout out daw from Canada. Hello po si inyo ha, all the way from Canada. Kung ako pa-istoryahon sa mga dyan sa musubay, dyan ko di lang sa Biblia, di lang po sa kuan din sa atoa sa bars ra sa Cebu. So, bisag asa ka sa Cebu. You're everywhere, DJ Steve. Shout out to DJ Steve Cortez. Taga-asa ka, DJ. Oh, shout out sa Cortez family. Parin tinin mong Cortez family, Riniel. Riniel.
7: Nakatuhog
1: si Riniel. Anyway. Kukuya, uy! Sa isuta ng medical, oo, posible silang mag-minyo o magkaanak. Okay ha? So, bayo natutanan din yung medical, balaod, o kultura. Ana, para dilita masaag ka ng gusto kong basis to basis dito din. Oo. Factual information, di ba? So, sa iskuta ng sa iskuta ng medical, pwede mag-minyo o magkaanak. Apan, mas gamay gidaw ang risgo nga ilang anak mahimong adunay pipila ka genetic orders. Kapansin ka ana. Nay mostly ka na mga nailhan nga magkadugo sila. Adunay mga genetic disorder ilang mga anak.
5: Unsa may gi-order?
1: Dok.
5: Unsa gi-order sa anak?
1: Kapit na magpapasensya. Gani ang parisyo. Asa akong putin. Kapoy na ako. Pwede din na ako siya patingo ko doon. Kaya basin niya muna nahinong din. May kagawas din rin. Muna yung kasagaran nga. Pipila ka mga factual information. Ano na pipila ka mga genetic disorder kumpara sa dili magkadugo ng mga magtiayon. Muna yung kasagaran ginarekomenda ang genetic counseling kung nagplano silang magkaanak. Example na siya ha, katropa ha. Consider doing genetic counseling. Araw may balaan ka. Pwede mo gula tanawin yung DNA. Oo, sa'yo palang daan. Hinanap ka. Inaanak ka-advance sa technology when it comes to medical. Sa balaod po, kung gusto nyo hisgutan ng balaod, depende kini sa nasod kung asa mo. Kung sa Pilipinas mo, dili tugutan sa balaod ang kaminyoon sa first cousins. Kung nanguyab kag first cousins mo, dili na siya tugutan. Kung layo ang relasyon, may himong lahi ang hisgutanan, ana. Kung yung balaod, dapat i-consider na ninyo, kabasin niyang patakara mo, na. Ignorance of the law. Excuses no one baya daw.
5: Uy, ka-bright ni DJ.
1: Sa kultura o relihiyon po, aduna po na siya involvement, ha? Muna yung pwede niyong hisgutan. Yan, nagkalain-lain usap ang pagtanaw nila. Muna yung itong moral. Di na musod ang moral. Kung musunod taong kultura o relihiyon, ang pagtanaw na lahi-lahi, aduna yung komunidad o aduna yung societies. Well, specifically, society. O nga, dili mo uyon kay lahi ang pagtanaw na to, ana. Lahi. Dautan sa tunguna-una. Depende sa ilang paglantaw. Adunay uban nga, nilad ang term nga itong gamiton. Adunay uban nga, gitugutan. Aduna po'y uban nga, dili. Depende gud na kung asa mo nga susayda, komunidad o society. So, dagang mga pwedeng mga factor nga pwede ninyong basihan mga katropahan. Muna nga, ayaw mo, sige, ako ka ng kuala ng social media, comment-comment yung mga binuang, yawa na mo yung mga nahibalan. Ito ang dyan mo. Nakara kayo kung kailang, gusto kayo magbinuang sa social media niya, pangutanoan yung mga important matter, dili katubag. Una ako mang binuang. Kauban ako, dili bright-bright, nang gini, man gini.
5: Dili bright-bright, Jude.
1: Sorry.
5: Ayaw, idoha, bright, Jude.
1: Oh, pasayo alam. Pasayo alam. So, wala kayo na yung share niya sa mga inana ang mga sitwasyon?
5: Kuan, ila-ilahon Jude siya una. Imong partner.
1: Tenhoid. So, muna ako, maingon ni mo dyan sa nga mga pwede, posible ninyong gila-ila ni mo siya. Marugwa man. Kung tinuod man nga pa rin timo, sutaa sa una. Di pa man ka-assure ka, pa man ka-kabalog yun. So taon sa, pare, pasutaon sa naninyo.
5: Ayaw pa rin siya kibaw?
1: Wala pa. Kaya ang parintang, ang iyang, ha? O, oh, subaya sa din niya. Kay tinod pa itong gingon ni Leonard ganiya nga, naiuban nga dili, parehas o kaplido, pwede liban kadugo. Mm. Oo, napong ko hinanak nga sa pero dapat mas maayog yung inyong sutaon, anak, bago mo mag-conclude. Daw. Ano man kung ikong oras ni partner, kadrabang Doc JJ, mubiya na tas kahanginan, pero dito mubiya sa kinabuhi. Kayo pa man ko.
5: Alam, ako kay depende.
1: Oh, depende na kay shout out.
5: Na kay shout out.
1: Kinsa man? Katong ko andiyo sa Roan, shout out to my Ramos. Kanan taga-admin sa Kugon Ramos sa una. Matatak. Ay, papaminaw. Narinog, inaari ni Muzarinyen. Ay, sakit ba yung taon siya? Nakaroon, magmaydi-maydi kag nanakay bagong. Sakitan ko para niya. Alam sa nakayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dali lang yapon sa 88.3 XFM. Cebu, katropa mo. Exciting!
8: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellcom Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Herbal of Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellcom Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellcom Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellcom Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usang kamaestra. Aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell?
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyo kaayo. Ako, ginamingawon yung kumain ako sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa kanainom Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano, mag-disod ko bawas, nagduha ka adlaw, tagtulo.
5: Sito kong tabang Santo Plus Coffee Mix?
4: Okay kayo.
5: Imong paano, kumusta pag-inom
4: Santo? Okay po kayo. So, ginauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santo Coffee Mix, sinindot ka.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
2: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krap Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Mga katropa, exciting dito!

kalikay ang buktanoon siya bagyod kahay hinugan ako pili man lang ni Musha at sa aran tumanigot ako inday labing matuon kung siya may nakaingos imong pangluod pandang

Hanunay ko ikaw inday happy happy udon. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray paraydan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluhoy ka.

Ayo! Wah, kaya nindot bang ilangoy-langoy ron. Maglangoy-langoy, kuyog ang mga turo. Turo o kanang kabaw ba? Kanang kabaw. Hapon na po di ay mga katropa. Woohoo! Halo-halo, it's special na po. Yan na po din yung ubos ngayon gana apuan. Bata-batas kanginan at your service. Lose! Pina ka mga una sa mga tanan mga katropa nga itong pagpasalamat o pagyokbo sa ato ang labaw makagagahom kay niya naman po ta. O gihatagan o gilugwayan na usap kita sa lain na po nga mga kabuhi nga magtikaw-tikaw na punta din he. O sa kahanginan sa mga tanan. Sa ato ang gipaminawan ninyong radio ang XFM's 91.3 o ang XFM's 95.7. Siyempre, ang atong programa mga katropa din ato na ikalimtan nga gihaton kinikaninyo sa may kabubuton sa usas sa mga produkto sa Yets to Head ang Santon Herbal Oil. Amo gini akong gipanghambog kay kwan man nindot man niya humot ng mga panuhot mulag ko. Okay, aron nga di nakamaka kanabang magdaguok imuhang tidyan papalit na sa mga butika mga katropa. Birahes at sahe na yun. Og siyempre kini nga tong programa para kini sa mga dunay gilukdo, gipasan, gibitbit, gisipitan, giguyod-guyod nga mga programa wa ko'y labot. Ayaw mo kagoon. Ipadangat rin na sa asoy para maasoyan mo. Mabuhi man. Makapabuhi sa ingong panila mo to kung saan nakatinoon nga kanikunong mga pagmati o say mamatay pero kasagaran mabuhi labi na kung makakita ka o

0: Auto nga bro.
1: Magkaya nag-itsnag ta, nahumba na mahino sunata, hino, lago, maglagot, malayong.
2: Ayaw!
1: Mupay laban nga tong o. Lami pa mo itsnag, nahumba na mahino sunata din.
2: Ayaw!
1: Out of dablo, ma... na.
2: Ayaw!
1: Kinsay nakapaminaw sa aso, itaas ang tiin.
2: Ayaw!
1: Ah, matod pa ni Kuan. Uy, libis mo dito. Dawa ko kabantay ba?
2: Ayaw!
1: Cheer dance na kuno, ingong pang madla. Si Maring Anel, mayong hapon parikoy o sa tanang na minaw. Tanan ko nung naminaw. Wara ba ko naminaw, Mare?
2: Ayaw!
1: Ah, muradig na makonsider ng imuhanga o sa tanan naminaw. Kaya ako, wabigig yung ko naminaw.
2: Ayaw!
1: Good PM, Lucy. Hello from Maring Gloria, Bayogan, Skite. Oh, apila si Ben ba? Regard si Ben.
2: Ayaw!
1: Ma, abot dito sa Verdo, ikaw gada. Batik-atik, pagini si Mala ba?
2: Ayaw!
1: Kwanro ba raya ron ang lawa ron? Timbisita ba yaron? Wagay siguro, og nada si Ben sa kwan karon sa Bidcor. Richard Gomes, mayong hapon, Lose. Chair dance na lo. So out, Midria, Highway 23, gas station. Uban sa kong kaubanan nga si Dodong. Uy, natulog na. Si Michael, tulog po. Ha, kay Dugaya, mga to, gabi eh.
2: Ayaw!
1: Mau na di ha.
3: Ayaw!
1: Para sa ako, Dugay po kay ko nakato, gabi eh. Kay murag na bilar, man ko.
2: Ayaw!
1: Sa akong hagok. Salamat lo, God bless. God bless po. Mayong hapon lo, kung guwapo, happy Friday. Wah, kuya mo na, Dodong Benson. No?
2: Ayaw!
1: lo, kung guwapo, mura po nakita.
2: Ayaw!
1: Ay, ara mo ingon o ka nang nakakita, ingon ba nga, lo, nakita. Ah, lagi ka na ako, lo, pusto na, hamis mo na kayo ka. Oh, hamis kayo o kutipot.
2: Ayaw!
4: Hello, hello.
1: Kutipot, pagigilitok. Mores Quest Kogsong, Gloria by Lauria. Ambot, asan na, ako karko na ng Gloria.
2: Ayaw!
1: Gloria, katong Gloria, Gloria La Bandera. Ha, basig ka na siguro. Wow, kanindot sa sunata. Na pampatulog. O, to na si Maring Anel. O, matog na.
2: Ayaw!
1: ako gani, katugon ko. Kaya nalabad akong o. Yun sa muna akong o nga. Di man eh, yung ane sa o na.
2: Ayaw!
1: Karun o. Nagpataas na ang TL si Mana o.
3: Ayaw!
1: Nakakuha ganyan ni sa aso ganyan.
2: Ayaw!
1: Nakakuha na yun, nakaaninaw na dahil eh.
3: Ayaw!
1: O sa may nakuha ni mong lesson mala.
2: Ayaw!
1: What is yours, yours?
2: Ayaw!
1: ako lo, Morris, ako, Risquets. Pagkitaon nun pa namun, huwag na.
2: Ayaw!
1: Naminaw, oy! Ang akong mga kaparintihan nga tuan sa kabukiran pa rin. Agi mong kaparintihan, pero ako, huwag mong kuminaw.
2: Ayaw!
1: Agi mo rin kaparintihan. Ambot ni si Maring Anel, wa siguro ni nakapaminaw sa asoy.
3: Ayoy!
1: Si Mala, nagpataas ay ang TL kayo.
2: Ayaw!
1: Pataas mo rin pong humot ng TL ni Mala ay pataas taas ay.
3: Ayoy!
1: Baho rin bang ingron?
2: Ayaw!
1: Kumusta mga tabgabayogan skete? Mayong hapon diya kaniyong tanang katong mga nakadungog ron. Okay. Atong itimbaya mo diya. Kay diris atong pagpanimbaya. Mo na siya gitawag panimbaya na. Mo balik rito katropa human sa mga importanteng things. Dara mo kay diri rapog ko.

0: Hallo Special.
1: XFM. Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga Labong Suranda po dito. Akong creatine yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, na video nga di matulog.
1: Sa Phone Plus Gold.
2: Creatine lami, natulog, nakaay ko. Sa kung ihi, okay na kayo. Garo, wala pang creatine. 94 na lang itong nakapaminaw sa kung ipanulti ka rin. Sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesu. Relativo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakarapong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanin DI tagana.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Senton plus coffee mix.
5: Hydratable lang. Pelebere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
6: Pelebere mo na.
5: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Iskak ba ako mga kape? Mogi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Mauma na ito ay Gloria de
4: Aya!
3: Nakagin ay Gloria, ganyan nga sunata, ganyan. Wap, basin na na blind pass magawa ng kalaki. Gloria! Sabi na ako gatong labandira, di ba? Bugoy-bugoy, puno sahay na hindi sumalaw. Napo na yun ang Gloria, Gloria. Banto kay pangani yan. Napo na sunata na yung... mala. Girigard ako na yun, Sen, mala. Wala ko na yun, girigard, no? Klaro na kayo. Daphag na yung agyan yung mala. Bawagin ko, girigard. Naminaw po ko, no? Gainang alauna. Ne, sa asoy. Naminaw na ko, no? Smaring anel ko, no? Sige, kung naminaw ka, unsa may imong napaminawa. Baton pa ni Mala. Lo, dili magdumot sa imong sigkatao or sa lain tao. Magpasaylo. Aha.
4: Ayaw!
3: Maon yung unod ay kutnuhay dahil imong nakutlo. Pero wagi ko ni Mugi regard ni Sien.
4: Ayaw!
3: Mala, i-regard na lang ko ni Jidzon Mala. Ayaw! Kasi pangalan to, Jidzon.
4: Ayaw!
3: Kasi man ko din mo i-regard ni Sien. Kasi Jidzon na lang ko mag-regard.
4: Ayaw!
3: Amigo rin ba ming tata? Tata nga, sa gito yung pledo ni tata, law biko.
4: Ayaw!
3: Ulit o biko, mamuro ko.
4: Ayaw!
3: Lo, salamat kayo. Nagpasalamat pa. Maraba o kadang kuha, nag-regard, waraban regard.
4: Ayaw!
3: Natong numero mga katropa, 0981-152-5275, pero dili pwede matawagan.
4: Ayaw!
3: Okay, di man ta makadungog dire. Gawas lang kong naakay kanang monitor ya. Sikat yun yung kanta na Gloria ba?
4: Ayaw!
3: Nama po siguro yung kanyang kanta nga Anel siguro?
4: Ayaw!
3: Ako, kanang gingo ni Mala nga kuhang kuno, kanang magdumot.
4: Ayaw!
3: Siyempre, wala. Kung kuhang ka nga pagkatao, di man ka nga magdumot, no? Pero di lang kakalimot.
4: Oh, no!
3: Di ka kalimot nga kanang wa ka tagai ba?
4: Ayaw!
3: Kanang naigi palabi ba nga ikaw wag sa likway ka?
4: Ayaw!
3: Di lang ka makalimot.
4: Ayaw!
3: Balik rin tayo mga katropa human sa mga importanteng painom-dom. Diyara mo kay dirira po ko.
5: Halo, halo, espesyal. Kauban si Lolo Jose.
6: Siya lang naman si Lolo Jose sa programang Halo, Halo Special.
7: XFM.
1: XFM.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
10: Ako si Don, sa kamaestra,
11: maka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold,
12: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwelder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
2: Zanthon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
15: Ako pare, wali yung lima pare.
16: Uy, pare. Ako. Kalma.
15: Inom.
16: Kalma.
15: Kaon, na pare. Ay, sa pare. Buraga, relax sa pare kay Buraga di daga na mabalay pare sa kong pananaw pare.
16: Mauna kong ingon ni mo ba palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
15: Ha? Ang alam ba pare?
16: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
15: Exciting!
17: Mga katupa, exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Bale! Kwal! Oh, napabamode ha?
4: Ayan!
3: Basin o guwa na mo. Bahala po guwa na mo diha.
4: Ayan!
3: Kaya ako nara ko dire. Tama yun, si Maring Gloria pa rin. Dili maayo ang magdumot.
4: Ayan!
3: Oh, mo gani. Maayo ng magdumot.
4: Ayan!
3: Okay ra o kanang di makalimot.
4: Ayan!
3: Oh, para nang kwan, kanang wala ka, kanang get sa puwera ka.
4: Ayan!
3: Oh, wala kay kwan mo. Wala man ka nabilong dito sa kanang gipalabi.
4: Ayan!
3: Oh, Morigans! Sige, nagkita na mo si John.
4: Ayan!
3: Man, unsa na may noon si Malang na pangutanon na may noon.
4: Ayan!
3: Kung nagkita pa miya ng Jinjo, nag-date na ang tanda mo.
4: Ayan!
3: Unya, musugot ka malang ha, mag-date mo ni Jinjo.
4: Ayan!
3: Unya, hungitan ko niya ice cream. O ka ng benignit.
4: Ayan!
3: O halo-halo.
4: Ayan!
3: Saan eh? Gwapo gani ka.
4: Ayan!
3: Ganda! Mala, gwapo ko no si Ben.
4: Ayan!
3: Gwapo na si Ben dahil mala ka itong taga Verdo.
4: Ayan!
3: Napa in town me.
4: Ayan!
3: Di ay?
4: Ayan!
3: Mga ba dahil Maring Anin?
4: Ayan!
3: Kani si Maring Anin, lato na yung pangayuan o kanang uyap.
4: Ayan!
3: Maring Anel, tagaing uyam ni Jose, Maring Anel, kaya wala na, isa naman na, parte naman dugaya na yun na, isa naman kanikada, way uyam-uyam ni.
4: Ayam!
3: May man na si Kwan, may mas lang lang, kaya naman si Dudong Kritz.
4: Ayam!
3: Oh, si Daido Ritz, may mas Daido Ritz, kaya na po yung parent.
4: Ayam!
3: Si Mala na, isa mo to si Mala, kaya na si Vin.
4: Ayam!
3: Katong taga Verdo. Si Jose yung namaga. Si Jason na itata.
4: Ayaw!
3: Basta yung mga papangitaon. Kaya si Kwampon, mga itong papangitaon si Vincent. May mga peso pa manidrelo.
4: Ayaw!
3: Gwapo mo ng peso kay ibaw-baw sa dilinungag.
4: Ayaw!
3: Oh, dili pa kayo gahi ang kwan ba? Ang unod.
4: Ayaw!
3: Yap. Kalira po sibsibon ang bukog.
4: Ayaw!
3: Oh, pero kanil si Maring Anil, kaya klaro man po kayo na, hindi man po yung manghatak.
4: Ayaw!
3: Oh, pare-parehara ni sila ni Kwan. Katong ingon-ingon nga, lo, magpaluyor-luyor ako ni Molo.
4: Ayaw!
3: Paluyor-luyor lagi.
4: Ayaw!
3: Oh, pero di ay, stillan. Ako rin nalungkot.
4: Ayaw!
3: Silang lang lagi na kayong bawa ng mga tanan. Mga bitaw ng gingon nga, sa maling akala. Marawang kakala daw lalita. Na, di na oso ang uyab ron pare. Adi ay? Sa day oso ron ka ng ipo dritso. Saon na mag-inaral. Kuha lagi tanay, kuha lagi.
4: Ayaw!
3: Oh, matol pa ni Maring Anil ko, no? Kaya di naman, usam na yung oso na iron. Gwapo mag-inang na yung uyab git siguro, kaya na yung mukan ba, mukan. Mukhe!
4: Ayaw!
3: Mo, kanang usang ane, mo, pahinom do.
4: Ayaw!
3: Na, it na yun.
4: Ayaw!
3: Good night.
4: Ayaw.
3: Sabi niya. Good night sa imong kagaran.
4: Ayaw.
3: Maganino. Oh. Pero amal tawag ipangayuan ako si Maring Anil. Wa.
4: Ayaw.
3: Sige, pakyawan lang na rin yun. Inyon na rin tara. Kaya masang nakatangag na po. Mo yung gapaw mo. Wa.
4: Ayaw.
3: Kaya din ako no oso.
4: No, no.
3: Buraho, gano'y mga tawana.
4: Ayaw!
3: Oh, mao gid sila atong kuan katong guest speaker atong kuan garwesion na naka Pilipinyana ug landay. Sharot sharot usay sharot mo la sharot ka malangit painom-dom tagi kan sa Pekas Kuwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kapitan Lude!
4: Ura!
3: Utana ko pa!
4: Uy, unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay! Spanish!
4: Sa unsa man?
3: Kanang! The boy is running!
4: Kasi yun rana?
3: Si Kadabe!
4: Akuan! El Niño Misotoy!
3: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Purok Bunana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Taon na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, o pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
1: Kisig.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan.
1: Mag-turbo. Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Oh, katong mga nagmarian na dya, maapars pa. Santol Plus Coffee Mix. Oh, mapalit nyo na mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online. Ha! Asa ni kayo na, hayahay! Maning walay uyab, kay walay silusay, o walay away. Haya, ako lagi nga nungwa man ko na haya, hay ba? Dugay na mang yung ko. Si Maring Ane. Ay, ambot, parikoy. Mabuang ko na mo, ha? Anong naabot naman nung kaskabuang? Anong mabuang manugahat? Ana ma mabutangan ginagdoldol lang ng Montel magpabuang-buang. Matul pa ni Mala kay ang oso karon afam.
4: Ayaw.
3: Oy, si Mala. Katong dai si Kwan, katong taga Berdo, afam dai to.
4: Ayaw.
3: Ha, katong Sven. Patik-atik pag gini si Mala ba? Palikoy-likoy pag gini. Ikaw, Maring Anil, looping ka ni Mala, Maring Anil. Kasi si Mala, naman ka, kuha, ka-tik-tik. Dan yung siya ay ka-tik-tik sa chat. taga-Verdo. Sakop sa Bayugan Skit. Mala, kapila naman mo nakita ni Ven Mala. Ha? Magkita po may ni Jade John ba? Kaya ako rin isugilo nitong Jade John. Nga, kinidaya si Mala kay Dano na hindi ko day kachat-chat sa tek.
4: Ayaw!
3: Ew! Madam na si Jade John. Ew!
4: Ayaw!
3: Hindi nga akong inahan. Nikiga na po dahil eh.
4: Ayaw!
5: Oh, no!
4: Ayaw!
3: Kiga po dahil?
1: Ayaw!
3: Ay, nako.
4: Ayaw!
3: Murag si Kwan.
1: Ayaw!
3: Murag si Ambot Oy.
4: Ayaw!
5: Oh, no!
3: Napay pambot-ambot eh.
4: Ayaw!
1: Ayaw!
3: Maring Anil, ambot ako ng Maring Anil. Ikaw ni Mala.
4: Ayaw!
3: Stop, ambot-ambot. Kaya na ikaw katik-tik sa chat. Ew.
4: Ayaw!
3: Mara siya. Ang oso karon kay Apam. We, basimborin.
4: Ayaw!
3: Apam na ito si Bende.
1: Ayaw!
3: Isugilo na ko na ni Kwan. Magkita may ni... Mala, kano sa mga may mag-date ni Jason Mala?
4: Ayaw!
3: Kay akong ingon si Jason nga, shh, why?
1: Ayaw!
3: Si Mala kay naiihang well.
4: Ayaw!
3: Nabiyan to'y kwan, nabiyay kantang kwan, singanan ning Ben. Ha? Di ba naman ay kanta nga Ben? Be, saga itong kanta ng Ben, be? Be, itong be? Oh, murag mo man niyo. Oh, be? Oh. Be? Ah, na Ben lagi?
4: Ayaw!
3: Woo, Ben! Oy! Na nahog naman tabel di ay.
4: Ayaw!
3: Santil mo karaan. Makasana all, putaan na pare. Mugani.
1: Ayaw!
3: Sana all yung kapermente. Kay Juan ba, naman si Juan. Ikaw di hawa.
4: Ayaw!
3: Mula lagi na, di po ka manghatag lagi. Wana tayo oras mga katropa sunod na puntapuhon sa susamang takna og sibyahan. Sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines atong kauban sa Picas Kwarto si katropang Harvey Hiramit. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, para sa Pilipine Pines. Ana dayto day. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daw sa dautan. Daggang dautan pinaagir sa maayo. It's bye-bye na!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Kunti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM. sauna na ako'y 20 pesos, magagrocery na ko!
9: Oo!
8: So, karga na may ako sa X, wala ko kagrocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
10: Mga katupa, exciting!
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
13: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Celco 24/7 Customer Service Hotline.
14: Mga katropa, exciting dito!

What I think.

Gospel Hour on XFM.

What I think.

Once again.

Yeah.

Support on XFM.

0: Jesus, there are
1: Jesus, there are

0: watch me dance. So.
1: Sana ako umalis, ikay na ako, wala mo ba sa'yo?

I'm going to go to the next one.

And the joy of each and every day.

Or on XFM.

Christ, who has made all things, have a better life today.

0: slower on its system.
1: Data log 1, 4, 3, 2.

kaduna päivänä. Eupaglangan iksan. Samalumu si Kristun nagtara. Kanimu nagauha. Saka sakit siya mulipay. Saka subo siya muhupay. Ibaluing laglagon ang kalibutan. Silutan ang gautan. Busa alagad karun iksan.